أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم.

وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما

يأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط

وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويثرب

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله.

عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك.

أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله

يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

أكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

فترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتل

ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.

منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم.

يشكرون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم

يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم.

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات

مجيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

من المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك

0: man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bi jotaa ya fi jar di teel a jug ak a waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñi ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu nawlaati setere kar fu mu jup se yotulit sara jot nam ma saxel mi te jël ndariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu seg bu ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek kasi ne xam liñ bëgg di ci xëy tey gontu wóor naati ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek kasi ne xam liñ bëgg di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaan naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax kumar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu setteere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu selli xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam si ki nga doon jotaay bii de moo jar yow di jumjël te daf si ko yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon si mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg.
1: ñu ngi jéggalu bu baax Baye Cheikh.
2: Mbagi.
1: Maa ngi lay nuyu.
2: salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Abdoulaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax te di jéggalu bu baax ci yàgg yi xam naa ci man la. waaw lu noo am xëy am jafe-jafe di réseau.
1: waaw kay maa ngi dégg.
2: alhamdulilah maa ngi leen di ziar bu baax.
1: waaw kay ginnaaw bi ñu la ndokkalee ci weeru safar wu sell bi ñu dugg. nuyu ndax naa mën naa la bàyyi nga nuyoo ndax nuyoo gos sama sëriñ bi sëriñ Moustapha ne boo jee ak waa Daara Koudos ak suñu mënta xam
2: naa la bàyyi nga nuyoo. waaw salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. noo ngi lay nuyu Cheikh Abdoulaye di nuyu mboolem mbokk jullit ñuy déglu rek fu ñu mën a nekk. yéen siyaara bu baax ci weeru safar yi ñu dugg comme ni nga ko waxee di jàppandu bis bu tedd bii nga xam ne moom la ñu dëgmal yàlla nga ci jégg jàmm te maa ngi ci ay ngërëm yi sunu borom yu bare bare bare ba defe ko ni ko suñ Touba bëgg ku ko defale jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam coow xadim mbark gaa yu baax yi ñu nuyu sang si ak soxna yi yëpp rek di siyaara mboolem way déglu yi di la sant itam te di ñaan yàlla sunu borom mu defal nu ay jëfëjë bi rek biti defal dund gu am njëriñ waaye defal nu itam barke jarga ci soxna xadim yàlla sunu borom def na dëgg-dëgg jullit nangu sunu jaamu te defna ay dëgg-dëgg teel bi nangu seen teel bi Cheikh Abdoulaye maa ngi lay siyaara bu baax a baax ci suba bi dina la jéegalu jafe-jafe yi réseau bi nu xëyee noonu.
1: maa ngi lay alhamdulilah baax jërëjëf Baye Cheikh man de damay dégg wolof di wax ne. xel du doy jàng du wees. may laaj njëkk ba xam ni ngi ñuy waxee baat bi dooru ñëw ci laaj yi.
2: waaw xel du doy jàng du wees jërëjëf suñu blaat ci baat boobu waaw baat la boo xam ne baat bu wér la wolof yi yàgg nañ koo wax tamit ci baat yi cosaan yi wolof yi la bokk te mooy xel du doy jàng du wees. non ni la ko wal noxe non it la ko rabe gi sa bu nek te non it la ko geubi
1: kon baat bi werna
2: baat la ba am solo baat bi werna fi man
1: sen
2: xel du doy te jang du wess
1: okay legi buñ ne xel du doy am ko ko deg xeyna xamnako amna ko xamna xamuko amna ko xamni ci sik saga lan moy xel tay bañ nan du doy
2: xel
1: waaw
2: xel day buñ koy misal wala ñu diko jema xamle dañuy wax ne yeg yeg la ndax buñuy tuddu doom adama da ngay tuddu ab loxo tuddu ab tank yu ci nek dañ ci mëna tek loxo tuddu ay bëtt ban ci tek loxo tuddu ab xol ci mopam man ci tek loxo tuddu bakkan man ci tek loxo waye xel nak da bok ci nga xamé dafa nek ci doom adama bok ci nek ci mom yalla bindu ko ci mom waye kenn mënu ci tek loxo mom mom yalla daf ko bindu mo nak yeg yeg bo xamne da fay yeg té nit ki duko mëna gis duko mëna tek loxo mu lekkale ko ak ruh nak ruhu nit ki ñom ñaar lañu lekkale nga xamne moy yeg lepp lo xamne nit ki war na ko def wala war na ko wax wala mi ngi ñew wala mi ngi aju ci dundam ak yaramam muy jaare ci jëmmam ci leppam yeg yeg la manam bu ma ko misal ak cheikh blak gis nga sunu auto yi ñuy war di tukki xam nga ngelaw li nga xamne moy ne ci polluité bu ci amul polluité def wala sunu auto yi ben yi nga xamne ñoo ñuy indil suuf nga xamne ñom ñoy ñew wacce su yëkëti kees di jox ngelaw lolu ko yëkëti koku mo yor xelum kees di jox tay mo yor xelum polu bi fess ba auto bi ma dem waye kenn mënu ci tek ba kon yëg yëg la waye nak moy conduire leppi dundu nit ci nak mom xel
1: okay legi jëmmi xel momu ndax nit ñepp ko tollole wala dañ ko ëppante may jëmmi xel momu
2: waaw
1: ndax nit ñepp ko tollole wala dañ ko sutante
2: dedet xel ku nek mom ñepp tollole wuñ ko rawante lañ ko lool sax ndax lool sax motax wala amna ca benen ba bu den nak mom bu muy wax xel bu doon jaay lamb donte baat bobu bu ñewon donte xel dana jaay nak waxin la waaye li nga laaj rek moy xel ñepp tollole wuñ ko
1: okay mom kiko am lan lay def ci mom ba wutale ko keneen ki nga xamanteni bosam dafa wax
2: kiko am lu muy def ci mom
1: waaw
2: xana mala yewenal dunduk kiko am ndax nak day jumtukaay bo xamne ci la nit ki di ragne ci li bëgg ñew naka la ci war def ngir mu jariñ ci waye ci lay mëna ragne itam li tew ci kanamam lan la day loré wala day jariñé waye ni muy organiser ak dundu ji itam ci am xélam la koy xalaté xalaat moy jëf ji xel di def liggey bi xel di def mo tuddu xalaat liggey bobu nak moy indi resultat ma dugal nit ki ci lu koy jariñ waye man ko genné ci lo xamné bu ko xalaat lu ma def ko bu ñëwé da koy gañ kon xel day yeg yeg buy gungé nit ki ngir bu ko amé mëna jaar fu leer ci lepp waye mëna tégg itam fu lëndam lool la koy mëna lool la jariñ waaw
1: okay dama deg nga ne xel ne xalat legui damay deg xel di deg xalat ki dafa am xel ki day xalat ki amu xel ki du xalat
2: ñu ne xel ni xalat
1: waaw kay legui xel ak xalat lan mo len lekkale ñom ñaar ba tax
2: fuñ waaw dama ne xalat moy jëf ji xel di def
1: ah jëfam mom lañu wax xalat
2: waaw xel ak yeg yeg la manam ben option la kon bu nekk ci barap ab machine la waye lamuy liggey nak moy xalat xalat ba muy liggey nak diko def diko sorti ci nit ki ngir nit ki mana am yeg yegu def nangam wala baña def nangam wala wax nangam wala baña wax nangam lolu mom mo wotale xel ak xalat xal xel moy jumtu kay bi xalat moy produit bi nga xamne mom la jumtu kay bi di legi sabu nak
1: ndax jëmmi xel dafa yam ci nit rek koy am wala dafa am leneen lu koy am du nit ta bok ci mbinde fi sun borom yi
2: mom xel
1: waaw
2: ngane dafa
1: dafa ndax nit rek mo koy am wala dafa am yenen bindeef yu koy am yu dul nit
2: waaw amna yenen bindeef yu koy am amna yenen bindeef yu koy am waaw amna yenen bindeef yu koy am kay yu dul nit bari na ci dur gi ño xamne am nañuy xel nit di xalaate nak mo

0: xamne ki xaar dafa ñaaw
1: waaw borom xalat bu rafet soko fekk ay jëfëm day rafet borom xalat bu ñaaw foko fekk ay jëfëm day ñaaw to lumu xaraat itam fo ci duggé mu yobul la fula neexu koku moy borom xaraat bu ñaaw
0: okay
1: borom xalat bu rafet nak momit moy ni mala ko mom la yeppi weur ndax lolou mala waxon legi nala dafa wax ne xel mi xalat bu don jaay lambu ma wax ne xel kay mi ngi jaay xala gi jaay de
2: niñ koy jaay
1: aw di gin la nak wala baat bu mu wax dafa amul gin
2: motax ma la niñ koy jaay waaw
1: bo demé pala graati bi likay da nga fa fekk kay president ba am ñoo xamé dañu tek ci wétam lum leen dé
2: xélal
1: xélal
2: ci yalla
1: do ñu lañuy wax ay conseil particulier nga xam dañu leen faté particulièrement pour ñu diko xélal
2: nga xam nañ ñom ci seenum xel lañ leen di fayé
1: ci seenum xel lañ leen di fayé
2: la ilaha illallah
1: mo na président ñepp tu xel dé
2: dédét
1: dédét kon la tax mu indi len fa day ñew ci baat bi muy waxtane moy xel du doy amna am xel waye xela ma doy te la moy def te nak lool moy al nité nit ku nek sam xel wor la doy jappal na sam xel wor la doy ndax xel du doy xel mo am rek amna keneen ko xamne amna ci xelam lo xamne amo kon jëlal xel mom nga dolelu ko nga dolelu ko kon xel mi ngi jaay amna ño xamne seen xel yi rek lañu xëñu tege bo démé ci seen kilifa yi kilifa yu bari ci bu ñag ba la gëni da ngay gis kilifa bo xamne day jël mak wala bu jël kenn borom xel mu rafet rek andi ko ci biir kër gi bay ñepp goor tejul lol tu baxam da ngay gis ko kilifa ñu yëng rek mo and ak mom da ngay gis ñaari kilifa yi fu ñuy dem da ngay and ak nit koku am xelam lañu soxla ndax kilifa day soxla ñu mel non ndax day am yo xamne borom xel yi dañ ko ci jappale rek la mëne ko rupes ndey ne ko ah ku bax ku tedd xamna nangam bi de keur sangam gi de sa way yu bax wala la yaakaaron te it son na ci lol te xamna bo demé taxul nga xam lu ko dal te manam bo fi jaaroon la dara xet mu jand fa ñoñu deg buri da lañ ko am serign ci da lañ ko am ko xal lu bax la
2: inshallah kon ni buri ak kilifa yi di soxla borom al diko soxla borom dole non lañ koy soxla yit borom xel mu len di duggal ci mbili len ci genné
1: waw non dañuy soxla borom xel mu len duggal di len genné waye nak borom xel mom lañ ko tan bu baakha baakha baakha baax ndax lo yi nga wax legui da cey am xel mu rafet mu rafet mo xamanteni bi borom dana ca djublo jariñ ka cey xel li di xellu da ko djiblo jariñ
2: legui
1: ina ma don xel mo xamne rek borom la ca beug xelel bopam bu na xey bu bayyi
2: legui nak indi wat nga benen bat bo xamne daf moy dugulat ci leral walu olof bobu ndax da nga ne xel ne xellu legui xel ak xellu moy lan
1: waw xellu moy nga jofandiko sam xel waw xel xam nga sama gop bi ma tek ni ci sama keur pour lan la pour bay
2: bay waw
1: waaw ma jël ko jëfëndiko ko def ko ci samay loxo ne ci sa tol pouce ñax dag moy ma jëfëndiko jumtu kay bi ngir mu jural ma résultat sa tol ma rafet xel bu ko nit ki yoré té jëfëndiko wu ko itam bayiko teñ ko ci biram rek liñ ko ron lay mom du ko def
2: lég na ci biir xel mom ba cheikh dama gis ñoo xamne dañuy jëf bu nopi doora xalaat am ñoo xamne dañuy xalaat bu nopi doora jëf ñaar ñi lan mo wote la seen jëf yi
1: waaw xalaat nak mo wara jitu jëf waaw xalaat mom la moy li wara jitu jëf mom la xam xam sa baane mom la xel sa baane
2: kon mo wara leen say nit def benn mbir jëy fekk ko ci ne ko ñu ne ko xana da nga xalaatu mo li dama yéx xalaat mo jëf bu nopi doora ko xalaat way su mako teewna xalaat dama ko defé ni
1: waaw bu ko defé mu ne buma dundon ba genn ci wa defé ñu ne ko ah li ga señ bi xana xalaato ko won di ngoy def xana nang ko xalaatu won mu ne ah dedet

0: di kay xalaatu mako won ni buñ ko xalaatul dafa warana fek kon nga am ñoo wo wala mok ñu xalaat la ko ndax xel man la jox lool lay jëri waaw xel dañ la ko jox pour nga xalaat ci nak xalaat yu baax
1: mu mel tay ñaari baat yi nga xamne dañoo ñew ñu jëk jël benn baat bi ñi diko leral amna benen bu mu toftal bo xamne mom itam ku jara xam la ndax biñu waaw ndax baat bi mu toftal moy biñu ne jang du wess lan moy jang
0: waaw kay ñom nak ñaari xex la fu lañu fekk ñoo and
1: xel ak jang
0: wala ñoo wara and
1: okay
0: ndax li tax moy te lolu bo demé ci fep ci li tax nit bi jang xam nga jang du wess lañ wax
1: waaw
0: kon kuy jang amna lutax ngay jang yow da nga laaj luy jang waye bala mako yindi damay indi lutax ngay jang
1: lutax muy jang
0: waaw lutax ñuy jang ngir xam xam moy lo xam nit ki mu dara ko ma def mu jeñ ko te wër cëng dara du ko dindi lool nak gis nga xel mi ñu doon waxtane legi da bokku ci yi tax ñu ta mëna jang waaw da ngay dégg cheikh lat ñu la ah mom da way ndaysan yag na ci dara ci lool wala yag na ci ko mo waye xel ma neexu
1: wa dama koy dégg lu bari
0: kon xamagu du bari mom pourtant nekul di xalaat day jang ben nek école xalaat ba nga né waxu ñu dañ ni ci école bé lay jag waxu ñu ci école bé lay xalaat
1: ah kon amu école bu ñu xalaat amna école bu ñu jang
0: mata amna école bu ñuy xalaare wa ñu le sun dëkk bi école yi ëpp mom gisaguma école mo xam nak erreur dañu xey wala itiyar dañu xey sox no xat yeen wéne ko bu rek yeen di xalaat waaw li ba gis na ay téré lañu tek ci seen karam di ak jox leçon di bind waye erreur yi xey nañ tok ci classe mo wala gaay xey nañ tok nañ ci daax ji ñana tok da fekk ñu japp ci nopp rek ko ñu tiyen
1: ti yalla
0: ñu na xalaat leen bañ nap yi na ñew leen tari li ngeen xalaat gisaguma ko fi ko dañuy jang kon nak ngir nit ki am xam xam bi muy jele ci jang fakk am xel da koy jitu xam xam limuy bax bax xela koy lalal mo koy gatandu mo koy dalal te bu toge mo ko fay bayyi mo koy jox mo xel waaw moy gatandu xam xam mo mu ñew mu dalal ko dekkal ko ñaare kon ni wana ci nit ko mul xam xam mala jang bu fekke yor li ngu ci kenen wet la wax de man ma ngi ci wet biti nak bu tayir waaw la ngay dem ñel bitul ko kiss ngir xel mi neex
1: kon xel des nako neexal nam
0: waaw des nako neexal kay
1: nu ñu nam xel
0: yalla lum def rek def na ay sama bi yo xamé da ko def nenen wa xamna li neexal xel xamna ko melne bay mor geey wala yow mom ñoy ñoy nga xay ay fiir lay won yeen di ngeen ko xam
1: dama degg tam
0: ko sa tam du juuf ñom
1: dama degg tam yeen ci mag ñoy tok di jema jeufandiko sam xel di xalaat rek ci mbir sax ni ne lool sax bokku nak li yokam xel di jeew diko jeufandiko tok yeen
0: sax xel lay koy xecc xel manam lool mom bo wa xel mi ngay defal sport comme ni gaay du xey soli ci rat dinaw
1: waaw
0: waaw xel dang koy def dang koy tagal ah bu fekke gogu wer la mom non la da ngay tok di xalaat di xel mi yek nga yang koy jëfëndiko te lool nak
1: nga xamne tay ji
0: war koy def lu jégué
1: wa ko nga xamne yeen ci ouvrier yi ak yeen ci maçon wa ouvrier bo ñu tuddé rek da nga gis ñu tok di xalaat benn plan di ci xalaatom yak jëm ko pratique yi maam di ko jëma jëfëndiko kon xalaat bobu day tax seen xel mi yok ba tax lañu xalaat buñ ko jëfëndiko ba nit ñi tek seen bëd xamna li rafet na kon tax tay mi gëna ci xel mi
0: waaw day lool moy nam xel gis nga tiji yi nga gis ñu ñu leen sol log yiñ koy def modlu yi yépp xela tok ba yagg mu xalaat ko waaw amna fi yo xamanteni 1950 ak 80 ak 1970 am fi won
1: dedet
0: waaw ñi aw ñu ko fi nek ba yagg ñu tok rek concentré ba yagg ñu ne ko def ni dag morso be parce que def na ngam ne ben modlu wax ni ci mëna gën
1: la ilaha illallah
0: mu def nona mu jox ko lola
1: kon kenn ku ne da nga yor xel muy nek ci biir nelaw waye so ci sonne rek man na yew
0: am xel dañ koy yé sax dañ ko wara yé am xel dañ ko wërta bayyi rek muy nalaw am xel dañ koy yé giso sono mbokki maçon yi wala sono mbokki ouvri yi yépp rek jàng rekat bi sax da koy def nekk ci mbir di kër kër di kër kër di kër kër di fobaka yëkkate ka tek ba yàgg mu jékki baat ni bayyi leen
1: waaw
0: ñepp bayyi mu dem té tok
1: xalaat
0: waaw concentré wu
1: ma ngay liggéey ci xel
0: ma ngay liggéey lo xel ma
1: nga xamné bayyi na jëfëndiku kay bi dem ci xel ma nak
0: ci waaw dem ci xel ma
1: ko Ousmane Dien ni mi def rek waaw
0: waaw ko defé di liggéey lo xel ma nak xama diko liggéeyal diko liggéeyal diko liggéeyal diko liggéeyal mané ko bo démé defal na nga ba ngay jëgëñ ci bis moy bërek
1: la ilaha illallah
0: dem rek def na ngam
1: waaw
0: sunu bokki artiste yi ma ngi leen di nuyu ñu man lool lañu waaw ñu man lool lañu gaay defo saaru décorateur ak écriture yoy nga xamé day na ci ki ata ñoo man lool
1: légui nak Bassia yow mi nga xamné yag nga genn dem bitim rew ko ñew yoy gis nga né xel yi ñi nga xamné ñoy nekk ci Afrique ak ñi nekk ci Europe ak ñi nekk ci Asie xel yi dafa am fuñu wutante wala mel xel la wala ci jëm yi la rek dama gis xel yi dal yeen say da nga melni ñeño dakk xaar wala ñeño dakk xaar lu amu ci ab jang
0: waaw lolu amna ci nit ñi sax waye dafa amna ci culture yi manam nit ñi nek nañu jëfëndiko seen kikir manam seeni aada seeni ciosan nañ ko jëfëndiko ñom laaw waaw xam nga alaadatu cheikh al kalbiradi
1: waaw
0: nit ki manam li muy jëfëndiko mu bax ci mom te rafet ci mom te jitt ko day nek ci simu lekk ñun suñu culture yi buñu ko jëfëndiko lim ñuy jural ak suñu aada yi ak suñu xam xam yi buñ ko jëfëndiko lim ñuy jural day tek moy gëna rafet ci suñu rew ak suñu jawu ni mu démé ak suñu suuf ak suñu climat ni mu diké moy gën ci suñu rew lu jëfëndiko xam xam bo xamné ak xalaat yi enen ko xamné ma nga dëkk ci Chine wala nangam waye nak même buñ ko deful dañuy dem di jëfëndiko ci xel dara bax ci ñun dé waye seen produit yi ñu indi ñun ta boba daf ñuy gañ
1: kon
0: ñu jëfëndiko nak
1: kon nit mëna su
0: ko ci seeni xel lañ ko xalaat seeni xel ko tan ci xamuñu luñu jëfëndal ci nak seeni xel lañ ko def
1: kon nit mëna su
0: ko nek ci xel buñ ko jëne ak ñu ko jëfëndiko
1: ci yalla mané kon nit mëna su ko
0: dem ci mom liñ wax janax ak taxam jaxat ak taxam
1: waaw waaw
0: tax bo ci dem xéss na borom
1: la ilaha illallah
0: yalla mom may nit yépp ñu xalaat ci yépp luddul lu mu dego mom rek mom yalla yow nak li la yalla jox ngay xalaat wala ci li bu jox abdou sall ci lay xalaat jëmal
1: légui
0: may tax nga am résultat bu positif wala nga am résultat bu négatif
1: ma dégg légui nga wax ci njang ñu bari deggmal njang may laaj ba xam dafa am luñu wara jang ak luñu koy jangé ak luñu wurtu jang ak lutax wuruñu ko jang
0: bari na am naño xamné war naño jang ci xelima ak daal ak tok tal tal tin ko dir allu am ño xamné war naño jang ci bang wala nangam wala am ño xamné war naño jang ci furul sax fofu sabla furum borom lum lo mayna sama ay wara la ayati ndi xawmi yakko
1: lolé borom xel yi ñoko mom ñi xalaat
0: waaw digënté asaman ci ak suuf ci rek ay kiyam ta la ngi yo xamni nit ko mëna ci jàngé
1: waaw
0: est ce koku daayer olu wala mu dem ci fekkol wala mu yorbi te pourtant mi ngi jàng di jàng nak rawati na scientifique yi ñoom dañuy tok di concentré wu ci ben affaire diko jàng seenum xel diko tegg diko tegg diko tegg ba mu jàng ci man ci agéné dara alquran mi diko sun borom di wacce sun borom ndax ngay lak arab wala dari arab mom mom sun borom dama laaj
1: ah moma jaa
0: jappuma ko aw lan mo tax nak mu wax ne inna anzalna alquran arabiyan lu ci tek la lahum la lakum ta'khilun waaw dama ko wacce ci arab ngir lan kim ko wacce ci mom arab la kir lu xalaat ci lan ak mu gëna yomb lolu am xel da ci wara la gey ni mu ko tekkale def ko ay baat def ko ay bind est ce que alquran non la nekké fa mom yalla wala dafa defé non pour non man ko xam non ñi ara ko la suñu ku ne sal dol
1: amna fi wax na
0: fi sanika la ayatin li qawmin yaqilun
1: amna sax fi wax na anzalahu bi ilmihi mom yalla mi
0: ko xam okay
1: li ba ansala ilayka ansalahu bi ilmihi amna xam xamu yalla la bu wacce nak way war ko dugul ci xel ya xoli jaar
0: mo ngo yir bëgg ko dugul nak ci xel yi kon xel dafa bokk ci li nga xamne dafa lekkalo ak xam xam jang nak moy taxa xam waye li taxa jang nak moy xel moy xalat cheikh do
1: akay kon legui nit ki nga xamne mom dafa dem di jang kon ngir am njangam rafet tam japp day fekk xel mi bax tagatan ko bu yagg legui nak xel mom non ndax dafa am jamono bo xamne bu fa yegge ngir nga neexal ko da fay jafé wala
0: da am jamono bo xamne
1: bu fa yegge ngir nga neexal ko da fay jafé da ngay deg ñaanal mak bo xasse ba nek mak ngir ñu neexal sam xel da fay jafé
0: waaw xel nak cheikh abdallah yaal da koy dal day yaqku day magal
1: ni nga xamé da fa yaqku
0: xel da na yaqku te du magal waye da na magal te du yaqku waye da na magati di yaqku
1: nit ñi mëna rañ le ñett yi
0: ci lay ñew moy xel dafa am yu koy yaq yu bari yoyé nak lu ca way di def wala mu diko jofo diko wala muy dégé non am xelam diko dawal ci lu ngor daw wala diko duggal ci lu ngor duggal xel parce que xel nak dafa am ci lu ngor wara dawal manam pass la lo xamé da am yoru ngor ko dawal wala am gundi diko wara duggal te luñ ko gañ xel dafa am fo xamné boko fa duggalé da koy gañ wala mu ray ko bu ko dé nak yi yak xel nak sa bo xamné nit ki jëfandiko nak xelam momu day yak fekk magatu manam xel mi day dé ci ndaw wala nak xel mi dem nak ba yagg ci nak ba magat bu boba nak day new katan comme ni yah yi ak da di newé katan donte nak yaqut deewut waye katan gi new na lam manon dootu ko man leg leg xel mi japp dara mu reuj comme ni nga xamné loxo bi bu magaté leg leg mo ngol leg mu japp dara mu reuj
1: wa fofu li mo bëgg laaj bay cheikh kan dong mi day nek ci taif jënd fa kër dëgg fa mom ko xam ko bu baax nek fa diru at yu yagg ay atam daldi magat waye da nga gis benn bis mom bay cheikh kan dong sa yu jugge wara dem kërëm rek faawu ñu jëli ko dan xamatu kër gi lék bu boba xel ma da jappatu wala xel ma da magat wala xel ma da yaq
0: xel ma ya xel ma ci bop mom ak bu boba ndax da nga wax at yu bari waaw at yu bari kon bu boba xel ma at ya bari lam xalaata bari ngeen nga lok da am lu muy lak limuy lak sa buy wañiku lolu katan gi day wañiku auto bi sa boko solé essence pal ko jëm Dakar da am lu muy lak yi auto bi ma dem moy sa ko dem ba essence bi jeex auto bi day taxaw
1: okay
0: nga def ci ngaw ci pon yi muy daw dem ba yag auto bi nakari dik tu nit ñaan la fa auto bi def pon yi ngaw le wañu dafa am lu ci wañiku bu boba da ko ko xel be wañu
1: legui nak dafa am leen luma jaxal tum xawu ndo xel mu wañe ko tadu xel mu wañe ko sama djumut legui bay cheikh kan non mu def nonu bay morgue mom mi ngi tollu ci digg dolem di xalat waye tayji kat dafa yorop otom dem ba ñibisi wara ñibisi wat dik ne dafa gëlem di jëm penku japp na soowu la jëm ta mënu ci am luko le waye na xel mu mi ngi ak mom legui gëlem gogu non nga xamne mom lu gëlem lolu xel mu jaxaso la wala xel mu magal la wala xel mu tambale yaqula
0: dede gëlem mom nekkul ci am xel ci ay bëtt la nek waaw gëlem gi ba jaxal la ci gëlem boko ne assalamu alaykum kan moy la sall dara xamne abdullah sall boko joxe lu ñu wërta nek du ko nek dama laaje koy sama koy sama bay bu wax la ko te mu fekkante na man alquran so tegalon ko bi fam tok mu gëlem ni ad mu gëlem jang ko ko ci jaawale dara
1: wallahi lu am la de
0: waaw ci tok lay tok day warangi kay kamil bi djublu soow mom pour mom tenko la djublu jang kamil aw xamne kon da def kon beuti ni mo wéké ciéké xamatul fim djum fum don waye xel na rek ku ci ngeulam ko ci xel am xel nak day xalat ci gëlum mom doom xel bu ni gëlame xel da ci xalat ci gëlum mom gog ba da ko yëngël lo bokk da ko new yow fi nga jëf du tenko fi soow la nek wallahi ci ngol jëm
1: waaw
0: ci ngay dox du rombu jumaaji rek jaar digënté jumaaji ko señ murtala wala ko señ fane japp na yaaka jaar bu lu ko señ bax son lo
1: la ilaha illallah
0: te kenn mu la tay ci japp na fofu nga jëm
1: man ke bi ma day leg sa da mutu wer
0: waaw waaw
1: kay mo tax am ci lu bare bare
0: wala mom ci ay beut lay nek waye xel mi da na ndax nit ki bu ko defé li tax moy xel mi da xam man dama gëlu aw xelmi
1: kon ma ngay
0: xamne man dama jël
1: legui dama deg fi bi nga duggé ci walum jang
0: waaw
1: ma gis ne njang yi bari na sax ñu sank ñoo xamne am njang leen sank benen bi tam moy lima bëgg xam moy ndax di jang rek taxna nit ki am xam xam ndax xam xam dafa lekkul akum xel waye ndax jang dafa jotté xam xam dara
0: jang waaw jotté na xam xam dara liñ jotté moy da bokku ci yoon yi nga xamni yooni xam dara la manam yoonu xam dara yooni bari nañ way jang rek da cey wel ndax jang moy dem ci ku xam mu dila xamal ci lamu xam waxuma jang ci téré rek de wala jang ci li bindu wala nangam jang mu ma doon
1: jang métier mak jang lu ne
0: waaw lu ma doon métier mak yépp fo nga won ko da cey mbok ci ak sar da ngay dem ci ka ko xam mu dila ko xamal ñu ne do ngay jang kon jang ab sart la ci xam dara joté nak jang dara
1: ko xam nga li tax ni ko léralé neex ma lool moy da nga né xam xam dafa bari ay yoon
0: waaw
1: nga amna ko xamné day déglu ba xam
0: waaw
1: amna ko xamné da yagga gis
0: am ko xé day xol ba xam
1: am ko xamné da yagga xol am ko xamné da yagga féké kon yoon yi xam xam yi bari na nekku na da ngay tok rek di bind
0: dé lég lég ci xam la ko xamne xamuñu fu mu dalé ak téré wala xamuñu dara ju mu nekk wala joxu effort bu mu jangé gaganti borobi téré aw gaganti borobi téré du ko gaganti ci ayat dakhala kharaja fataha khalaqa dede da koy gaganti ci jëf je ne ko li du ni ni la ci ay wala ko defé wala ila ci non lay don aw non lay don kon ko xay yalla da ko xamal mom ci buntu xam xamam mom ci muy xame bu ci ay téré te lol nak am na ci nit ñi
1: ñoo ñu sa dafa mel ñoo upp kay buñu upp tam xana bari nañ lol
0: waaw nak lek nga gis ko xamne da nga la ki de jangul nangam waye gis ci ko mu jang waye akay yalla jangal
1: ndax yeen say sa da nga gis ki jang mom ci yeen téré yi ñaara sa bo xawul boy xol moy gëna gattam xel ndax day japp lu gisu ci téré rek amul
0: waaw dafa am dafa am suñu yenn professeur yi koy toñantel yi wax ne manam nit ki jang mu lu nekkul ci biir li mu jang rek xamu
1: waaw kay waaw
0: waaw lool la neewuma jang luñu jangul xamu ñu ko def dafa lool ma koy toñantel suñu yenn professeur yi la ne
1: waaw
0: waaw da bay bañ jang ne ko yaakar jam lay waxal dedet
1: waaw deug dañu gaaw sekki dañu
0: waaw lolu lu am solo la
1: ñu ñew ci jamono bo xamne dañ fi soxla ñaari invité muy ñaari baat yi
0: waaw
1: dañuy indi jang du wessu dañuy indi xel du doy léegi jamono bi nga xamné ci lañu tollu ndax xel amna fi ndariñ ak bu fi amé ndariñ lan mo tax
0: ñu jox la xel du bañ di am ndariñ ba sa taxaw ba nit ki faatu
1: ci
0: woon mu ko am ndariñ ba nit ki faatu ndax xel mom li fi nit ka nga dund tay and ak sabo ak xalam mo mu diko jey kon nak nit ki war na soxlam xel sa bu ne da gis nga ni sax xel du doy xam moy ben baat bi moy jënal baat bi bi ko fi ne cheikh nak bala nga wala xamne xel du doy nga dugg ci doy lo sam xel ba mu wan la bopam manam ba japp na ci xel doy ni jël la
1: accident
0: résultat bi mu lay jox ni muy ko ne manam doy lo sam xel ba def lo xamanteni bi doy lo sam xel la ko waral waye bo ta joge ba nga xamni yalla bindu na te wutale manam japp ne man rek ma xam nangam japp ne li ñepp wax ni ba bay man lima ci wax moy li ci gëna wër ndax man ma jang téré sangam wala ma dox digënté ñaata dëkk sangam wala ma bindu ay at nangam dédét yalla mayewul fofu dé gis nga li nga xam ba naw ci sa bop ba japp na yow ya ko xam wala ni ko xamé keneen xamé wu ko ndax ay yu bari wala sa tiir yu bari yo wër beti wala mak ñu bari ñoo togal wala dëkk yu bari yo dem amna ko xamné golé bu ndaw la man na dik gandanti la ci lolu
1: ci lu wër
0: waaw man na dik gandanti la ci lolu motax nit wër ta nawum xelam ba japp ni mu xamé non rek moy xam
1: kon do tax nit ñi ñen yi nit ñi di wax né nit jëmmi dooma adama yi seen karam yi wote non la seen xel yi wote non la seen xam xam bi wote
0: aha nañ koy jëfëndiko itam nak non lay wote tay non la résultat yi wote nak té résultat bu nek borom makoy ko sonné nak nit ñi da nga nit ko xamné day dem ba manam ko ñu nawon lay doon ku kuñu nawon dem bañ xépp ko ba muy wax sax ci lugu dëgg
1: lutax
0: moy da jëfëndiko am xélam ci loolu ñu wax né xel du doy mom am xélam da ko doy ba japp na né mom bir sangam ñu ko xamé mom kenn xamé wu
1: nga xamné do la tut mel non xel bu ko
0: sax waaw nga xamé manam geyno du ci kenn japp na né mom bi ci dina bax mom moko bu ko defé ak loolu da koy jëjël
1: bew
0: manam mu yeg bopam ci xalaatu bopam wala ci jëfëndiku bopam wala ci waxi bopam lu mu waxul baxul num ko xalaaté wul baxul
1: kon xana lool lañ wax bew ci xel
0: waaw bu ko defé nak bu boba yalla ci bopam mi nga xamné mo jox ñeneen ñi ay xéer gam te ñewuko won sa xel mi dong yow dong mo ba bu boba yalla moy jinn nak momitam ay jëfëm yoyé wal namay xalaaté wal damay waxé ci xel yi ñu ñëmé xamal leen ni ki ke mom do nga jox mako xal nak da nga bokku ci am xel limuy jëri nit nak moy ak nité ci ak nité nak da ci bokku maya japp la say wax do nga wara sax nak tuxal waxi keneen wala waxi ñeneen da nga gis ño xam dañuy dem ci mbolo nit ñepp bañ wax ba nepp ci daay reba ci ngenté la ci cërga ci farax sa ci ñi baat jël baat ci armel ya ko ko taw bay ba ñepp wax ci en général ko leen secret yi ñu jox
1: ci yalla
0: bu nit ñu waxe ba noppi nak ñu wërbeetiku nak daal di nuyo gestu mboroma laaj micro ba wax nak ci lañuy waxe teggi mbolen ñu fa nekkon la tan borom xam xam ak borom xam nak ñu teggi mbolen lañu waxo rek faami ci Allah faal ci wax
1: illa
0: bi sama lañu teggi waxi mboloma mboloma ñepp ci manam teggi na leen ci seeni xol ñom parce que mbolo duñ ma sa joom te mbolo yi duñ ma sa ñak xam dara fekk fukk wax nga jël waxi fukk sall ci Allah ba indi sa jenn wax jo xamne ni mom nga bëgg sax yow teggi waxi fukk nit ko amum xel du ko def muy xalaat te lolu day am bo demé ci daayira yi dang koy gis bo demé ci ngenté bo demé ci armée bi bo demé ci ciéri ci yépp dang koy gis
1: légui kon xel ndakaté ak xam xam xel day feñ ci wax di feñ ci jëflenté di feñ sax ba ci nit ki nga xam dafa tok rek ne ci yalla rek waxul deful da nga xol xamné ki borom xel na togen wi ko am xel koy togué waye nga fekk ko ni xep nga xol ko xamné ki di worom xel mu bax
0: waaw sey ngat lolou lu am la ndax fi tol ni da gis waju na yugu nga japp ne xamul ci yiti da ko fekk yi wax lepp mama jangal ni koy wax
1: la ilaha illallah
0: koku da am xam xam amum xel baye xam xam ba jëf ni ko xel sunu jambar je sunu mur musa mag ni ko fekk wax ni da ko wax da da waxe lim wut sun tuwa lepp lim ci jëfëndiko li ci ëpp xel da da am ap da jëfëndiko ko xel manam da lo xamne man buma juume ñepp juum ndax mala ma def dara jiso te yalla jox nako xam xam buma tekk dox xam buma tekk waye ne da jëfëndiko won nak tasawaru fil amri manam di len jiso ci mbir yi ba nga japp ne yeen gi ngeen di xam rek moy xam xam
1: gis nga nonu seigne modou mustapha don doxé nga njit yi koy doxé yépp dañu am ndam ci ay résultat dañu am résultat yu baax waye gis nga njit yi nga xamné mo xam daaira kiko jité la mo xam entreprise la mo xam kër la sax kiko jité te soxla wut xelum kenn xelum bopam do nga la soxla gis nga ñi lif dañu xaar bu baax mo am défet bañ ma ko ré te buñ xamé lu ko jari duñ ko wax nañ soxlu wut xelum kenn bañen ko kum xaram rek sa yu ko auto bi rek ñu xam na kepp
0: waaw tax ginaaw mom dafa yegg xéne yépp manam jël xelum bopam imposé len ko lolu moy tax ñoom itam dañuy jëlé ci ñu xel ca mom ndax nak nit ku ne nit la waaw nit ku ne da nga gis ku ne yuggu am xam xam lool ba noppi nak bayyi fa xam xam ba rek li jëfëndiko am xelam bu baax li ngay wax mu gëna ko xam fa ba noppi man mi yo saw la mi ñu wuré di wax rek man ci xam dong fi tol ni man témiri baat yu ma wax yu nek woor na ma dé am na ci yini deglu fi na jamono yu nek yo xamne ña ngay kaarasu ñoom fi lay wax man
1: yaa
0: ila ngay kaatasu ndax jubali gi ak deug gi ak ngam ya baax nga xana ñom buñu jotan ci micro bi ma jot tay gi buñu waxe rek man nga baax waxa do do ma dalal sax man far waaw kon lolu lay am bu ko defé nak yow nga te gis nga da bokul ci ak nité japp na yow rek xam waaw té nit nak da wara nité té nité moy jangale sax ay téggine
1: hmm
0: té gis nga téggine da bokku ci ak nité té xéla koy jangale nit def lo xamné da nga ko wara yedd nga na duma ko yedd fi dem wombar ko ba ci biir wala nga bayiko ba ëlu ba meram bi wala nit wax lo xamné woor na nit baat bi mo wax da ci joom wala li mu wax duko nga dé ah ci dal duma ñew rek yedd ko né ko ni nga wax duni dédé na bayyi ba ëlëk manajé ak mo barap sangam nak wayé daari jaar ci guru whatsapp bam jaar rek wala nga jaar ci radio bam jaar wala nga dem ci lay ram ko wax wala ci ngi tané ko yow kafa li nga wax du non nangam mi la lolu
1: ya
0: mo dé jang xam xamé ték gi ni arab dañ koy jangalé
1: ya nga wax lu jara bayyi xel
0: waaw lolu dafa yomb ci nit ñi da lay wax té yémiiri baax yi doon non nga am dañ war waxé ni ko waxé non ñom nit ñom dawul li ta ñom li ñi gëna sawar rek moy ñew mom xamal na baax bi ni nga waxé dañ nangal lu manam topal la nga wax nak té xam wax
1: té lolu nak gis nga ñaare borom
0: nit ñi la di sax ba ñu jëf ci té ñoo waxu ñu ko sax waye dalal gi nga dalal waxi ci ñeñ ñu ko dalal ko té su ci dalal ko té gi ñu ko nit ñi def ñu la di sax dañ lay barbay yi wala buñ la ko waxe jëpp ri lu buñ la ko ko jëñu la don tax nañ né waaji limu wax duré waye ngeen ko dalal mo gëna ñaaw liko waaji wax sa ba tamay xel
1: gis nga comme li nga wax légui ci walu xel xel nak ñaare kiko am foko fekk day tey ndax li tax mo la dama la lajjon legui dina xalat doora jëf ak jëf doora xalat ñaare borom xel mi tax ñu waxel da wax nañ na xel ñent lañ bi guddu ta rafet ak bi gatt ta rafet bi guddu ta ñaaw ak bi gatt ta ñaaw ki xelam gatt ta ñaaw nak bari na lol ci jamono ji legui nak borom xel mi guddu ta rafet ñaare ay waxam day neew dam ko wax lu bari lo xamne xam nako ba xamne ni ngi ko waxe du nonu waye xel ma ko yobbu ci ne man na ko jubbeenti sax mu far bayima waye dina ko jubbeenti benen yoon budul bi te dana ko waxe ni lo kon xel fofu lañu soxla xel kon xel nakati dafa wara guddu ta rafet
0: gis nga laaj ba nga laajon nak ci ne ndax kon jamono ji ndax xel am na njari xam nga laajon ko ci ginaaw
1: legui rek kay waaw
0: waaw legui nak gis nga fi nga laaj nak laaj bi nak fofu moko mom gis nga ci do borom xel yi guddu yoy dafa nga xam nga ci xel yi guddu yoy dafa da len yobbu ci ne man sax te mané xel ni ma ngi di pok pokal di xamal na buñu jël ñi ngi def musiba
1: hãn
0: ma sey nak waxu ko mi ngi bañi mboy ko wax bo xamne seen xel yoy buñ ko fa lol borom xel mu ñaw ma di klam
1: ah wax deug bantu wat
0: wax manam waaw
1: mboy gi nga xamne borom xel rafet na ñoo for na
0: borom xel rafet yi ñom
1: war day jall borom xel yu ñaw buñ
0: ko waaw nañ talal seen ma sama xel mu rafet na manam mo lay duga ñak talal lu baxal te buñ la né seenu baxal rek borom xel mu ñaw mi di talal seen baxal te la muy jangal da nit nek
1: kon dal wali gu deful liko war way wiñu def liko war
0: moko wali yi dañuy jëru ci benn ba wuy jëru ci rek
1: ci yalla
0: kon nak kon kep ku yalla denk nak xel mu rafet wax mom jotna
1: wax ak jëf yépp ñot
0: jotna te jot ngir yalla kété simple na metti dana and ko ci wax lañu la wéddi waye nak nga def ko ngir ittiat liggéeyal ci sun borom aduna soxla na xel yu rafet de ndax xel mom amna fi waye roy rafet tay xalaat bi xel ngir yalla ñi na fayde
1: wa legi xam nga tay ji jamono bi ñu tollu ni ni ñi nga xamne suñu borom daf leena denk xel denk leen xam xam ba nopi denk leen ab ciir nak waye ñom ragal ku mer wala ragal ku gis seen bop motax ñom lañ warona wax mbañu war ko def dañ ko gattal loolu gisone limi yaq mo upp limi jari
0: akay ndax ragal ku mer ki nga ragal ku mer ba tax waxo li nga wara wax waxo sa xalat bu rafet koku lu yalla ko koku meram amul solo yaaka wax li nga wara wax yow muy defar ba yalla mer moy yes lool waaw kon lool bul ci sedd koku bu do sa digeunte ak sun morom ak nit ki rek bu ko ci sedd xana kay muy sa digeunte ak nit nit ki ak nit ni manam par exemple tay man cheikh abdallah amon na sama xal bu rafa dik fofu ci radio bi ah ngayena bay zakar kat nangam na xam da def bi cheikh amar rek ko xatam yalla taxaba nangam mo bu ko fi wax ah lolou mom moy digeenti nit ki ak nit ki te lolou nak batay momit amna ci adna di nit ni amna nit ño xamne wallahi alazim liñu xam ci lu rafet niñ ko meuna waxe niñ ko meuna exprimer ba wané ko lu leer la ci ñom da xana leer la niñ meuna tuddé seen ke waye nak tamu ñu fuñ ko wané ndax kenn ñuy leen ko ndax am nit ñoo xamné am lañ xam xam bu ñaaw bo xamné xam lañ ni diu sangam sa bu ñëwé fi bu waxé wala mu dess wala mu xalaat
1: leral
0: ñu mom sun xalaat may baax kon mom lañ ca xalaat ñu duñ do parce que ñoo ya nak seen wax nak seen dépend ci nek nak ñoo duñ bëgg nak ko ñu ko sopal lolu bay am bari na place yo xamné la fa nek li yaqku amna nit ñoo xamné ñuko mëna nga fa bu day waxa ñuko mëna waxa nga fa bam defaru
1: xam nga adina
0: bu day defa ñuko mëna defa nga fa bam defaru waye ñafa nek xele tuñu na yaatal place ba
1: xam nga adina mom xëccu la buum gi ñu jup ñoo japp ni ñu dëng ñi japp ñe gis nga nak ñu jup ñi bis buñ sagane naan jërta xëcc buñ ko bayé ñu dëng ñi dañ ko xëcc te buñ ko xëccé ñu bari lañ fekk ci
0: waaw
1: moy moy li ma la wax ne la dafa am ño xamne xamuñu wala guddu ñu am xel bu nopi nak foyte wo di wax buñ tollu di wax dañuy dem ba japp ne ñom nak fuñ tollu ni am xel mu rafet lañ am fekk ne dañoo dem di wax te bokku ci waro nopi lay nak ñi wara wax nak buñ démé ñom nopi ñom bay ñu wurtu wax di wax legi ñu wurtu wax dañ yaq ba yaqale lo xamanteni suñu waxon du yaqku
0: mané ma jël exemple xam nga yent bi sax mom dëssu wax di wax naan xam xam xel ak yoy mom suñu borom ko defal mo do
1: waaw du wax lu ko yalla wax lo wut
0: bam commencé di wote bu ma daan dem marché waka sa jottam di wote luñu daan wax
1: jabar
0: kat baa daan nak marché pour mo fa jall le message
1: daan nañ ko wax lu ne jabar kat baa ngi yek ki
0: wu amut ak amna ko xamne mbokk na daan wax naan tibbi len tabale yi
1: waaw lepp kay amna
0: ci jeen ni sax xol le ndax ki limi wax gis ngeen dafa eloquent lam ni ñu wé neex gis nga pina bu ngeen ko dimmu bu waxé rek yi wax ni ci bañ ko gëm
1: koku non xamna moy ma ko sax ci soxor sax ci soxor mi non la mel bëggul ma wax ndax suma day wax rek da na tel me neex bu len ko dimmu
0: waaw wala gaay wax lu wé len ko
1: dimmu daw la ko mu jox na ko fi yow dama la dik di leral bir mi
0: koku koku du bëgg nga wax mukk sa wax daf koy déranger
1: ci
0: yalla parce que bu waxé rek yow day wañi li nga xam pour yow wala day tokal li nga xam wala daf lay indi ci leral motax luñ ko bayyi mu wax lool dafa am ci ba jamono yi soor jamono yi tay
1: nga xamne yaronte yalla sooy bu sax lool moko sonal lool dañ ko am kar am na ko xam neena wo yalla ko yoni waye bu ñu leen wax da leen di nax bu ko def bu ñu wéel
0: bu wax leen neena wo
1: waaw
0: kon li mi wax dum
1: nga xamne tam lañu wedd la mu lu mara wax
0: sey nga wax na la ko fi gis neena la leg leg bëgg dégg wax waye da nga dégg kuy wax ko xay na lu wooral li mi wax yow yeddi wax waye ko mo fay
1: waaw waaw lool mom dafa am
0: trop waay baye nak mu rek nga am daan ko wax ko waye da nga wooral li wax yow gëmo te bo reñ defé ji do ko defé aw lool nak borom xam xam bu ay téggi nako man dé wala borom xel bu amé téggi bu né borom xel mu xel ma guddu té ñaaw mom ko rek téggi fa fa ah sax li nga wax nak mom do ko li nga wax dem nangam waaw abu dia borom xel mu rafet te ami teggi day ñak ngeum li nga wax ba nak ne yugu bo no fa ba nak bu faxete bam yegg dem def fel ba duggal ko ci ne ko xaaral ci taway
1: kon dal mbollem xel yi nit ñi am dañ ko wara boole ak ay teggine
0: waaw
1: ndax xelum kesse ber ni ñu sanku ño xamne xela leen sank ndax fim toll ni boy xol firawna am xela mako sank
0: am xel ah waaw am xela mako sank
1: ak ñeneen ñu melni ñom ba ci nambu ñepp
0: waaw
1: kon legi xel la te day sank nit di jubal nit bu rafeté nga juk bu dëngé nga ñaaw nga dëng wala mu dëng
0: waaw ndax la koy def moy da nga gis ko xamné sax dana amul xel waye day mel la koy wax ci xel ma nak sax waye lamuy wax mom ci bopam mom moy ñu koy wéddi xel ak mom
1: non ko mom
0: mom ci bopam lamuy xalaat diko wax bu tuddé manam wala lamuy diggal nit ña gën wax def leen ni mom bu joggé la nga lay def mom ata mo ron na sa bilbir watan taw na am bu dum
1: ci yalla di digal
0: ni lu tagu antum tak nona kitab
1: waaw
0: afa afala taqilu
1: nga xamne ñom dañuy diglé lu bax
0: waaw
1: neeku ñu ci
0: moy suñu ko dala rut bi rek bo joggé fi jëm bakka bu ko joxam bu tol ak balen né signalé goor ma nga ba yow ba nek ci wéru chamoy ngay mo yaaka da ko xam jëm bu jàng droit def sa kaw ñu la yalla yoxal ay bi ko ci war nañ ko jàng
1: waaw ndax
0: bi ma jàng légui ni
1: waaw
0: aw do wor di war ko dal ci kon dala wut na bokku de xajna ja de aw xajna ja aw bo rebe na ko xuna
1: wa ndax ñom fofu dafa wax na ngeen digel nit ñi ci bax ba nopi yeen ngeen fatte seen bop xana du ngeen xalaat ne legi na gis nga lool nonu nga xamne lool moy li nga wax ni ne code de la route dañ ko fa wara jangalé damay jang ci né waxu bay cheikh kan bi dafa ñew ci jamono ji mu wara ñewé li tax mu ñew moy jamono ji dañu soxlam xel luñ ci am doyut waye dañu soxla am jang ndax xel mi nga yor di ci rabata ka xalat bis bo jangé li nga wara jang bu dikké and ak xel mi day tax yow ka xam fi ngay tek sa tank te ku xamut fi ngay tek sa tank nak fi fa la rek ngay mujjé
0: waaw gis nga jang jang aw yoon la wu jëm ci dekk bu baax xel ab lamp la buy nital ki jaar ci yoon fi mi tek tankal ci yoon bi la ko jaxamat
1: ci
0: waaw jang aw yoon la wu jëm ci dekk bu baax bo xamne ku jaar ci yoon wi yoon mom xal nañ ko mom la xam dekk bu baax ko jëm ku jaar nga ci dekk bu baax
1: kon legi ki jang na jang lu baax
0: conséquence yi nak ci yoon nak jiit yi ak jaar yi nak lamp du koy nit yow bako jaar ci yoon do dekk fa xel la
1: legi nak gis nga walum jang mi ñu wax xaj bi tardé yépp jangaleen tardé suma né jangaleen tardé dugluuma ki dugg ci classe ba wala ci école ba di jang wala ci daara ja da ngay am sa dom ju ndaw teug ak fecc ak way do ngukoy jangal chinois bi di jangal dom ji liggéey légui sa dom ji bu maggé limi man yëkëti poj yëkëti tank ak daniel bu rafet waaw légui nak kémam bu maggé limi ñëk xalat moy di créer nek nek ab créateur bo xamne lu nekk lay créer diko défar lu nekk lay créer diko défar bu boba yow mi nga xamné yow ya jangalon sa dom ji fecc ak teug ak lembal rek mom day mujj doon ko xamne day mujj yemu ci ne te ñemu yemu ci ñom ño nek ndawon ay xala ci jangal kele jangal ko li ko am jang des ko wara xol li ngay jangale lan la
0: okay xam li ngay jangale ba xam lu bax la wala lu baxul la ak limi jur
1: okay lan la
0: waaw ne ne yu bax yi mom limi nekk yi mel ne no fi nekk te ci dol ni bo ne xol sax jang yu bax yi manam mo gëna yomb sax nak jang yu bon yi yu ëw gi jëriñ ko ci nit bi sonne ay suñu ko la kuy jang fecc
1: da ko jang fecc wa
0: dama fecc ka di bal nak
1: besa ma ngi nuyu
0: wa dama ne ki jang fecc boko fecc yow bu fekkon tane da ñew fekk ko mo ngi ci all ba xaram na ko nit waaye bu fekk ko fekk ci all ba rek
1: da ngay deg
0: dem ko dox ko ci foor rek fekk ko mu jang fecc ci yi nga xam yoy yegula yalla xam da nga yaakar ci dox nge aw da ngay japp na ci dox nge parce que ni muy def mbir yi ak ni muy wax ni muy ñatt ko ni muy luxale
1: da nga japp rek yow ko
0: wax ma gis mom lay wax nak day jang fecc nak
1: nga do wax na do ah te ki ci gëna graw moy ki nga xamne écouteur yi limi fecc écouteur am kepp ci nopam mom moko deg wa yow do ko deg
0: wa ah rek da ngay jere mu sañari maram rek jëm ko wutel
1: day la
0: gën ko ma sa budé jigen wala mo nga fi jinn budé ngura li xatan ko ba tagi naw
1: da la mu fettum jang mu ndelu da ne say
0: dem ko waaw
1: barki señ touba
0: lolu nit ci way def te yegul bu gënte ko mom do nga nan ci mom
1: nga xamne lim dacc ci xaan yi bu ko dajon ci jamm yalla nek walu
0: waw
1: ci
0: nga ki jang lu bax nak au contraire mo ko metton ci baram ci yegul manam koku mom da nga xamne ki amna ci lu mu def bo mu ci doone la yegg ci mom sax parce que tekkel bu muy tekkel wala limuy jang wala bu koy def yi yeex lu ñatt da koy gis jaar tam
1: waw tay ji rek dang koy jël ci ko xamne tay masalan da fay jang toj baram pour jang khaside wala mu jang dara rek wala muy tajwid
0: waaw
1: bu wété di jang même yow bo yoro ba deg ko sa da ngay deg ba di tamlé neex ngay tek diko deglu
0: waaw bo jangal rom mom dara mo meur téra
1: wañu da bari ki dem ko fekk mu tok ci dal
0: waaw
1: di répété waye ki nga xamné day fecc mom day wundilu bu ñakuto xep nan sa yu lélé mu ñew yiri bo xamné and ak mom naaw mel do mi jundé koku bo jom wuti tam lo gis yakuy bëssa bop légui kon nakati am jang dal dañuy xol li nga wara jang lan lan ndax da ngay xol résultat bu mi mujjé
0: waaw lu baax la nak lu bax la ma ngi ci soñi sa bok
1: ñu jangi
0: kon baatu jang du wess no nga won te xel doy way baatu jang du wess ko xamna émi fa mel na xeyna lemu ci rek ci le waye manam baatu jang du wess
1: ah jang du wess kon kon bay sa kan nim nekké wolof mag ni man na dem jang war wolof
0: salat ma xam nga tuddu bay sa kan jubluuma ci rek wax sa bok
1: waw
0: waye ya ma tuddu lolou ñima dekkal ni dima degg xam nañ ko ci man salat
1: ma la joxoñ ke waw
0: ni waana luma xey te jenguma dara waaw parce que ak dundu nit ki daf ko wara exploiter ndax lañ ne bi ngay man farlul te xamne ñaka man nga ñew bi ngay dundu farlul te xamne deegi ñew bi ngay ñak far bi ngay am farlul te xamne ñaka nga ñew
1: bi ngay
0: man ah dama juroom lañu waxtani mo xam ko may la xam
1: bi ngay man man deegi ñew bi ngay
0: dama bi amara xew indi da la du koy no
1: waaw hadis bi juroom
0: lañu leg leg
1: wer
0: wer lo xam mu amal la ngeer ben nga xam ko man ko jëfëndiko wala nga xam ko bi ko deb mo do ko jëfëndiko nit nga wax nga digal ko mu jëfëndiko ko lola mom dang ci am tiyabo te gis nga xam xam bu baax rek bon bu baax rek am jeriñ bu baax rek am jeriñ bu bon rek nek jeriñ waye nak gis nga lu ci nek war nga ca xam dara ba bi nga xam ni ngoy moti ko deg xam ni ngoy jeriñ parce que am ko te xamoo ko nek ko te am ko ko def
1: okay kon legui comme lima la laaj ni legui day ñew ci sun jotaay bi nga xamne moy waxi wolof amna ci nit ño xamne bañu gëjé gëssu ji baat bu bess kenn xamul kañ la kon ñoñu dakkal nañ seenum jang te ya wax legui ni jang du wess kon lakété mom warona dem gëssu wa tuti ci magni
0: cheikh abdou man bi bu nek may indi ci baat bu may indi ci raaji bi baat bu xay woor la na ko taatu ko way ñi déggu wala bu baaxa baaxa tax buñ ko xolé nga xamne jattan baat bi mu indi wax lu yalla sabut ci ko to ko xam def bu nek nga deg ma indi ko
1: dede yow ki indi yow
0: tay dede wul na nga ma bay mané mané mané mané mané indi ah su ko dal ma ci kon nak mo ma xamne man kon na dem nak jangi nak bar yu bax yi bay mor bi ñom ak bay twat ak bay day le samba tal ñom xam bi bar yi sax wolof ndax nit ñi moy delu su wolof da ne ci la nga ni li di bëggu ci ya ko rabu rek
1: kay kon no tax ndekete kon jang mi daf te bax yow dag ñu indi buntu bo xamne ñepp ko wara dim ndax ñepp la concerné moy wolof yaatu da jangé ko nekutu légui da nga dem tok ci ay baa wala waye nim koy gesso moy kiko xam wala mu ñëk la ci doon mag nak taxatu dégg wolof da légui gis ko wax tal nak bi jawta da xam ko ci wolof
0: aw bu ko defé bo bëggé indi ba sax dafa sax jëntu mopp la sax jëntu la jël def ko ba andil la ko waaw bu ko defé bay morgé du woté bay paaku du woté bay bolé du woté ma ngoy jaay bu baax bay samba dal du woté ndax ñu jaxé ni ñom xamu
1: ci lool sax motax ma bëggoon organiser fan yi xamna né dama waxon né alterné bi ba alxames soat ndam sopp na yalla dama koy jël ay yenn ci borom xam xam rek comme ni ma la def tay ci samedi ji ma def ko keneen ci alterné ji def ko keneen ci talata ji limu ci jublu moy mayat mag ñi tuuti rek ñu demal ubbi téré yi ubbi wat kay yi ubbi wat jangum mag ñi tuuti xolaat ci wolof yi ndax wolof yi bu ko def mo saf xorom saf kaani saf suukar lool mo taxone mané nak amna ma ko doon wax ci antenne bi mané dama bëggoon alterné bi di ñew damay def comme ni ma def ni ak yow mo xam kan la koy def bu boba dinañ ko xam ak talata ba ak alrabaja ba ci alhamdan dem sopp na yalla ngir ñeneen ñi daw geussu ji wolof ma bay leen tuti ñam geussu ko bu noppé nañu
0: def ci dalal borom xam
1: xam ay dala dafa
0: dem ci ah wa ko walé rek boba ba lok kon li ma xamé lol man ba bis boba ba ngay dalal borom xam xam yi ban ko dé ma bay ñom ba jéxal rek bu ko dé man li geussé ñom ñom
1: ak leen ko ko
0: lor ma tawar la ci mom ndax man ñoo do sax waxal sa ko leen dal lol ndax ma man ci mo ko sulu nak
1: di gem no ci ndax de ngi wax dama né borom xam xam yi moy mag ñom légi ñima jappal ñoo amul xam xam ñun ñoy té ak ñoy nitel antenne bi muy man ak yow ak bay murgé ñom ak bay imam bi ñoo ay sambata ñun ñoy nitel antenne bi bay leen ñom xol kaggu yi waxtaan ak gaay ba nopi duñ del ci waté jébalal leen seen antenne
0: sablan
1: loy re
0: ra ak jang du wess
1: li ran dék li la ñew
0: dék li ñew rolay waye ci mo bëgg duur la xam dama na jang du wess
1: te dama xam na fu tolli
0: ndik yow bu ba den barki dem la rek dafa am ben buntu bu mo dugg bu mo soral lol te man songu dara diko jang maram am ci ay fante xawmo ko limay metta dama dem bu jang dama so bu defo uur dama tuddu bu guddi yalla xam na dama tuddu bu guddi ma mudu ma def mam li ma li ma ci do jang ci dar sama rubu ta di muy ñew yalla xam na ko le maram enerfage na
1: ban resil ban
0: jang te bobu dama ñu ko dafa tuddu banay quraan dama tuddu banay quraan baay maram bi ma jogge rek bi ma ko defé la xam ni bo rek dal carama
1: ah boy ko xote na dina baax
0: lol moy xel kon xam nga bo ko xel la jëfëliko waaw xam ma ca nek rek dafa bay nda ko kon ñoon di bu deggul di
1: xel day wam nit yeen sa nga gis nit yo xamne day na bo wara jéggi am dox rek wala mo wara jéggi aw yoon waye xel mako fi ba woor na woor day jéggi
0: do do
1: so bu def fek xel ma la jital bu len kene nak day dik rek daal jital jëfëm
0: ah kon gañu ñu dugg ci radio bi bi ci indi seen xel yi ngi sama tara di ma tay jox
1: ak ñu ko fi soxla sax
0: waaw soxla nañ ko fi ma soxla nako jang du yees itam man man koy dink sam ndax jang amna ndariñ waxuma jangi alquran amna ndariñ wala jangi khadijatu nangam jang rek
1: jang ndariñ rek
0: waaw jangi ndariñ rek jang ciet lo xamé woor ni xamago ko nga diko jima xam ak lu ma doon
1: ben nga jariñ ci fi ba nga jariñ
0: ben nga jariñ ci fi wala nga waxo ni mu jariñ nit ki bis bu xewé jatt bobu war na ci am lo xamné li ci ak gor gor lo tay ji la ko xam bokku won ci lim xamone dem da bu sanganon du ko xam ndax du ci def yi kon nak yitté ju kale ci nit ki sa bu nek muy sonu ci xam dara am na jariñ ma koy denk sa bok diko denk ñi ma tollolum xel té diko dégg sa ngébot té ñaan yalla ñepp ñaan lu
1: ci yalla
0: buñ ko amé nak ba xel mi ñu mën ko jari joy tam lañu jangé ngox ko ñu bañ ko pougéré wo bañ ko défé no xamé ni bi bokku ñu ko yalla santané té jibul ci ligéy yalla jibul té jari joy té jibul ci jari ñu té jëm ci ñu xamné xam xam akum xel jup lay jari borom jup mu jëm ko jibé nak bari wala ko bëgg jup ci xamul ñu def ba jup waye bo xalaté ba xam nak jang ba xam légui prendre responsabilité pour do jup
1: xamaa kon di la wax ne ci dimanche moom lañu delloo si waat jërëjëf Baye Cheikh jërëjëf Baye Cheikh kan donga ci Touba Taïf insha allahu rabbi dimanche ji waxtaan wii lañu leen di dellu si waatal ngeen di ànd ak seen mbokk Abdoul Ahad Sall ci seen rajo yi Cap FM comme ni ma leen ko waxee nag dama bëggoon bu altine ak talaata jàkk àldraba ci alxames ja ci safar gi ñu nekk ñu defé ko comme ni jël keneen mo xam mom mi lañu jël mo xam keneen lañu jël waye ñëk loolu di ñëw nak ma ngi doon sakku ci yeen ku ci am baat bo xamanteni ne bëggoon nga ñu tek ko fi waxtane ko yombal nañ ko ñëpp amul fay dara jëlal sama numéro bi rek bu fekke da nga yor whatsapp nga yonne ma baat bobu ñu waxtane ko kon fi ba semaine bi di jeex dinañ jël baati wolof yi nga xam dañuy wolofé ngeen jël 76 630 85 61 wala ngeen jël 77 628 59 91 77 628 59 91 limay jëri numéro bobu boku jëlé da ngay am baat bo xamne kat bëgg nga ñu waxtaané ko muy baat bu wolofé bo xamne xam xam mën na ci genn am njang mën na ci genn akum jangalé nga yonne ma baat bobu wala sax nga wooma ci téléphone ndax ñaari numéro yépp bo ci woté di nga jot bu féké soxna yalla bo ci envoyer message dina ko lire bu féké soxna yalla nga tanal ñu baat bo xamne kat baat bu wolofé la né nañu bi kat bëggon na ñu jël ko tek ko ci antenne bi waxtaan ci ñu man ci jangé jariño ci ko ci seppi sa bop nak ya ko ci seppi waye man abdullah seppi wuma kenn radio bi tam seppi wul kenn baat lañ laaj ak xam xam ku ci am baat bo xamne nit bëgg nga ko leral te jep nga ko man ko leral so mako waxe ma jël lañu leral ko ku ci am baat bo meuna leral bo mako waxe muy jël lu ñu leral la waye nak bu len fatte na leral bi mi ngi tambalé ci 45 minutes kon na nga xol bu baax ba xam 45 minutes di man nga des ci antenne bi di leral li nga bëgg leral am deet ndax leral yombul tok di deglu mo gëna yomb ci ñu bari loolu nañu ko bayyi xel tok di leral yombul man nga jël benn baat bo xamne yow prime rek nga xam ci lu gatt nga daal ne man nga ko leral da dugg ci antenne luñ la laaj nga ne man loolu man jekkumako wala bayumako won xal ci baat bi motax lu xawa jafé la nak ci yi nga xam dañ leen dalal lolu lima ci djiblo xamé ñu xamné ñi may dalal ñi wax bo ba tay nañ xamné ci lu metti lañ nekkon doon wax kon njumte yu ndaw yi nga xamné dañ koy def ñu bañ diko for nan lam ca wax dafa joom fe dafa jaddal fe ndax leral lu jafé la té antenne di wax di leral ñi lepp xam xam di la déglu lolu lu jafé la kon ku am baat ta man ko leral bo mo woyé fofu dina la jël ñu leral baat ba way na nga xamné baat ba nak buñ ko leral nekkul rek yassa poté ku guddal sa goñ la ngay la mo né yi nga xam dang koy gis nek muy dem di tassaro dañ war ko safa lolou dañ koy safa nañ ko safa mu jeex dedet 45 minutes dal ko fi dé dang ko wax dé bay morgué dama jangi wax waw bay chakane dem len bay samba tal mi ngi jangi wax dir bu yag waw waye ko ci wax dir bu yag di sonn fi ni dama ko nangou de ay wa sant nañ ñep nak magal Touba gi lañu deggmal amna suba ci dimanche nek waxtaan bi lañu leen di delu ci watal ndax nak dama gam sama kilifa yi ma gëdë gis war leena séti suba kenn ka moy soxna mam ami mbacke dende yi mom cheikh mohammed murtada mbacke na ngeen mako ñaanal bu baaxa baax sama serigne bobu ñaari atay nga yo xamne gisumako kon suba ci dimanche insha allah rabbi mom la bëgg ziaré ji motax kon jotaay bi mom dama leen koy delu ci watal rek waye dama bëggo na te dimanche sax ñu safar ko yalla nak moy borom jamm te am nako te kum defal jamm nga am ko yalla nañu defal jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jeuf

0: 7h15 ou 8h, map mat na bay ci brew.
1: Soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar. Soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar. So bëgge di dékkul bir faaw nak nga def leer farlu lol ti yow fa jar ndax te kat dala wara ñuraati way nak ñi kat dano mata roy ño taxal ñu ñew teggu sa way ma al bi lu sa fay jëm na kaw te day gënul Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altaneet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musa xel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gën yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bopp jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defonku na lima mom popu mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir na taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër na taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ci nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

0: tagulit na xam ikat gi demo dekkal wolof ñepp xamti ko bu se tere kar jup se na ngay yotu sa rajo di xar abdullah salit mu ñew gaay deglu ko fréquence bi sa 3 yu tek 5 rek la ñu leral la ay baati wolof ngir nga japp ko te ay mag yu selli xelte am degg ñoo di ñew di wax lol dalay jangal nga xam demb fonk ko ko fi ndaw gënal far lo te ñew xam fi ki nga doon jotaay bi dem mo jar yow di jumjël te daf ci ko ilay bis de lay am muy alternet ba gaaw kon bu koy fak nang koy xaar tawaad yi nga degg ko ki jaaroon fi moy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg bi ñi da doon wax ci yeneen ji mu am ñepp sédé ko ki jaaroon fi moy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax ci yeneen ji mu am ñepp sédé ko Delfina di wayat fi akay xamal ni ko bëgg kaddu mag ni ngi doorat ku degg li ñewal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yete ak di wax njariñ Abdullah mo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstu waat li di wolof dekku ndaw bu ca saan ngar jugal ta daw dal di dikk secteur bu jotee rek gëlal sa postu tek ika sa 3.5 kay fere 15 bi amul sik bëgg naa fopp naa man ku fonk mag ñi mel ne ki Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépp baat bu lëreeroon ko jël ikkabbul ko sa fee daan la jox lu la jommal ci ay wolof bul ko fat aki démb la nu fii teg mengale kok li nuy dund teg ki koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk soo xëyee na nga naam maat sa xel mi yiddee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni dawi fak yalna bur may len wer ta fan wi guddu lo ta sutwe ku fan wu mu daan jox ña jitu wan ba ngay sëgg seen xaarit seen soppe moo fi ñewoon di leen déggee sa ku ñaan ci borom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mbànd
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar ni bañ mbànd
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tudd
2: jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yéegul faxand
1: bul ko yootu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng
1: monsieur fuñ dajale woo ji nax ju reef fa fay xand
2: saay wolof dafa leerul ne nof lay de man na rënd
1: xàmme naa dimb ak rat bereef sawat ak ko rand
2: woote leen subateel ndax c' était rekaar lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof di acci aw tund
2: 09 09 jël wolof di acci aw tund
1: woote leen subateel ndax c'est heure car lan ko rëdd mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof di acci aw tund
2: 09 09 jël wolof di acci aw tund
3: woote leen subateel ndax c'est heure car lan ko rëdd
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd
3: seen jataay bi kii koy def abdul ahad sall la tudd jàngalee wone xam-xam ku bañ ci réebul fi xand seen jataay bi kii koy def abdul ahad sall la tudd jàngalee wone xam-xam ku bañ ci réebul fi xand kon taraan tuturaala 976 nga bind 09 09 jël wolof di acci aw tund kontaran tuturaala 976 nga bind 09 09 jël wolof di acci aw tund bépp ndaw bu cosaan ña jugal te daw daal di dikk ndax ikaat moo deetal suñuy cosaan ñoo ko bëgg bépp ndaw bu cosaan ña jugal te

Hallelujah.

0: kenn ku nekk nang ko bëgge rek nga defé ko ni lepp lu tuwaay man ci lu baax rek nga gor gorlu ci ndax señ tuwaay mom gënaaw tank na reklam lepp lu tuwaay def rek bu soobé yalla yonenti bi bu diwéné da nga mënu ko ci ko ku ci mëna doon rek bo xolé nga defoon daaw ak reen ji nga xamni li nga man reen mënu ko won daaw man nak ndaysan ndox mi mom fim na ñun fi ñu nekk nak ndox mi commencé am galon ko non ndox naan mom commencé na am galon ko fi mom ci téno ma cheikh bi waras bi xawma nak mu démé waye commencé na fi am galon ko lol lol lol lol ñu ci taxaw ci ndox mi waye touba mom señ pap ni ma lay koy waxe rek li fek ñu koy programé ay ñaari wër ak ñetti wër fi taxaw duñ fi jox touba dafa dépassé ñiko yor ëpp na leen la lay wax ni wa touba dafa amatu ben programme ak sax waxuma la ay ñetti wër ndax dëkk bi fo ci jaar lu ci bari ñu fi gas ay kamb yo xamne leer na le mom fek magal bi mu ko fi defal ci lolu met na trop amna fo xamne fi mbedd bo xamne kër ben su gooruma koy wax na ma ñu suñu mbedd mi nga xamne magal gi ñun ñepp fane daan jaar lima leer moy kamb kay fa gas kenn mu ko fa defal fi magal xam nga lolu met na trop wa dëkk bi ci bopam dafa lañu ko taxaw nañ taxaw dekkam seigne touba taxaw bi dara jitu ci mbedd seigne touba yi mbedd yi dara jitu ko dimbulé ngir yalla defar mbedd seigne touba yi fofu ngay dégg lol ci ma ngi 120 mètres ci la nek ni fimné tay ñi nga xamné ñoo la ci kaw 120 mètres bu ñu ngi sam ay photo ci seen gannaaw mu leer leen na ñoom ci bari karam mu leer leen na ñoom ñi nga xamné ñi ci kaw 120 mom ñi leer leen ñi mom xamné ni ci 120 bi la dékk ndax photo ya ngi seen gannaaw waaw nañ dimbulé seigne bi ci dekk bi mourid yi ñoko mën nañ ko defar ci hit buñ amé ndigal defar ko dañu ko defar ndax xet mbolam talibé seigne touba yi cheikh yi nga xamné seigne touba mo cheikhal seen mam ñooñu buñ leen joxone dekk bi manal ak buñ ko sé dohé dara ci am sax ñu amul wa dara ci am amul seen digal dong nañu dégg ci dekk bi nak mom lima leen di wax rek bu soobé yalla ak yoonent bi dana jax ko ci kumuy jangé ci loox waye dara jax mom wa waye nak li nga xamné mom moy mo fi faré ci xawma maire la xawma mom ni muy doxé mom duñu jaxé mom duñu jaxé faawu sa ndax dekk bi ci bopum dafa ëpp fanwéri mairie waxuma la benn mairie ndax fi ma tok ni tay ci 30 ji nga xamne moy 100 mais bi ma tok nga xamne sama digënté bo bëre da ci ma tok sax man man na leen sama digënté bo bëre fi la ñet ëpp na ñet ci lamé ci digënté bo bëre ak tawfiq momit ëpp na ñet ci lamé té ñi ñëpp ñu dëkk ci dëkk nga xamne ci all bi la ñoo légui nañ dimbulé dekk bi benn mairie mënu ko yor benn mairie mënu ko joge ti ndori ba kara ngay dem sa ak ay jalla tok ay lool kenn
1: ni xam xama tay ñu gëna ki ci magal gi rek après borom mère yi yom ba ba ñu waxtaan ko inshallah wa nañ ki ci magal gi rek inshallah
0: ngir yalla ci magal gi mom la wax mi am ndox mi daal nañu dibule ci magal gi ndax mom fu ne commencé na ma man dig bi mu commencé taw dama daal di am ak jaxlé ndax ñi nga xamne jine seen gerte ba nopi mu commencé sax ak ñi nga xamne ñi tay ñi ngi ci biir dekk bi bu tawé rek mu ta wax deug amna ci jaxlé lool waaw amna ci jaxlé lool ñoo ngi ñaan képp ko xamni ki ci dëkk bi nga né ak fo mëna nekk kuy magal rek ñi magal ñepp kenn ku ne la yalla yalla dafa ak jappandal ci barki bi yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bu li ñu yalla dimbu sammu ñepp ak ci daay baña am wala bu dé amen moy daga matériel yalla bu kenn faax yalla yalla defal ñepp jamm ci barki señ abou khadim barki ci bare ci armu ñew dakk mu wess barki señ abou khadim barki jërëjëf sallallahu
1: jërëjëf gërëm ko bu baax baax 33 976 09 09 by Aliou Seck 33 976 09 09 UCAM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Gangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
2: wa
1: alaykum salam
2: Moussa Sayer Mbaye
1: Mbacké
2: Mbaye Sar
1: Mbacké Sar
2: quelques wéru tedd bi ñaan kenn lañ ko yagga fekke
1: amin ndeysan
2: ak tal ah on non ngou be rek de mom bi mom wër wi de li ci ne ni ci wara xane moy magal gi rek waxtan yépp di magal gi rek u deglu discoursu serigne bi dal mom nga xamné amatu ñu jenn ité ji dul magal gi rek yalla sun borom tawfiixal lepp magaluk jam ak salam go xamné ji leppay tawfiix rek di siar mbokki bay fall yi nga xamni ñoo ni ci liggéey ñen siar bu baaxa baax di ñaan suñu borom bokk ñu nangul ñoom ay yoonu dal ni lañ doone yoonu rek di siar wa Touba ca kanam ñoom itam loolu ñu leen jox aw sax ca

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

0: ba di ci daw ndaxte auto yi ak charrette yi ki xat xat dekk bi ñuy dox tank bari nañ donc lolu yépp mënul and nañuy jël tali soufi auto yi jël tali contrôlé ren alhamdullilah rabbil alamin yoon yu bëré mën nañ ci daw nuñu nexé ak condition sécurité yu doy donc nañu bay tali goudroyé mo may nañu len ay point de passage yi nga xamantene commandant amna ay séance de travail ak ñom expliquer len ki Touba yépp ay point de passage ñoo nga xamantene fofu lañuy jéggi nañ ko respecter parce que circulation bu fluide moy ku nek dina respecter yelef ki nga xamantene ku muy partager yoon bi donc moy di lan respecter priorité respecter conduite à droite mais aussi ñu dawal dank lolu amna solo deuk bu tedd bi deuk diiné ñun alkatie xam nañ ko amna ay wacc way yi nga xamantene naturellement bëss bu nek dañ koy jox dooma adamay rawatina kilifa diiné waxna ni ñu gëna yaatal yi dëni gëna jégué askan wi lolu ci suñu briefing yi bi nga xamantene demb dajena ak ñi nga xamantene ñoy responsable police compagnie circulation commissariat yi ak wa jemi waxtaan nañ ci ay waxtaan yu leer moy ñi nga xamantene ñi ñew mën nañu and ak xadar ndax xeyna ñom seen gëm gëm fofu la tollu donc pour que ñu mën leen comprendre mën leen canaliser jox leen information yi nga xamantene yoy ñoo leen di permettre ñu mëna def magal bu yaatu bu dal bu andak ay ñaan yu nangu lool moy suñu mission première gëna jégué askan bi gën leen protéger répression bi nekul suñu premier paramètre mo mujjé moy orienter éduquer informer etc etc voilà la répression répression nak du li nga xamantene moy suñu mission première mais def en sorte que talibé ñew fi ki Touba ñu mëna am magal bu gëna bax bu gëna sel bu gëna kawé bu gëna nangu loolu yépp ki jam ma ngi ñaan également talibé yi julliti alkati buñu tek ki sel bu yoon buñu tek ki bunti dañ ko tek jox ko ay denkané yu leer en rapport ak wa comité d'organisation du grand magal Touba waxona ko ci kanam serigne bi parce que sa su nek rero wuñu ak wa comité de gestion ak comité d'organisation du grand magal Touba amna ay kilifa yi nga xamantene xeyna ñun alkati xamuñu len lolo tax ñom dañuy tek kenn ki sen membre yi suñu wet pour xamaluñu ni di kilifa diw war nañ ko bay mu jall diw bayelen ko mu jall bu ko defé lepp dina soti ci jam ki nga xamantene né nañ ko na taxaw mu na taxaw le tank ñu mëna ko suñu sét mbirum ñu identifier ko amna possibilité wo commissaire spécial Touba ak ñi nga xamantene ñoy natango mi pour que ki mu mëna avancer ñi circuler ki laisser passer ñu xamni laisser passer ma ngi leen ñaan ñu taf ko ci auto yi amna laisser passer yi nga xamantene yoy lañuy joxe le grand public limitativement choisi ñi nga xamantene ño ci bénéficiaire amna ñi nga xamantene moy laisser passer comité d'organisation ak ordre de mission ñoo ñi nga xamantene ñoy dugg ki zone verte bi manam li wër juma ci nañu dawal ndank ñu xamni zone piéton la d'abord ñi dañuy bëri donc war nañu gëna jox priorité ñi nga xamantene ñoy dox ndaxte ñi dañuy bëri té bo klaxoné ak sikari ak ñi nga xamantene ñuy jang xassay di xeyna duñu télé deug klaxon bi ak ñi nga xamantene ñuy tak radio yi di yëkëti xassay di day dekk bruit bi nga xamantene parfois pour nga digënté ak sa borom du yom.
1: Ikada FM xibaar yu deggu tewé
2: ki 103.5 Ikada Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba commissaire Bojan don leral lu jëm ci liggéey bi nga xamné kon police fasiyena nako taxawé waye tam and ko ak ñi xam ko ñom ñoo di askan wi ñu talal loxo ngir rek jappalante bi gëna ñom ba lepp lu jëm ci walu karangi yi ñu gën ci mëna taxaw mbalé mi dembu lañu ko tambali bay fall ya nga fa mbolo mu takku nak téwé ci jëm ci walu ko jotay bi kaddu sañu yu sëriñ fall fall yëkëti nako ci ñu anando tawlu lañ ci jukki
3: ñu jott li kaddu ñu yo kaddu jëm kaddu ngërem kaddu ñaan yu bay ko ci sëngu bu tedd bi di sëngu mo mu taxa bakki ñu mo jëfë ndigal li joxu nak jëru na mam sëriñ fall yi mu sëñ ndax di fall ñu bokko mur yëpp nak bay fall sëñ ndax day jori ci baye mo liggéey mur yi la zakari sëñ tuwa rek liggéey war na la kon ñepp ñoo waro kayde yi ni ci mat liggéey tuwa marsa oukas bi ba mar ba bi tuwa rek ñu nekkal baax way na liggéey bi seul rek kon ñu ñaan sa borom dayal ci ngeeramal sëñ tuwa day ci ngeeramal sëñ fall way nak bu nak mom de day ñuru ab jono way bi mum mum ñu jay jay la ndax ku lu kay wuyu la bëgg jox kay wuyu moy kay lañ jël ñu dey won ak jono dey won fitna dey won ak ñak do na bëgg dimbalé mo tax mon kay lañ jël kon ku bëgg am ñoo lu wuy ci digal yi te bo ñew bu xeb lu nga am bu may dangal café bu may jox sa ñaay dërëm bu may tokk sa añ bu may yor sa ubu sa balé da nga ñew balé mo ko mëne rek bu bo xeb ku deful dara da nga mëna xey du mëna xey deful dara ku deful dara fa nga am dara wa ko no ñaan sa borom mu dimbali lu ba digal yi ni ko borom bëgge mu amé bari ak rëgg sa wëj ñu dem no ak rëgg am lañ bëggoon lepp barke sa ray wal ko no ko sa yaaka ni seen tuwa ni dañuy tamal ni ko tay ñu ndé ak tay nak waye tamul ñu tamul yi dañu yé nak liggé agul duñu bay liggé liggé bi nak amna mbub am balay mbub bi nak da nga toni yëm ko jëbidi kon nak kenn ni liggé bi téel won ba agana ñu leen bañ leen jàngé jëf liggé am jaay jëf ci la lepp né waye bu ko ñëw rek xéena may may barkélu ci ma mi wa do mi am ci dara dédé du ñu ci daan du ñu barkélu kenn ku ne na yow di wal def lo xane ya ko dëw ji lañ dem bi fay waye tew da nga ak xol yi duñu ñu jëng dara wa ko na gogol leen baax da ñew jëfëndigal yi jëfëndigal mom moy jëriñu rek parce que mom dara bëgg jëriñ nak te bëgg na lor ko na bëgg na lor da bëgg jëriñ na ñew jëriñu ci ku yaaka na ci sëñ tuba ba nga na ci bi dëkk bi ni ci bi dum rew ci raison yi ak ñent ak bi dum rew way man ne ñew ci liggéey bi ba nga di def soñax waye kat sëñ bi gëd limu yé da ko jaay way mayo ko wa mayo ko de limu jaay la de limu jaay na moy limu bëgg moy jëg li won na ko ko defé li lu bëggoon bu ko def bu ko amé na li bëgg na sa borom yalla ko gëna yagal gën ko gëreul ni dem mu yag no dimbalé ba no yag no yag no digël da ko jëwé dem jëk digël yépp nak wa jëg ngeen jëf yeen wa radio RTS ak wala am fal ak Instagram
2: lolu doona kaddu yi nga xamne kon doona ko tay yekati mom mom nga xamne kon mom modi serigne fallu fall mi nga xamne kon ci liggey bay fall yi ñanga ci serigne seni jeng mi delegue match okas mom metam nak yekati na ci ay kaddu rafalu lu jëm ci walu ko taxaway bekk liggey bi mu ne nak ren ji limu ci gis yeme na lol ci jumtu way yi nga xamne ka dafa soxla tay tam ñu jappal leen ci ba mu jappandi lol seni jeng delegue match okas kaddu yi la ci yekati
4: te mbirum ren ji nak mom day mbir mo xamanteni mu kawesu lu ngiot la ndax mbirum Seigne Touba dal momam bisu buna dañuy gëna yëm at mu nek lu mat ñaar fukki at ak nangam no ngoy and ak Baye Fally musino am dara lu nu jaaxal wala lu nu naxari and ko Seigne Fallu mi wax deug yalla jamono Alhaji Bara ba legi no ngoy and wa nga xane liggey bi dal bari ko buñu tek ci martal ku ci japp mu dem ku ci jappul mu dem no ngi sant nak ñi nga xane jafanu nañ ci ñepp ku ci bëgg bok kenn ko ne man nga ci bok waye mom na nga xane liggey bëpp Baye Fally ko yor Baye Fally kep ko yor ño fi liggey ñun ñepp da no and ak ñom rek di leen jappalé waye ño ko liggey tay Seigne Touba dong nga leen di liggeelo nak keneen liggeelo wu la defaluñ ko délégué defaluñ ko maire defaluñ ko kenn Seigne Touba lañuy liggeel koku nak lu jara sante yalla ren ji nak lima gis ci ay auto gis ko ci aw nit man bama dalé and ak Baye Fally ba légui musuma ko gis man japp man ren ji Seigne Modou Mbacké ngi lo mi ngi ni don na ko wax sax nan ko boy bo ñu jëm wuti waat ay auto ndax xamna ne ren ji mom xawna ci am tit lol waye ndek fi mako koy waxe rek mu don dem di lijeenti auto amuñu ci lu may jek Baye Fally ne jall fessati del nañ dan def marché motax manela liggeyep Seigne Touba ma bari gola buñ tek ci mbattal ku ci japp mu dem ku ci japp mu dem li gëna am solo nak moy bu ci fexé ba gor goru ci nox nga man tiagi sa bop man ak yëmuma gi sama bop ci lenn luñu liggeyel Seigne Touba lumay fasiyene tak sama loxay gi say gi and ko ak ñi nga xane ñom la Seigne Touba di liggeyel ma and ak ñom liggey bi rek inshallah rabbi lool rek moy sama bëgg bu
5: Radio
6: IKBFM
5: 103.7
2: Temer ñatt yu tombe juroomi Kab Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaduga ngi bawo ci ndam Daru Alimo le Khabir dañuy dem ci Touba Sam fekk fa Mustapha Ndjay Mustapha ma ngi lay nuyu
7: ma ngi lay fay pap sir
2: ah fa fecce sam wacha yu magal gi ba nga fa diké tay ji ni nga xam ko non ko koy wéré sa suné barab bu ci nek ñu xol nañ ñi wajalé lu jëm ci walu magal gi fa fecce sam nan lañ fa mëna japp
7: waaw ñi ngi batay ci terrain bi nañ koy faral di def rek ci waccay yu magal gi tay nak ñi ngi ci ñettelu bis bi muy ñettelu fanu wéru safar wi pap sir tay defit nañ def tay biñu xeyé defati nañ ay quartier yu ci bare bare ngir xol waccay yu magal gi agite dekk bi nu muy démé waye ñu gis na nak pap sir tay mbéd yu ci bare bare yu jaar comme dafa taw dembu amna ci yo xamné ñi ngi commencé am touti soppeku donte sax xeyna déméwul nonu waye tamit ñi ngi faral di nemeku nak ndox tuuti rek muy faral di jur rek limu daan faral di jur waye nak agagul famu daan ag xana ñi ñaan yalla rek yiñ daan faral di jangondel ci adina wess rek yalla sun borom sutural ñu baren ji duñu ko gis waye gis nañ ni xeyna bo départé garage Dakar bu ñëk bi ba yex ci fi nga xamne rek mom moy usine xorom ba niñ koy dépasser xeyna bay bëgg jup Jumaa Seigne Cheikh Mousseigne Sallou avant nga fa ex xeyna fofu amul ben ndox waye bo exé ba xaf fi nga xamne mom moy usine xorom da nga gis ne radier bi ne fofu gis nañ ndox ma nga ci kaw mom bo wacce ci kaw tal bi gis nañ ni auto yaang fay am tuti rek jafé jafé waye taxul nak mu teyel ndax bari wul gogu bari waye téréwul nak ñi ngi jaar ci ndox bi buñ fa exé rek faawu ñu wañi lo rek di wone ni xeyna ak firnde la bo xamne niñ koy faral dan gisse ci ad yi le wessu barab bobu gis nañu dafa daanu bare bare dañ ko fay dañ ko daan faral di nemeku kon xeyna taw bi mo bareegul bari bo xamne xeyna man na tey auto yi waye amna ci fuci bari fiñu jota jaar bo xamne xaw nañ nemeku da ndox mi ngi fay commencer di ta donte commencer gu di jur ay jafé jafé nonu nak pap sayer mom lañu def ba rombu madiana ndax sank rek ci suba ñi ngi doon deggante fofu ci madiana ak bayfale ak mbale miñ doon amal ñu yexsi nak jamono ji fi nga xamne rek mom moy sam touba sam nak gis nga ad yi le wessu jafé jafé ñi faral di jankontel ya jamono ay magal gi tour bi nak la
8: Moustapha Gay
7: aha Seigne Moustapha Gay ñi ngi leen fekk tay fi le ci sam yeene nga ci waccayu magal gi fi lan moy ne jafé jafé bi ci jamono ay nawti
8: alhamdullilah rabbil alamin sante yalla jiddu ci yannati bi sallallahu alayhi wasallam di sante Cheikh Mohamed Muntaha di sante sunu serigne Mamour Mbacke ibn Cheikh Mohamed Murtada diko ñaanal sun borom agale yeenem ci li fi Cheikh Murtada soso lepp mam agale lepp ñu fekke lepp ci wattu Cheikh Khadim wa fi da xamna ne deug la sax amna ñuy jafé jafé waye na gënon na metti jafé jafé nak li ci ëpp moy aw yoon wa yoon nak légui suñu borom safara nako di gënd fi ak madianam alhamdullilah rabbil alamin légui mom alhamdullilah wax deug yalla mom wañu ko na baaxa baaxa baax fi jafé jafé bi nek da légui moy digënté fi ñu naan porte yu xonk ya ak hôpitalu Ndjay ak jëm marché ndigal jëm Touba Fall fofu mo am lay jafé jafé mom ko mo wax deug yalla bu tayé mom ay jafé jafé yu doy war mom la nit ñi di jankonté waye fimné ni mom alhamdullilah rabbil alamin sun borom li ci ëppono sun borom safrone ko bu dé digën fi ak madian waaw xana nak lu melni magal nak mu duté mom lu melni auto yéek borom salaire gi démé nonu mom di def seen tarif yi bop waaw fo wara fayu 200 francs ñu lay laaj ay témér
7: ci dañ koy faral di yok
8: waaw dañ koy faral di yok di laaj ay témér rek ay yoy ñi def rek waaw waye fi ñu toll dalum alhamdullilah rabbil alamin waaw ak jafé jafé taxi tam nak fan ya ci ñetti fan yi ci pass ci gënaam amon nañ ko tay nak moom biñ xeyé wax deug yarub ne yaangi xel ni moom waye ñetti fan yi ci passé moom amon nañ jafé jafé ndox moom
7: légui yoon yi faral yu ko passé lu koy waral leer dafay nakari wal dafay tawal nu ngi def
8: ah lool leg ma ñu na wax deug yaalla ko rob yu bari wut tata wu fi ak ma di yaalla ma xam nga sori wut té tata amut xana loolu mu ñom seen ciobaray bop la rek sen comportement la rek sen comportement particulier buñu doxal ci événement yi la rek waye fi mom digënté bi xam nga même pas 5 km té lépp di godron bu yoon amone wuuru ñu fay yok pass waye ñom bu événement amé mom naka jek non lañuy def waaw waye jafé jafé ñu doon dundu dal at yele passé mom wax deug yalla mo suñu borom wañu nako bu baaxa baaxa baaxa baax bo joggé fi jëm madian wala nga joggé madian jëm ci fi mom alhamdullilah rabbil alamin xana tay nga joge fi dem mars digal dem ay Touba Fall fofu nga amé jafé jafé waye fi ni mom fi mom wax deug yalla jafé jafé mom jafé jafé mom wañ ko na baaxa baaxa baaxa
7: ah jere jeuf ñing lay sant bu baax pap sayer xamna ko inshallah rabbi kon ma daal lay daal delu antenne bi nga wuyal rek li daal lañ mëna japp jamono ji kon fi ci digënté bi nga xamni kon fi lañu né muy liko commencé Madiana ba li nga yex ci porte yu xonku yi ba li ngay dugg bi rasam li daal moy li nga xamni kon moy seen jafé jafé muy yoon wo xamne dafa leen di jural ay jafé jafé rawati na ci jamono nawet bi ak pass bu ñu né yenn sa chauffeur ci dañ koy faral di yok pap sayer xamna dama lay daal delu antenne bi nga wuyal mu né won kon Muhammadu Mustafa Ndjay fi ci Sambu Khatul Mubarak ngir radio UCAP FM
2: jajeufal ko bu baakha baax Muhammadu Mustafa Ndjay fofé ci Sambu Khatul Mubarak inshallah sa xamna sam gogé dana ñu fa déllu wat rek ci ab taxaway bo xamné kon jigéen ñi ñong la ko fay taxawul jëm ci walu ko entrepreneuriat ak lepp lo xamné kon jëm na ci autonomisation ñu bëgg leen ci jappandalal seen walu ko taxaway ngen di ñu top ci 103.5 UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir mbokk yi xibaaru digg becc gi niñ leen ko doon waxe sank ci bob bi assis di association des commerçants et industriels du sénégal di dor niki tay ji ap forum bo xamne kon tay ba alarba lay doon ñu fassene ci waxtane lu jëm ci walu ma kom magal gi naka lañ man def rek ba mu doon lo xamne kon nit ñi askan wi way tam walu komi dañ ci gis sun bop bu baax ba serigne massamba gay moy vice président bu assis mi ngi ci bu mu joko gi serigne massamba ma ngi lay nuyu mu melni forum bi nga xamne kon boba ak legui yeenou koy wacc tay ji la ndax tambali na bu tambalegul kagn lay tambali ak lan lañ meuna japp ci tolloy bi jamono ji
5: wa pour l'instant yi mom ñing ci vraiment ñi nga xamne ño jël stand yi ñi ci bare bare 90% installé nañ 90% ñepp ño xamne jëlon seen stand yi installé nañ waaw
2: ah lan lañ ci meuna japp ci forum bi ñi nga xamne ñu koy dogu deg ta xamuñu forum bi lan la ak lu ngeen ci jullu
5: wa front de développement la front bobu la bo xamni dañ ko def pour développement localité parce que ñun dañu gëm né développement mu ñu am Sénégal sans Touba motax ñu bëgg def le promouvoir entreprise ak banque nga xamni ni ñoo am ci réew mi nga xamné dañu xamné développement bi Sénégal mu ñu doxo Touba mu ñu ci gëm motax forum bi ñu def ko
2: ñan ñoo wara tew ci forum bi wala ñu ngën tan la wala ku ci kum toobare nga ñew ci
5: wa forum bi mom ouvert ñepp la visiteur yi ñepp lañu ër Sénégal ñepp lañu invité mais nak Aziz moko organiser muy association des commerçants industriels du Sénégal commerce Aziz nak dafa nek association bo xamni ni 14 régions du Sénégal yépp ak département yi amna fi déjà rek ki ñu nek ci héliport bi kër gi nga xamni ni moy kër Seigne Touba gi fi nek mingi fess del pune way joge nako bu Louga Dakar rek manam region bo xam Senegal rek amna delegation bo xamne ñu fi joge ñu
2: lu jëm ci walu cérémonie bi kañ lay doon
5: wa cérémonie mom mi commencé ci kan ñu ko prévu presque à 16h
2: xamna inshallah yoy yef dañ ko gëna yaatal waye xeyna pour léralal mbokk yi nga xamne jamono ñi ngi baye internet bi ci réseaux sociaux yi ap auto bo xamne ay jigeen ñu nek assise ñom ñoo ci yéggon di yéglay financement am ñu japp ne mbirum politique la lool ndax am na lu ngeen ci mëna léralal askan wi
5: wa lol liñ ci manal dal moy nit su fekke da ngay djop di jappale ce leader dang koy jappale ci côté bu positif mais côté bu dafa négatif parce que problème bi moy lan yow li ngay véhiculer di wax ñu bare bare xamna nit ñi Aziz la Touba complet Aziz amu fi yow ñu yor def sen publication nga ne ñi dañuy teud la xaar xam nga lolu aussi ce leader nga yakal parce que Aziz so xolé ñu bare ci Aziz xam nga ñi mu déré parce que politique Sénégal ko xamna ñu ko déré ki da farci ki farci amay so nekke Aziz so nekke par exemple nga nek ben parti passé par exemple nga nit ñu waxal la lolu yow lolu déjà rek mëna la genn ci parti parce que da ngay wax ni ñi dañuy ci xam lepp ñu ci mëna duggal ci information da nga information bi bok information yoy ñoyam parce que néra na yow li ay dërëm Aziz ño ci nek mu nek lo xamni ni social la ñuko defal fam Aziz yi ñu wër mars diko publier nga tourner taxaw na len li moy financement bi Ousmane Sonko do xam nga koku da nga yakal Ousmane Sonko ba am tay
2: kon financement boko do expliquer ki beug deg te xamul won lu financement lo len mana leral
5: xamul li financement dafa gis ay nit da yor auto di weur tek ñu wa jigeen Aziz ñoy fam Aziz ñoy yoron sen auto di publier di wax ne amna financement yo xamne ñu ko financer jigeen commencé nañ ko depuis 4 mois d'ailleurs ñi ngi amna benn banque bu ñu wax bima wo bu ñuy solliciter ba xamne yaakar nañu dañu ñuy financer ñu continue di financer jigéen ñi ñom nak xamna ñu auto bi di wër rek comme non ñi influencer xam nga lool aussi dañuy yakal parti passé parce que nit ki soy véhiculer c'est une image image dafa nek lu sensible sokoy véhiculer da ngay wax lu leer nañ ñi mais ba nga ay milliers de personnes organisées wu dir li jënd sen xaar nga tourner nit ñi financement sonko lañu xam nga lool déjà rek nit ki bokku xam nu mu démé rek dañuy sentir nga ñu xamné carrément yo li wax dara bu ci dëgg loolu dafa ñaaw
2: jere yo xamna inshallah dañu gëna yaatala jotaay ci jekk yo xamni dañ ko am ci yeneen xibaar ci wal forum bi inshallah mu gëna yaatu
5: wa li tax ñi ngi invité ñepp ñu ñëw parce que lepp lu indi banque ak an entreprise industrie lepp nga fi machallah da tambali na tay dina ci wa 5 fi inshallah
2: ba Allah rabbi inshallah jere yef
5: OK pa mater merci
2: jere yef Seigne Massamba Gueye mom moy vice président bu assise d'une association des commerçants et industriels du Sénégal forum bo xamne kon lañ cey waxtane moy comme mi nga xamne kon den koy tuddu lu bari bari ci magal gi nuñ mëna def ba soppi ko ba askan man di ci gis sen bop lolé kon muy ponk yu bari yu dañ ko cey waxtane ak ay programme panel yu am solo yo xamne kon dañ ko xamal lolé inshallah rabbi cérémonie sax da ngeen ko mëna dund ak ñun en direct kon ci radio ICAP 103.5 kon ci kanam lay doon mbokk ngeen ñu top ci xibaaru digg becc gi ci ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi baw ci ndam jigen ñi nuñu def bañ mom manal sen bop mu doon autonomisation lolé nak mom lañ doon waxtane ki fofu le compte Touba Sam lolé nek directrice bu autonomisation des femmes ma nga fon ci jotay ba yëkëti na nak ay kamb ci lu jëm ci walu ka taxaway bu ñu ko ci amal mom momé di docteur Nassi Ndour andonon ak madame Mbacké di coordinatrice bu SEDAF fofé tam niki dembu kon lañu ko doona amal lolé ñu dem wonu xol yi lolé kon di foire wadjal magal yi kon lañu demon néméku ji lu jëm ci walu ko foire ba taxaway ba ci exposition yoyé ñu doon amal kon fofé lu ñu yëkëti cadre yi nga xamné kon mom lañ ci doon amal ci jotay bobé le docteur Nassi Ndour cadre yu yëkëti nako ci jotay ba Mustapha Ndiaye moko tatane ñu andando téwlu docteur Nassi Ndour lam jëlérel
6: ma ngi tuddu docteur Nassi Ndour man may directrice bu autonomisation économique de la femme ministère de la famille de l'action sociale et de solidarité tay dañu ñëwon ci ni ci Touba pour représenter madame de ministre Marie Angélique Mansel Bédouf moy ministre de la famille de l'action sociale et de solidarité pour nous représenter ici si, foire d'attendu magal Touba machallah di jajeufal déjà d'abord organisatrice nga xamné ñoo organiser foire bi def nañ gisit bi té gis nañ né vraiment foire bi nga xamné ci nañ ko exposer nañ ko ay exposition yu innovante la suñ né ils ont vente mom moy li nga xamné ay produits yo xamné ay transformation yo xamné digeen ñam ñokay défal sen bop digeen ñam ñokay défal sen bop ci à travers des formations yi nga xamné jox nañ ko vraiment mo am yo xamné aussi dañ ko importer indi ko fi mais téréwul batay amna ño xamné ñong ci inspiré wu di amna benn centre bi rom sant da ngay gis produit bo xamné américain la ay épices mais à côté mo am ay épices yo xamné Sénégal fi digeen ñam ñokay défal sen bop donc di ni féliciter jigen ni encore une fois de plus ci cette exposition bi nga xamné def nañ ko fi ci Paris ndax daaw yalla def na ñewon nañ ci gisoon nañ buñ ci exposer mais ren machallah yalla dafa def ñom ñu gëna innover mais aussi ñu gëna bari par rapport ak daaw ñi nga xamné defoon nañ ko ci exposition ko gis ki demo machallah jigen ni sen jigen ni Touba li ñu gis ñom ñu exposer ko fi ah man def fof na le ñewatul sen benen moromu jigen ci ci Sénégal parce que moy yi nga xamné tout temps formation yi ñi dem di gis jigen ni di liguel sen bop ci yenn produit mom rek lañ ci gis ay tiss yo xamné ñom ñoko ñawal sen bop ay robe yo xamné machallah ko ci laaj mu na la man mako ñaw donc lool mom vraiment c'est à féliciter mais man luma ci gëna yé mom moy sepp produit locaux yi nga xamné fi lañ ko bëyé ñom ñi ñew bëy ko fi ba paré transformé wat ko diko jaayat vraiment lool mom dañ ci féliciter madame la ministre bu mu ñëwé ba tay ci loolu lay dox ci loolu lay wax parce que mom dafa japp né tay jigen ñi waratu di leen may dañu wat di leen jangal ñuy nafé pour nga xamni ñom dañu mëna gënal sen bop inshallah jigen autorité mom li mom mo nekk sen liñuy bax bu ñu togué ci gouvernement ba tay parce que à travers l'agenda national de transformation nga xamna ay projet yu bari ci projet autonomisation pour jigen ñi mëna démal sen bop so xolé ci bir agenda bi ko bari ay projet yo yep ci li ni digene di liguey fi ni ci faata ci lañuy dox donc di len féliciter di len ñaanal mais di ñaanal aussi senaf yi nga xamne mom moñu ko nga sax ak action sociale ak wa CMC yi nga xamne ñu ñu nga tay bi ni ci foire bi ñom ñu ñaanal bu baax baax xamne ñom tax ci ministère bi ñu ko roba service déconcentré yi nga xamne ñom ñoo nekk ci ni au niveau de Touba ak ci au niveau de Mbacké Djougal ñoo ngi def seen liguey parce que ñun bu ñu ñëwé ñëwu ñu rek directement jibal ci fi dañoo jaar sax ci ki nga xamné mom mo yor sedaf bi ñu and ak mom mu and ak délégation bi nga xamné ñom lay liggéey ci centre bi mais ñom rek yému ñu ci wa action sociale ñom fi wa CMC ci ñom fi té yalla def na ñom tam buma leen gëna nawé mom moy ñem liggéey ñi rek yeen sen service dañuy liggéey ak autorité territoriale yi nga xamné ñoo fi nekk na sank avant ñu ñëw jaar nañ ci préfet malgré ko fekk ñu xala mais lolu dafa gëna dalal sama xel ndax sama le vraiment ñoom ñoo liggéey bolo bokko di liggéeyal ministère de la famille nekkal ko ñu
9: UKB FM fi ci Touba Ndam
2: ci témer ak ñett yu tomb juroom nawet bi ñuy wajjal mbënd mi ngir askan ñu mën leen ci ar la la tax nguuru Sénégal taxala programme bu ay canal yu ñu ko wuy defal nak ci biir dëkk bi canal yoy nak amnañu galankor dëgg la né indi ci seen walla nekkin ci Firdausi ñen ñu né seen ay pack yo xamne kon dañ fa jaaré la canal bi né nak bañu ñu canal bu fa jaar waye kay lañu bëgg moy seen pack yoy buñu ko jëlé ñu damp leen lo xamne kon dañ mëna wuti fenen waye nak néna dal lañ leen wax moy fofé ngeen nekk waru leen fa nekk yaara la fa canal ba dara duñ leen ko jox nak non lool nenañ lolé lañ muunta dégg xëccio wuñu waye tam gëte nga suñu kenn lañu bëgg rek moy seen ak seen yelef ñu jox leen ko ci namu waré ñenn ci ñoom ñu téw lan ci léral
10: dañu am fi ci koñ bi ñi wax jant ko daw ci ay terrain yo xamne terrain yi kenn ku ci ne biñ ko jëndé dañ la jox kayit yu leer nañ kayit yi nga xamne mom le chef de quartier bi di joxé ñenn ñi chef de quartier bi jaay kër yi fi muy Aladji Demmi mo leen jaay ñen ñi Abbas mo leen jaay jox leen ay kayit yu leer kër yi ñu tabax ba dëkk ci ak kër yi ñu tabaxut ba dëkk ak kër yi ñu tabaxagut yépp ñoyam même kayit kayit yi benn la légui nak biñu démé wuji dembo ci bureau bi andat ak ñun ñu dem ci préfet bu Mbacké waye lañ fa dégg dal moy danaka fi ngeen dëkk fi ngeen am ay kër waru leen fa am ay kër ndax du fuñu wara jox du fuñu wara dëkke ñun nak xulo wuñ dara xëjjo wuñ dara ndax ay talib Serigne Touba lañ ta talibé lañuy fas yéné don té ci lañuy fas yéné dé wayé nak kër go xamné borom daf ko jëlon depuis 2018 ñen ñi jënd nañ lu upp loolu ñu xey tay bénn bis né canal yi dafay jaar té duñ leen dédommager dara loolu mom wax dëgg yalla xawna doy war té kër yi mom dongu lañ yaakar ñen ñi seeni kër bay lañ dëkk ba nëgëni amuñu kër fofu lañ yaakaroon ñen ñi dañ doon def seen dërëm ak seeni ñaar dërëm ba dajalé ba jënd ci kër ñu xey bis ne canal bi dafay jaar ta duñ leen jox dara loolu mom wax deug yalla xawna doy war xëccu woon nak xexuñu xulo wuñu defuñu len loolu dañuy ñaan dimbal bëgg li kilifa yi ci wara jot ñepp ñu jot ci ba suñ terrain yi nga xamne fi la pax yi ki bi gas bi wara jaar kenn ku ci ne sa terrain lam yel loolu ñu jox loolu jamm na ñoy ñu dem wuti fenen
11: imam ni ni mom lu gi mana jël mom suñ yef la ñu joxoon seen bi mu jollof keer bi ñu keer ciosan gu ñew nañ ko jox li ñu yelal ñoom li ci dess ñu jox ko mu jox talibé ñu ni fofu lañ jaar ñu mo xëccu wuñ dara wa na dañu bëgg téré bu ñew bu yoon jaar ci roam ñu jox ci jox boromam lu ci yello da fi ne mom ñeet yépp ci kenn ku ne défar la bëggoon défar la bëgg mo taxoon mo wut ko ñi dañ leena may ñi dañ leena jaay man mom duñ ma dagalon li yello man mom lepp fi lañ fekk suñu mama lepp ñu tedd ci armel li lepp bu du won señ bi xam nga fi mom ken kalaato la man señ bom ñu du kecco mom dara bu mu soxla mom lañ soxla man wana li mom defa de bo xamne mom li mom lu ñu dab la te téré mom fi mom Allah amu fi lepp ci biir téré la fumu ci baye mberd rek ci bir pakka la jaar mo xecio wi ndar ci jow def ndar wana ku ci ne ku ci jaar ci bu terem nañ jox borom lu ci yello
12: bu fekkante ne état soxla na fi amna plein de droit pour mon ko jël amuñ ci ben problème mais ben problème biñ am moy état bu fekkante ne maam dafa soxla lo xamanteni alalu jambour la li ci gën moy manam mu jaar ci aw yoon fam wara jaar pour mën ko jël soko defé kenn duñu dégg mais na wax de yalla ñun yaakaaruñu fudul fi amuñ benen barab budul bi fi rek lañu am ñi ngi ñaan sëriñ bi mom mi nga xamantene manam mo yi def ñepp mu dimbaluñu manam taxawuñu te sun barab yi nga amon yi nga xamantene mom lañ amon te yaakaaroon ko bëggoon ko dëkke teñ bëgg ci jaar te canal bi xamna na bu ci jaaré technicien ba waxna lu leer nañu dem neena canal bi bu jaaré fi manam dëkk fa dootul mënaté nek kon nak ñun soxlawuñ manam ñukay gas ñukay soulatal diñu jox ay xoto téré ñun duñ soxla moy ñu dédommager ñu dem xoli fenen pour mëna amé
13: luñu d'accord nak moy comme dañu soxla kër yi ligéy bi ligéy sëriñ bi la nénañ sëriñ bi joxu leen ligéy bi ngir ci adiya dafa yëkëti alal tek ci seen loxo ngir ngeen ligéy kon bu ngeen ligéy la cey yor da ngeen ko ca wara def la ngeen ca wara waccu da ngeen ko ca wara waccu muy taybe sëriñ bi ngeen fekk ci dëkk bi ñu am seeni kër tek ko fi gën seen ligéy wara jaar ci kër yoyu la warlo seen digënté talib yoy war ngeen ko mëna def mais pa nak ñeen di bëlufé di wax lo xamanteni ci manam ñun arrangé wu ñu fi mu nekk fo xamné yoon nangu ko rek na teul ko mën ta né li commencé station bu ba fi kenn mën ta nangu né kër yoy neeku ñu ci yoon man né ni fiñ bëgg la jaar yoon man gënaluma neexuma man gënaluma neexuma ndax ci buntu kër nga ba fa jaar la yoon xañ nga borom kër ga fam wara jaar xañ nga ko indépendance comme légui mom fan lay dëkk ak ci lan lay def canal ci yoon lay jaar bu jaar ci buntu kër ñeen ñuy dimbalé moy li nga xamné awuñu fi ci suñu kër té amuñu doolé mëna wuti fenen lenen yaakaaruñ ko bëgg ko défar nekk ci loolu mënta nekk ñu la dañuy jaaral ab ti wu ci sa kër té duñ la jox fenen day xaw met kon motax kilifa yi ñun ñëpp ñu bokk di ñaan ñu dimbalé bu ko défé buñu dimbalé sakal ñu pexé mo xamné dañ ba mëna jaar bu selu du yoy giir du dem nenen
12: naqaru rek li fi jottam oui canal bi nga xam ci ni ngui koy gass ci bi rek bi naxte depuis bañ commencé ba ni ñeexé fi ci mbéd lañ jaar ñoo ba yexsi suñ koñ bi na ba ko jaar ci biir ay pakk jamm te pakk yi doona pakk yo xamni ay ndaw ñoo ko jënd di nap nap bi ba am seen pakk kon bu ñëwé bëgg jaar seen biir day metti trop ci ñoom nax niñ def ba jënd seen pakk dafa metti trop kon su féké eta do ko soxla bu ñëwé warna wax ak ñi nga xamti ñom ñoo am ay pak set nu mu def ak ñom parce que ñun xexu xulo wuñ sanni wuñ ay xeer saga wuñ ci kenn dañu bëgg ñu woñ waxtaan ak ñun pour ñu mën leena jébal suñu pak waye jël ab kanar rek bëgg ko jaar ci biir pak borom ñak lolu neexul ci kenn
2: mbokk yi ngeen li ñu topp ci 103.5 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam dañuy exsi ak yeen ci ponku bi kemmal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñi nakoy na faral
9: UCAP FM
14: li ci yene kay yi
15: Papsi Ahmay
2: bi 6000 campagne bu soobu na ca ngir laacc togo bu gëna kawé ci aduna bi mu doon botay xéet ga Macky Sall yene kay bi né danaka kay mo doon daanal li won ci biir réewum Sénégal nekk dem su natal yu xéet fassal natal pa njuti réew mo won ak natal yu bari ak mbolo mu takku mo xamné kon gennu na nu ngir diko tertu ca suuf yene kay bi xéedu nu xibaar né kay ci ñetta ak ñentelu xëtam lepp mom la ko jaglél jamaay ak Macky Sall ngann gu doon ko fa amal nekk ci dem léngé ko yene kay ba tay del ci na ci ndaje mo xamné kon bureau bu Assemblée Nationale dem doon nako amal yene kay bi ne pastef ba fi mu toll ni nak de li nga xamne kon jitu rewmi liggey nako ci lu bax day lank na do jotté get su natango yi ni jamono ji kay ñi nga xamne kon ñom ñoy yegutu ci walu wune mel ak rawati na ci walu déclaration de patrimoine ci ko xamne kon jitu rew nga di genn ak yenen yo xamne kon def nañu ko ñom lank na ne loolu de duñ ko rafel lu makki yene kay bi ne demb kay danaka bayyi won nañu ko xel lool mbolo mu takku mo xamne kon gennu nañu ngir rek diko tertu ci ngat gi nga xamne kon doon nako amal ci biir rew Sénégal yéné kay bi batay def ci wat na ci biir Assemblée Nationale Coupe du Monde bu Sénégal dugon na ci Assemblée Nationale né nak dafa bëgg lu lèr nañ ci laj gi nga xamné kon Sénégal laj nañu ko ci walu jogante ba Vox Populi Quotidien Macky Sall mi del soir Dakar la noy xibar né kay mbolo mo takku kay ñom ñoko tert ci mbéddi Dakar ci palé baytam sargal nañu ko fa dalal bu mu jaay jomay yéné kay bi né tap bu xonku cey la laal Macky Sall mbolo mo takku mo xamné kon ñoko don tert ci mbéddi mi yéné kay bi xey du ko fessel batay leneen lo xamne kon yene kay bi di vox populi fessel nako te moy ni jëm ci ndigal yi nga xamne kon ministre bi yore walu ka atem rew mi joxe nako ñi di procureur yi ne leen nak lu jëm ci walu garda bi yu bari yi nga xamne kon dañ koy faral di tek askan wi lolé nañu ko wañi yene kay bi xey joxe ca ap dogal ci circulaire bo xamne kon gene nako ca last quotidien yene kay ma nga ca batay circulaire bobé nga xamne kon def nañu ko ca nak ne li nga xamne kon danaka moy tej gu gaaw gi lolé nak nañu xol yerene pexé jarna sax ñuy takal ñen ñi ay lam ñu tok seen geur ba kéro ñu mëna gindi seen ay mbir yene kay waxe fessel ko Macky Sall yene kay bi ne mbolo mu takku mi nga xamne kon ñoko tert niki dem suñu natango waxe di ko léral suñu natango yow ye ba tay do nak last quotidien dess nañ ci lu jëm ci walu ka taxway bi nga xamne kon député yi nek ci pastef def nañu ko jëme rek ci wal fédération bu football bi yene kay bi nekay lañu bëgg moy mbir mom nañ ko léral walum xaaliss bi ñu ko yéré won wacca yu lu jëm ci walu bokku Sénégal ci coupe du monde ba yene kay bi enquête bu xoot bo xamne kon ñi di wa assemblée nationale fassene ñu ci addugu lu jëm batay ci walu ke dem ak dik bi gëna mëna jappani ci Dakaru terbe BRT ba yene kay bi nekay danaka bokay xol tol ci fuk ak juroom fuk ak ben jooni ci ay xey yo xamne kon am nañu ko ci enquête quotidien yene kay ma nga ci Macky Sall mi ndi kon Dakaru yene kay bi ne superstar degentane kay mom lañ ci gis niki dembu sun natango ño xey di fessel natalu ko tertu bi nga xamne kon tertu nonu ko ci niki dem leader politique ku ci nek fessel ci sa bop ak natali nga xamne kon genen nañu ko ci yene kay bi del ci nañ batay di source a ci lu soxal jomay bi nga xamne nak yene kay bi ne sakko na ci ñi nga xamne kon ño di wa conseil constitutionnel ngir lu jëm ci walu jongante yi nga xamne kon ñu koy sentu li di bok momé doon maire ak président conseil départemental yi ak député yi ndax ñaari jongante we man nañ ko bolé waaw wala det yene kay bi ne walé nek day mom ki di njitu rémi yamul fofé mi ngi sakku tam ndax lu jëm ci assemblée nationale amna sañ sañ ñu ci wéru novembre ba cey jéxital ga yene kay bi ne daf ko bëgg tass buñ ci égué yi lolé nak mang koy laaj conseil constitutionnel di leen déglu ba xam lan ci mëna waxé yene kay bi batay delsi na ci Macky Diomaye ci rek soow yi non la ko yene kay bi xef fessalé nakay jamono ji kay njitu réew ma won ak kiko fi wutu kay fi mu tolli déggo deggentan mom lan ci amal vis ba mang koy gëna séré maître Moussa Sarr mo yoré walu atem rémi lu jëm ci procureur yi gaaw ji la bëgg rek ñu wañ ko yene kay bi xey fessel lu jëm ci dogal bu jël nako ci l'observateur quotidien yene kay ba tay mom del ci na ci lu jëm ci escale bi nga xamne kon def nako ci Dakaro ngir rek di laaj lu jëm ci botay xet ga yene kay bi na Macky Sall del ci gu mak la del ci ci biir réewum Sénégal su na tagu de sorti lu jëm ci walu ka la ka doore ci aéroport ba nek ci yof ba biir palais ba ak li xam kon moma di askan wi nekkon ci mbedd mi nga xam kon noné la nako ci terto tribune quotidien yene kay ba tay ginaaw bi nga xamne kon mom wacce na ci Sénégal mom ki xam kon mom mo di njitu rew ma won don Macky Sall yene kay be ne kay ubbi lo sen Dakaru manono wax na kay ubbil nañu ko buntu ko oni Macky Sall yene kay be ne mom fi nekkon njitu rew wax na li nga xam kon mom mo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ab yene ci mbotaye xet ga laaj dati tam sakku nguru Sénégal ngir ñu man ko ca jappale njitu rew mi yene kay be ne deglu na ak ganam ci tal go xamne kon dal nako ca waye tam lu jëm ci walu ko ñom ñaar ñu ne lata rek ñuy taggo ci taggo go mu ci ayep yene kay bene Adama Barrow ak Macky Sall ñoom itam gisee nañu sunna tang way xey fessel lu jëm ci walu ko bi mu joge Dakar mom jitu rew mo won dem fofé nga xamné kon mom mari ci bonjour sunna tang way déssu ba tay ci walu déssu gogui scoop quotidien mo nga né Diomay tap bu rouge bo xamné kon lalal nako ki xamné kon mom la fi wootu sunna tang way déssu ba tay ci lu jëm ci walu ko institut supérieur de finance ñaar fa juroomi at yo xamné kon wone nañ wa bopam ci walu excellence formation ak innovation yene kay bi ne don nañu fataliku professeur Mustapha Kassé yene kay bi xey déssu ci li jëm ci walu taxway ak jaar jaaram libération quotidien mom ma nga ca mbirum ñaari ressort 600 yo xamne nak danaka da na tejon benu indien bo xamne ko ci appartement lañ ko tejon yene kay bi ne mbir ma nga xawé wo ci faan ok yene kay bi ne dañ ko mënato won digg bi ci gu ndare kam su nata ngoy ne danaka nak juroof fukki million am yo xamne ko ñobbu nañu ko lu jëm ci walu ko enquête bobay gang ban lan moko dalal yene kay bi ne kay ñoo ñi ay faux policier lañ won su nata ngoy de sorti lu jëm ci enquête ba fañ ci jaar commerçant bi di soulay man bay yene kay bi ne mom mi nga xamne nak amono ak lekkelo ak ñi xam ko ñom ñoo di ngi yi danaka nak mom day moy ki leen jaay ñi di def carte ñaawte fi yene kay bi del ci jaar jaar bi nga xamne kon ñi xam ko ñoo tak reer jaar nañ ba tegg leen loxo le point info quotidien ma nga ca Sénégal gi don dalal Macky Sall ci mbolo mu tak mo xamne kon gennu non diko tertu palais yene kay bi xey duñu xamal ne kay ñi xam ko ñom ñoo di askan wi day wan nañ lool seen taxaway ci tertu ko Macky Sall dépêche quotidien ba tay ci la del ci li xamne ni jitu rew mi kay tap bu rouge ko bo xonku teyl lalal ki xamne kon mom la fi wutu won don Macky Sall ci ngan go don nako amal niki dem yene kay bi xey fessel lay nga xamne kon mom Modou Cheikh ab taxaway jomay delono boom ci boy boy ba direct use ko xey diko xibar ne kay nanu xam moy teranga ka terale jomay teral na Macky non la ko yene kay bi xey fessel fessel sen ay natal tay moy quotidien ñaar ko juroom ben wer yo xamne kon jogenako ci bop rew mi mom ki di njitu rew ma won Macky Sall Dakaru dalal nako sargal ko verdict quotidien ba tay delsi na ci ngan goge ne Senegal kay danaka bu rek démocratie rek joxati na bindu yes Africa bu don leçon de démocratie bo xamné kon wanati nañu ko niki demb yene kay bi 2 minutes pour lire l'essentiel mi ngi ci Senegal gi nga xamné kon warana ataram ci walu ko république jomay mi nga xamné nak tatou bu xonko bam lalal ki xam kon momadi Macky Macky ngay re yete kay bi mo xey di fessel lu mel l'indépendance quotidien mbolo ma ci le dik ne Dakar kay mbolo ma bari wonono lol ngir tetu ci njitu rew ma fi won lu jëm ci walu ko jongalte yi de législative ko local yi ndax dañ ko mëna bolem de yene kay bi ne njitu rew mi ma ngay sakko ci gi nga xamné kon mom modi Macky mi ngi sakko ci conseil constitutionnel gi rek de ndax mbir mi wara mëna nek waaw wala de yene kay bi xey du ko fessel sunu natangoy batay di l'indépendant ñanga ci der bi nga xamné nak yene kay dañ ñuy xibar ne Aïda Mbodj joxna lengay Abdoulaye Niane mi nga xamné kon moko fo wutu sunu natangoy del soir ci lu jëm ci walu taxaway bi nga xamné kon def nañu ko ci yene kay bi batay del soir ci toowlu ak la ci am l'informateur quotidien del soir ci Dakar gi nga xamné kon ne wan na lo bopam ki di Macky Sall yene kay bi dama Macky da don sakko ci jappale njitu rewma waye amna ci ñaari jappal ndax askaru taw wan nañ seen and ci li xam kon momadi appi yene kay bi ne wenn xeer lañ sami am sa ñaar yene kay bi xey du ko fessel batay sunu natango yi del soir nañ ki lu jëm ci walu ko ciobe taxaw bi ci du quotidien yene kay ne Macky Sall ci Dakar lu jëm ci walu ko boro ak dego go xamné kon amna ko digënté ak président Jomay yene kay bi xey du ko fessel final coupe du monde ba ñanga ci waccay ba Argentine Espagne Argentine yene kay bi ne kay ñaar ño xamné ko ñu ci mata baye xel yamal ci wedge Messi ci wedgele yene kay bi ne idole ba ak ki xamné kon mom moy champion ba ñom ño fasiyene sekk langagal le soleil quotidien yene kay del ci batay ci odjalba ak li xam kon mom modi taxway bu def nañu ko yene kay bi ne bu weso féwologue lepp rek jamm mom mo cey mujju sun natangoy xey fessel lu jëm ci wal taxway ba l'évidence quotidien ba tay ci la dess ni ne kay jomay danaka kay fuislat na li di natalo pa Macky Sall ci bir rewum Senegal sun natangoy ño xey di netal lu mel yene kay bi di le Dakar ba tay tanaka ci tolo la nek ni ne kay fu mu toll li manono wax ne kay mbolo mu takko takku mi tertu won ki di Macky Sall dara la nam xalam mbok yi ne kay ngou dig di yeuk incha
9: UKBFM
14: li ci yene kay yi UKBFM xibari
15: papsi ambay
2: jere ngeen jeufati mbok yi li kon moy li fi ruson ci ay xibar ci digg ba ci gi ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye fara won ci abdou kay bek machine bi yeen askanu ci deglu radio ikap 103.5 ritem rek ñatt yu tombu juroom la tay ñu taggo ñu fatali leen la ci gënon fess
14: groupe de communication
9: université cheikh ahmadou bamba
2: la gënon fess ci xibar yi magal touba waccayu ñu nekk ci fukki fan ak juroom ci dess police demb doon def reconnaissance manam wër barab yi nga xamne kon ci lay wara gëna fessel rek seenu taxaway ngir gëna sam a karange askan wi ginaa ba ci noppé dem nañu ci kanam serigne basirou mbacke mom serigne abdou khadir garan ko lu jëm ci walu liggéey ba ci noppé nak docteur daouda bojan mi commissaire spécial nekk ci janatu mafa jotna leral lu jëm ci liggéey bi nga xamne kon sant nañ leen ko jot ngeen te lu kaddu jot nako ci fessel waxe nañu itam ci lu soxal firdaus ek ñen ci askan wa sen ay pack yo xamne kon dañ fa jaarane canal bi yokku ci ne duñ len dampé dara lool nak lañ ne dal mënuñu ko dégg ba tax nak ñu cey sakku ndi ba jot ngeen tewlu cadeau yu jot nañ ko ci fessel Mustapha Ndiaye ci waccay magal gi ma ngi won tay ci sam ni mu koy baxo diko wër ci gox yi fu ci nek nañuy wajale magal gi jot ngeen tew lam ci jot fessel sunu jokko forum bi wa assise di amal tay ji lañ koy tambali kon ñanga ci jamono ji cérémonie ba rek ci kanam lay doon jamono takusan lolé kon jot ngeen tew sunu jokko ak ki xam kon mom modi Massamba moy vice président bu assise lam jotta leralay tam du jëm ci financement yi nga xamné kon ci réseaux sociaux yi ciowla bari na ci mu nako lolé ñako def fa doonu ño xamné kon ñuy jappalé seenu leader la ci gëna fi sax moy yaqal la leen def ndax lañ ci wax xamné ni kon bokku lo xamné kon ak la wër gën ngeen téw lu Massamba gey lam ci jotta leral wax na ni tam ci jëm autonomisation des femmes lolé nak directrice bu autonomisation doon jigéen ñi manal sé bop ci walum kom dafa ñëwon néne ko ci foire wajal magal gi ñi amal fi ci buntu ke Serigne Touba gi jot ngeen tewlu docteur Nass Ndour lam ci jot leral en direct li ci yene kay mo ko mo jotay bi pap sayer mbay ne ko ci addu kay be machine bi yenas ko ci deglu bi radio yi 103.5 li temer ak ñett yu tomu juro yeneen xibaar inshallah rabbi guddile don 20h redaction bi le ci joxa dajé bu rulaw mom jamm te ko mu jamal ngam jamm yalla ndafal kendalu jamm jere ngeen defati mbokki waxtaanu serigne sam mbay mo ci tam
16: Groupe de communication
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
17: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Fi ci Touba Ndam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous y fi ci Touba Ndam.
16: Radio UCAP FM
17: 103.5.
16: La radio au service des populations.
9: Nous sommes ici à Touba Ndam.
18: Nous sommes ici à Touba Ndam. Nous sommes ici à Touba Ndam. Wa tay fu ma ngi dugg bi tay fecce ni tata ñoom nak bi ñu ram ñu ngi salaam ci ñoom yag na fa waye ken ñu dugg ci tata ñu am na benn daba bo xam ñu dugg ni sama ñu ngi bëgg sax ko fa wa taxi ñu sax ay ndar gi ci ñu kan nga ko bam xom diel ko sami ni dal ndaw ci tan tan ci arme bi ni ko sante dege na tete yi ni dal ngi sanni sax yo xamne reene ci ñu dal ñu dal dal gam daw na sax waye mu ñu ko xeba ag ci ñom ñu nit kenn genn mu gëna yag ñu bis dañ ñu soxna ci na Ousman di wax yaron ci sallallahu alayhi wasallam dan tax ni do xamne ben mbokam ko momon ni ray ko te saxif lu wax ni wax yaronte bi ne ko wax yo xamne ne udduri tay bu jote ci tax bobu nga jox mako dem ne ko ndax xam nga ndax bu nga may ni ndigal la dem tawale de mu ne ko dede dina ma ne ko dana may ni len digal waxe taw man na mo dem tam wa tay yaron ci dayu len wa tay ñom dañu tok dañu ñu jëblu ci ñu bayi leen ko dem legi fam li woron Medina ak Makka jëfnu ay def na ci mal no room ba nga far xaju ak bu fa ñom ci bëgg ni gisee ni kan ni bare yi sama na xel da tay ni jamono ñak ci amul dara ñant bi neen lañu waajal kon xere bi yu way am nako indi ni nak jamono ay tangay itam xabal nak dugg sa ter dox te indi ko dina Omar bu mu indé lam te tan lan bu sa do ba ni dara wa lo ko baye mu ne ko lu tolni ni am dafa xaj alalam jamm wala bu ñew def ko ci yoon yaa waaje fa leen jitt da def mu baye ko ñu gotu ñu na bu bokk bu inde ant bi ne ko waxu baye mu ko yalla ko jëndu man baye ñu ko dara mu ne ko ñu seen wax ni do ngeen dem ci yalla dem tabu makina ba am na sahaba yi ño xamne kenn ci ku won ci seen ngëm ci yëru ngëm waye di kaanu nañu def gannaaw doole nafiqi ñom ñu ñëpp dañoo ñu ci gëna bari ñu dañoo lay ñu yoniku ñu bari dem tabu ñant bi ak saaba yi ñaaxé dañu ba tay alquran ay waccina té bok nek lol ko tan amay genn bu genné gën tamu dox ni ko xara tabu ñu yag muhammad ali sallallahu alayhi wasallam jëlé na mbir ci nafaqi dondom ci naam ko tan dañu moom nak yeen dal kenn mu ngi di jité man moom nak ne xabaré asman daf koy dikkel mala ko def ko indi gëneewum gi rek ñu mënu la xam fu mu ne kon ñu sétal ci digeen nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal li taxaw bañu axti ci andam ak waji mu ne ko jëngal li waji wax wallahi man de xawma dara lu ñu ma xam waye gëneen gi neñu mënu la ci bërek tangam dafa mënu ko di far ba jëng gi ko yéé woon lonk ci garap mënu ko dem jëntu dañu tax ko al liñ koy tax ban dina tax ko gëneen gi ko ñu di dox dox tangay nekk ñu wax yaronte bi ne ko ñaanal ndax mar yi nekk ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di teen ci man dal di ñaan aw ñu dal di dajalo ñu wuro dal di topp ci ndox mu bare bare bare bare ñu naan de man di di seen ñu ko fe ñu dal di wax ñu fekk yi daan wër ñu waaw bu ñu wax bi da wax bi yeen dara ñu ah ñu mu doon rom rek la ñu dem ñu jub nak dërëb bo xamné dafa am benn bëtt ndox yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ngeen fa agge bu kenn la ndox ma ta akuma na ñaari gaay ñu jëkante ci nak xati ndaw ba ag fa dal di naan dal di ci ndox sallallahu alayhi wasallam akke dal na ko la ndox ni ñu ko diir du mu dal leen di reub da ko wax ni bari wul bu ngeen ñaané leel bëpp dal ci tan ba doy ni dox lañ la yonenti bi ana diw ñu duré bokkum ci ñu ñew ñu dem ba sayyidina abu dar yonenti bi sallallahu alayhi wasallam laacc ko ñoko abu dar day wa akte dul de giñu ko ñu ne bu yalla ne ci mom yu da na ñu jot bu yalla ne mu ci yow mom yu soxla wuñu ko ñoo nga ñu teen genn jëm ci ñew ya ana waji ñew de yor te ka abu dar da fa dem da na gëlem gi ban ñu door ko door door benen ci ban ñu def nako benen ci ban lool sax ñu raw ko bu dal ci wax ci benen nga gamu ci ban di daw ñu di daw bi nga xamne nak yoonte bi seen nit ci ñew xamnu ko ñu dafa am na ku ñew de ci gaay ñu la bok mu dal ko kon abadari ñu nek abu dar ko ma fi rek bu dafa mu gëna jégué ñu yaal ñu ko seen nga do ne abu dar la de na abu dar ak ci nek ñu dina mu def nak ci li nga xamne ñi def ko seen dem yere yere yeur Ka'b ibn Malik Hilal ibn Umayyah Mararat ibn Rabi' bokk na ci nga xamne kenn ci ku won seen ngëm waye metti wayu jamono bi tangay ak naaji mar yi ak sol wayu ci ngëm mu jabar jo xamne meññet ni bari na xamne tok ci dekk bi neex na ñu am ay tol yu sedd ak ndoxu sedd ñu bokk ci ñet ñoyu tok imbarene dante bi dem ci xare xare sama bobu bi ñuy wagniku ci la am ci nafaqi ño xamne ñu muhammad fanal nañu guddi xare bu ci xare bu bu ne xare kenn du noppu ñu ko sakal tax ñu dañ ci guddi gi ba ne bu ñu yegge jabonu nangam montan bu ñuy wacc nañu tapalo ak suñu gëreem soxal suñu gëlem rek dawal bu ak xéer rek netti ko daan la la ko ci ñu bërelu ndax dañ ba dafa koy ci asman nangam ci la metti wadi def tad bi seen pexe ba jibo ci lool ñom mëna tax rek ci ñi ko ñi di ke ba yegg nak man tan bay ag ci ko ñu ñep dañu xala wu ba suñu lu ba ñu li ci ba rek mo mo moy tay dal di wax ci ñu gëlem dal di bataliko bokk xéer wa rek bu ko defé lan dum tax ñu and ak da amaru ñu yaati bu ñu yéral la nga taxu ñu taxu ñu ñu dal ñu garam ñu dal di xap seen bu ko yi ñu dam ñu xaya sa sare yi ñu dal di tassaro dal di xamne xam nañu ñu dal do do jitu dal di jaxate ci ñu ñu di xam nañu ñen bu ñu aduwe ci xam ci lañu wara fanan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Allah amma mo xam nañu Ni xam ko bokul ci ñoo ne ci ci be ta fu day fa ñu ngula and ci julli ci julli ga julli ga ni ngulay ñew ci rabbu ñu xam ci ñoo ñu lool da nga yarantri ci ndom ñane ko wala xalli ala ahad min ma'abada wala taqim ala qabihi bu ci julle kenn ci ñoom ku de bu ci taxaw ci bammelu kenn inna mutafaru billahi wa rasuluhu.

0: yaa sun borom da tay xamal ci yaram bi nga xamna kon tabu bi ni gisi ndurum nafiq yep da naka ci la leer alladheena tahawu masjidan dararan wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minina wa ihsaran liman harama Allah wa rasuluhu min qabl wa la yahlifuna in radna ila al-fitna wa la yashhaduna illa kadhiba la taqum fihi abadan lam yusjid mustara taqwa min yawmin ahaq an taqum fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wa la yuhibbuna at-tahrir amana subhanahu ala taqim illahi wa rajam khair amana subhanahu ala taqim khair banara bi fini jarnu ko la ko gayi la yzal bunyanu allati banara da tanfa ko illa an taqta qulubu alim bikum ngam dal di xamal nak yonent bi lan moy mburum jakka joju dal dem nak taal jakka ya mam ko bi delu se ba tollu ko mburum tabo di lol lu def محمد صلى الله عليه وسلم يبسي نتبوك لن يطور ونقمي عريق ونخمنا الصلاة يقصي عيو جدا ننجين واسقف نت ننخمنا نيوم لن يقاون سيئرد بنا أمو يندي قلل دوبس دالسين كو يدف وصبي ما عم دالك أصلا مولو نو Islam dina bu bakkar dem bu ñu gëné am ay fam pour te ko wacc braat ni lay wala suli dañu ñu at ñu ci la ko ci la baka ci mom par ni ci lay wara ne yeefal yi nga xamne la nga xamne wala ñu ko won ñu ko julit ni dag nañ ko yalla dañ ko ci ñoom yeenante bi dañ ci ñoom kenn ci ñoom bu ñew ci sugante yow wala rek ci lenn ngir lenn leg gannaaw ak ñi bu benn yéfer wëru ci kaaba bi bu benn yéfer bu jëti ci kuru kaaba bi gannaaw tay bu benn xéram defal ci biir kaaba bi képp ko xamna nak fekkoon ni ngeen sukkante ñoom lenn na ngeen ko yéel ba jamono bu mu wara jeex jeex nga xamna ni Seyna Abubakar dem na ba am fan woy da nek fina alim ngir li ay braatu li tour braatu wax tamuy ay acte yu xew yu def yu dindi la won mu yewal ko sidna alim bi sidna alim fek joxe sidna abubakar abubakar ni ko ami mbol mahmoud manu da ngay jite ci ajji wala ku ñu jite jite la sidna abubakar ale ajji bam na li ne tam dal di jang ay xamal leen li nga xamne moy acte yu be yo xamni dindina la fi won ak mom nak di jëm ñent at moy at tan su fu di nga ko def moy at li nga xamne ci la xéeti diiri nit ñep ñu jëgé fofu ñëwé sét ci yëneent bi ñu ñëw defal na muahara ñi tuup jëbul ñi ko santé ñu wala rek woon du tamin lay yantu bi sallallahu alaihi wasallam def denk bobu mu denkon mu antit mu jabal bi nga xamne mu ngi koy jabal yaman ngir mu nek fa di atté ak di jangale l'islam ci at mom la ñu gis ne yantu bi sallallahu alaihi wasallam ci yantu bi nga xamne mom mom la ko yalla def ñu waxé ko réussir na man mokal na rew mokal na aduna def ba ñepp ñu suuf atel am ñeneen ñoo xamne ay say say di sent ak ñu jog ñoom di wote yoonam ñoo ci la musulim ko kaza bok la fa al anti taja mbolo lañu ak naka top nak la yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ci bokku aji mu ngi ci da aji ko wada aji tago bi yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ben yoon la aji ta aji bok lañu ci da aji tago ndax bam aje ci la mu jëgë lu ci la xam lañu xeyna du ngeen dajé té man gannaaw ak ni dela ay diwana ayem ak ma filatu dina ko yalla matal na seen diinu kep ma alquran ci wacc lepp wacc na benen ak defatu ci hajjatul wadaa gogu la ak gogu yaronbi sallallahu alayhi wasallam ak hajjatul islam bo xamne ñu dëndoon ci ñu jax aje jibbal ci nako ñu ëngale won ci ak ñu jax ak leeram ñu ko leer ci xamne da nañ ko defé ño xamne bokku la ñuko yalla bëgge woné nako ñu xamne jilim ñi xamna ñu ñi aje mën nañu aj jikko ñu umrah aj nañu leen umrah rant bi nak ganna hajjatul wadaa la delu makka fekk def na ci ay xamewat ibnu jeex hasatu zayd ibn haritha hasatu zayd ibn haritha ñaareen hasatu abdullah ibn rawaha ñu waxon hasatu hunayn ayyub ibn hisbin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tambali tawat ñu tawate am ay fam di gëna natti di gëna natti ba julit ni amum ci delu tanewat di tanewé tuti delu danwat dan bu gëna metti li nga xamé né tawat di metti na ba metti mu yebal ci na abou bakkar né may jité ni bi mu déggé ba ci na omar muy ko bar ci dakk yow mo dal né amu kenn ko wara jité abou bakkar ni abou bakkar jité ni day def na aïcha nako abou bakkar nako way xol bu taxawé ci nga dañ taxaw nit ñi di dëgg baax ndax doy mu né ko yeen nit yi ci ali salam ngeen waxal abou bakkar mu jité ina abou bakkar ak jité bu mu jité ñaari julli ñet julli yaron nabi sallallahu alayhi wasallam limuy tele yépp mënu lu mu dal di jox dem ci dakkale abbas ibn abdul muttalib ak al fadl domam ñu sëkk dal ko ki tey ci ñu mag ki tey ci ñu mag ñu do xam nak tanki di rebb ci suuf ci yi nga xamane dik na ba jup dakkale ñu jilu ñi yëngo ci na wuta dal di xam na loolu yëm ci bi ñu rek ko wara wara ñu dal di koy baye place bi yaram tu bi dal di koy jëñak am ko nekk ci jitt jëm ci na wuta dal di jitt mu nekk ko mësa def yaram tu bi and ci tapay yu jullu mu tok ci minbar bi ko minbar bi dal ñay yu jullu nit amna jam bo xamni ci mbor ndox ko tanlo tok ci aduna ak la ko mom jam ba tan la ko mom bu ci mborom mo ko dal dafa ñu ngi wax dal leb dina la ko fal mom dal ni joy xam lo lu wax bu dal ni yeen mborom ci lim ni ko ci xam ni ki masna la do ni wal sama yaram ni ngi xey ko ci xamni ki amna ana na la bari ci alal waxto ñewal ma sax ko sama alal ko ci xamni ki masna na ñu yak na ko def yakal sama def bu ci kenn ragal dara da ci borom di ndewuma dëngu ak xoyante li wala may bañe kenn amu kenn ko xamne fatliku nga ko lay am bu amela ah wa bi ñu xabiya ne ko mande ñu ma do ne ko ñewal fa yow wa bi ñu xabiya ne ko wa man ko bam ni gior yana mo ni la defon ci yam ci ye sallallahu alaihi wasallam dal di dindi bu bañ ko ñewal gior no waru tan dal di sunni yeyam dal di ko def ni pomp yaram ci yaram yam ni ko ali los bi ni ko dama xamne leg ni taggo me barke ni xiyam di li nepp dal di joy yaram ci sallallahu alaihi wasallam dal di delu ci kër daal bakkar jité bi dal bu ñodé bu gën jëma jox ci di dal bu nga xamé tangor lu nekk ba nekk bu dal di sax ben na bal xair sax ci wax mu sedd lo ne ko sax ci diko sax ci bok bi ko sax ci yaram ci mbir bi ba mu def ñi la xam ko ni doy mu tegge nak legi grandman ibnu bakr bo wam tuddi ci neeg bi mu bok ci yaronte bi seen mu am ben ban bo am ko dem saccio yaronte bi di xol sokki bi di ko xol day def na aisha dal di xamne sokki bi la soxla mu dal di ko fay laat dal di dag ci xati dal ko yeel ba mu mal sokki ko bam saccio bu set di dal am dafa ko mu dal am di ko am ndox kuna yaronte bi dal di tek ci bokkum mu dal di genn sallallahu alaihi wasallam dal di fekk borom ñu waxe non nak li ñu mënu ko gëm mënu dugg seen bop ñe nak wax ko am jàng go xamne naadu mom dafa digg mënu ko jox ibn Umar di trouver di soor naan ñu naan mom nak deena la kar naan bu soor yalla mom nak dafa xéti borom mom rek dafa dajé ci borom ni yatt yalla mu ta ko dafa dégg ci waye bu ñu ngi ñu wax naan deena da ñu dafa ci tank xéri loxo di wax xamatu ci ñu wax dara julit ñu melni xarina yo xamne dañu réer ci ñu dem wax ci taw bi ni goor ñi tebbi ñi taxaw ñi tok mëna ci ñu jox dina bu bëkk nekk ko dama lay bu mu accé de bu ñu wax ko ñu dal di jibal ci ko tang dal di muru kanam ko soor dal di dinne dinna ci borom na de gi nga xam nga ci borom dinna la ko ci aduna mom mak la ko dal di dik ñu ñu ko ci naama di wax mom di soof bu ko Omar ndank degg ñu ñama faay ko di ciow rek bu dal ni ñu jamm yalla yi ñu nak bayyi ci naaw ñu wëc ci naaw ko bu xamna ni ñu bayyi ñu ko bu dal di ñew nak taxaw degg lu Abou Bakar Abou Bakar dal ni leen kepp ko ci xamne sun borom borom jamm sun borom bu de mukk ngi ci do ci xamna mo am na rek jamm mo am na tekki borom am xana jamm leen Imam Muhammad ibn Iyad ko ko xal ni ko bu ci wa fa in ma ta qutul qalbum ala qalbum ko ngi ko ala qalbi fa ni do la shenu ci la inna ka mayitun wa inna mayitun kuma inna ku yama qiyam ci rabu dum takka ci ni yalla waxon na len taxni bu ngeen dare ni len muhammad du len du dug yonent yeneen yonent jiti won niko ndax bu de dañu di jallu ganna wala buñ ko rayé won len ni len yonent yi bari ray ni len ñu and ak mbolo yu bari ñu ray len waye ñi ci def taxul ñu doye di taxul ñu décourage taxul ñu xaddu taxul ñu tii ñu bari bañ nañ len ni ngeen di xalé bu fekkene dañu am ay jam jam bu degeene am ay jam jam momit amene ay jam jam te yeen ni yaakar ci yalla lo xamni ñoom yaakar ñu ko fat ngeen bu ñu yalla yedd ñen muhammad ak yonent la bo xamni jam bu yalla indi won nak def ci jëw rek bu nga amul nak neena bu nga xamni abou bakkar wax na lool la ma so do woon nak ni mbir ma am na ñaari tank ñu mëna ko teyel mu daanu ci suuf fofu nak bu li ñu xam ci ñu ñuy dox ibna abbas as-sabr ibna ali wajé bi yonent bi ci xek xamne arab yi nima ko wax won ci tambali ñu ñu doy war lay ñu xam dal seen jikko diko yi ñagax ñu tay itam ñu sopp fitna lañu té dañuy xor rek ko té fini mëna wax lo rek wax lu buñu déggé ñu ñi xaw ñu ñak yeneen yu xew ci giiré arab yi tax ñu dal di gis ne dal nay war ci sax légui légui rek tax ko xamne ci mooy taxaw ci kërëm julit ni nek ndigal julit ni ni ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ci mbir mamu Umar ak Abu Bakar ak ay ami ni jara Abu Bakar ni ñet ci mbir mamu la ñet ko def ma nek Ali nak ak Abbas ak wa ko Abdul Muttalib ñom ni ke ci te ñom way wajal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba so gëna ëlëk dañ ko dañ ko dañ ni tam ni dajé taqish bani sa'ida xaw bu bare mo fa tan waye ci am taqish bani sa'ida waye la buñu bobu sax yant bi ci la lolu xewé waye ngeen xamné yant bi sallallahu alayhi wasallam liggéey bi nga xamné mom la liggéey ci kaw suuf mom rek ko ci man jamono di
1: ay drapo yo xamne mo ko diru ñëne ñu juroom ko xé ci na ali nana kenn ñu ci ko jamm ay ñu ndax lu xara ñu ko ci nekk nekk ñu da na nekk ba ñu la ko suba lu yag yag moy jëne ci mom ko nit ci degg na ñu mëna suba ñu mom la ñoko dal ko mëna da sax ñu ko baam ci ci door ñu ko ba ba mu tebbi ci door ñu ko ba ci kanam ba ndam mu bañam xar ci ñu suuf ni dem ko ci kaw beut bi bamu xañ ndax na ngeen ñu soloon jaaro yi dugg na ci biir bop bi bu ko ko doon dugg jaaro da ngeen ko bata bu ko xamé ne dañu fa ndox di rax gam gam yi dara di ko gëna bari rek ba fatimatu bint rasul radhiyallahu anha mo fa benu yalla ci taal ko dom def ba la ci feud fatu ci leen yew ko ba tax dara jesso ga dal xamne jam jam yoyu mon lañ ci teewal ni jam jam metti metti metti du te wax ko xare jige defé ni jog di gëm yalla ben bis jege rek fa lay jam jam yi metti ma xamne kenn mënu la jog ni julli di gopru bi antu bi sallallahu alayhi wasallam aji gopru day genn walu lolu aji taxaw lay am ak di metti metti liñ ton ton liñ ko tele tele ñoom ñep dañu dal di jog julli taxaw nga xamne alayhi salatu wassalam ci di adion ñenter at momu la dem room wet room ismal nga xamne ci la am di tebbu ba nga xamne dafa ak ñoom ñu jox nañ ko ay dal nangone mo leen ñirit mu delu ci madina tok dal di yabal abou bakkar mu aji yoonu ci adum diom ñent ma ni mako waxe won moy aji ñepp ye ci di adum fu teel ni buñ duggé mu sax ko madina nak ñu ñu fo bi yoyu ma waxon yépp arab yépp ñew di def ci bisu mom ci wa anam gëna ñu jëgë def mu dal di yabal tam nak ay yëngëntam ay ndaw yabal leen ci bur yi nga xamne ci xéer yi dun arab mu di leen wo ci l'islam mu wala bur bu mu bind na lettre tek ko ci loxo ndaw ni dem dox la ko di leen wo ci l'islam bu nga xamé ni non la def ba ma ci digé bi ci man wax ko aji ci ak bi nga xamne mo doon fukere ben man wer bi nga xamne genn na ak ni atum fukere ni mu genn dem makka wana tan ni seen aji moy aji fu wada xamal len seen fonki aji yeb dal di xob ba fofu ko ndam bu gudu bobé dañu di jang ba jang aya joji ñu lay wax ni al yam akhmatu lakum dinakum matalna tay seen dine sun borom wax ko dal di delu nak madina tok fa li dess ci digi dess ci digi ci atum fukel momu tok fa wéru tam xarit digi digu tam xarit mu tok fa ak fukki fa nak ñaa ci wéru gamu wi ci at mu nga xamne moy atum fukel ben dal di wuy ji borom bu sel ko tabarak dunna diom dem ci atal ñet fukki at yi ci madina la ko def fukki at yi ak ñet yi ci def mom la def makka gannaaw buñ ko yonne bu muy gëw aduna o ci fi ci yugam fukki di ni saaba ci madina rek bolé li tax ni ko ci yeneen rew yi ni saaba ci yeneen rew yi lol moy dunduk warante sallallahu alaihi wasallam ci gattal ak ci tepp yu bari ndax dafa bari fa kontene dañ ko go waxtane lepp ñaari guddii ñet ci guddii tax mu jeex nit waye nak mom li tax ñi waxtane dundam xare yi wax ak ciono yi ni daj yep waju baax bo de jang tarikh lu ko dalon ci lu metti sa xol xaw ci an xare da nga am tiyaba juure lepp lu mu defon ci njambar nga dekk da nga am tiyaba juure motax ak jamu yalla te xam njambaru nit ak walere mo ngeenu day tax nga bëgg ko wax te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan xol bu ko bëgg da nga dem aljana ñu ma yeb neena haramun alayya an-nar qalbi yuhibbuhu neena safa aram nit sama yaram ndax sama xol sopu muhammad sallallahu alaihi wasallam law motax ni dajje guddi digom di nga xamne moy guddi nit di guddi nga xamne ci la jinit ni ana di gëre di nga xamne ci la aduna ana du musul am yo xamne du dañ ba yoonu xiyam di barke ni di ci waxtaan ay mewam ni di ko gëna sop di gëna xalaat ay mbirum wax ko bu gëna xalaat di gëna tege sa borom di gëna set itam ci ay bakkar di nit ko xamne ti saaral yalla day yok lu motax mbire gi ma waxon bu tambali ci yaru gamu
0: yépp suñu borom def ko ci di gamu di fonk di fonk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam loolu ulama wu diggu nañ ko du yam meex nañ ko tambale won ci sidina abou bakr ni ko wax ngeen ko kon nekku luñu sox gëna wolu ni waye al malik al muzaffar moy fi ñëk dagal dagal nit ñi ni ñu ko defé tay di def guddi waye gis nga ne sidina ma'ruf al-karhim waxon nako xaat mom sank mané kepp ko xamné top to nga ñam waajal nga ñam taal ay lamp dajale mbolo sabab am jang no xamné jang jindu yarante bi bu yama xiyamé boy dekk yaangi dekk and ak sidiqone ya ak shuhada wi ak nabi one ma yarante ya ak sidiq ya sidiq maxtal wona ko sal ak shuhada wi lolu lu ama am solo dan waxte yep amo laaj waccu bi yent yalla isa dama ni dëndu ci bi du dëndu ci ngey wax isa dama dëndu ci jamono wala du ci dëndu ci ak taaye xam yent yalla isa alayhi salatu wa salam yarant bi yalla yoni la woon go xamne bu ke ma yaram momit ndax dooma adama la ci ndeyam waye kay mënu ñu dooma adama ci bayam ne ko nit ko xamne dafa dëgg woon aduna ba mu doy quoi musul woon mom dara ci aduna ko lo na jabar bo xamne momul dara nek ci yalla rek buñ ci joge nak jëdi gi giñ ci joge nga xamne yaw di seen bop ñoo dem ba sen tribunal até ko ba né condamné nañ ko dañ ko yoy mu dess nak légui diko rebbi diko xet ba gis ko ngir war ko exécuter lu waral wori gi won ci Allah Aïssa da nekk won ci nit ñi rek am neegama kërëm ak soxna ni nit ñi nak nit rek wo xamné dafa bayyi won aduna néñu ñet la massa mom ci aduna baat bi nga xamné bu doxé ci Allah bu gis ndox mu taal ci lay tanfina téñu bu ndan téñé karawam ak xéer wo xamné mo nga dan dégenaay bu tuddé xéer ci bërepp la ko ciom muy dox bis ba gis kuy assé loxom di naan mu sanni mbattu dox ba gis kuy yamalé karawam loxom bu sanni téñu dox ba gis kuy ngegenaayo ak xassabam mo ci xéer nit loom ku yàlla joxoon li ñuy wax éloquence wax ku mën a wax ku yàlla may kaddu ak xelu wax dafa daan waare buy waare ñu dañuy jooy di jooy ba defeen daan ñàkk seeni bët nit la koo xam ne dafa daan bësal ñu amul dara wane ne ku amul dara moo mën a àgg ci yàlla waaye ki bari le alal ji day dox diggante xol bi ak yàlla dox diggante xol bi ak leeru yàlla wonane kenn du dugg aljana tadu bañ nga dindé yépp bëgg yalla rek tadu man nga xacc bën bën ko sa ba tax way ñew yi doole ak way ñak yi doon ko top ndax limuy wax ci lañu gëna gis seen tiir way am ni na ak bur yi gën ko mëre ndax ci limuy wax ñom ñoo gëna ñak tawfiq daan top all bi di waré ak di jaamu yalla nak loolu mo taxoon ñom sax xamé wuñ ko woon ñu délégué woon ngir ñu war ko wut gis ko ngir mën ko indi xamé wuñ ko woon ba loolu tax na ñu né ñu day ñu mëna wax mo ray ñu ko alquran mom néna ray ñu ko dañ leena niralé waye ñi nga xamne duñu alcorane ñu taré xamne ñako doon wëri xamé wuñ ko japp na seen japp gëm nañ ni moma rek rañ nañ rew nañ ko daan ko leer légui kon yent yalla aïssa ci ñi nga xamne yow di non lañ ko gisé né ñom ñoko ray mu dé fanwéré afa ñett ci ñom déssé lu wara matlisi mais essa gannaaw ba mu ñalawé ñen ci fon gisat nañ ko ñoo ñu dal di saxale dekk bi fofu néna mo dekk bi def nako ba nopi dañ ko yékk jël yobbu asaman ñi nak day déllu ci waat gënalu déllu ci déllu ci day jiddu waat wala day dékk waat ciow ulama yu bari ñi isa day déllu ci waat ñi bu déllu ci gannaaw yonent la won te gannaaw muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent amatu bu ñëwati ñi bu ñëwé saaba lay doon du indi bu gënen diiné ju bëss waye ci diiné yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam jiddu l'islam ci lay waré ci lay xéxé nit ñi mom la leen di té ñi nak ñi né dana ñëw ci dana ñëw fuñ ko tibbe ak ñi né ñëw fuñ ko tibbe ñi dana ñëw indi ay aya indi ay hadith ay ñi ñu tayil la waye ñi ko sérex ñi ko lu leer lo xamni ko jang xamni wax na li moy ñaari aya yi bi non wa in min al-kitabi illa la yu'minu bihi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu 'alayhim shahidan amul kenn ci ahlul kitab yi te moy yahudi ak nasrani amul ci kenn ku dul ne dana gëm isa balay de ñu balay de balay kanade ñu balay isa de te yahudi ak nasrani ci yahudi duma buñ ko kon isa de wu nang na muy def ba yahudi duñ ko mom moy day delu ci ayma qiyamati yakunu 'alayhim shahidan yama qiyam mo leen di sédé ak yen ay ci sourate zukhruf yi fa ay jati ci fa ogu ci lo yo da ngi ko le ko

0: ليفلا يد لو دير اوتيس لو دجا اوتيس لو امي اوتيس كن دولا جد كريم دراكو موكا كمدو نيت ني دو وكو توسا دو فند فاسيا رافتنا كريا رافتنا يف يا رافتنا غرب يا تد ñam ya do tang du tedd deug no gëna bëgg lay melni gadd ñu tedd wër la tapata taf la lo mëna soxla ñu def nga tedd say kër ni yang say lal ni yang say lor ni meng say yu ni moddu ngay dox di sant ñu di la sant fo jëm di sant and ak sa gadd nga def fu sel sango yu sel nekk fu sel do jël pënd yaram la yonem geram la ñepp geram la kenn dula jadd ko jeer muy dekk te yene lay mbëk nga yene ko mbëk xol yeeku and jamm ni jëm lepp ni jëm nga far mi gum ci ya nga xedd sa xol du metti yer du metti lepp du la metti rab du la sadd ngay ko ñu tan am ya nga tan am ya nga tan lo war ñu wadd te xamni doo dee doo teer kuy dee doo dégg kuy dee doo xëy di wird doo julli doo woor doo tàng doo guur ndawlu def buur awul bu tedd lii ma ta sàkku lii ma ta faggu na nga ko faggu yow mii di dund lii ma ta sàkku lii ma ta faggu na nga ko faggu yow mii di dund ngaree ma di dekku sàggan sànku fawutelab da ñakk nak tab liggey ak yalla al ko ci far ñare ma deg ja ku sa tan tan ku fawute lab da ñakk nak tab liggey ak yalla al ko ci far ko deeru yitte ma nguy xaqo ka dam ma karot muy denc nak ak juram te waaje denc jaba ku jog di sa rabu de tay denc yere yu jak tay li matam yam am diktal bi ka na far do deg kuy tuddu yalla te ka wax waxu ñu do ci eru koy daw jigeen nit mbaate koy moyu la ku nekkali do de re soku jigeen naka kap te sepp ndaw su mu gis xam turu wa xam ka ko jur li du murid du ken xam ak murid du ne ak tahirit du ni melli musul rek ka ci war ak terbiya gene je ak terbiya gene de yow yonu te biya joyal gaay xey na war dana la joyal sa lor ndax yalla fay ma ci yow ayiw de yeesal ci man ak terbiyaati gu wér samay rangooña ngi ñëw ngir deegu wer gi nga dee te ñépp far jekk kenn junjul jëm ci defar ku seeru gaa yala daa dundal sa dee duñu bét ci nii nga mel ndax te kenn bëggul ko wàcc sa ngir ku seeru tey Babacar mbaa sax nga seeru Omar mbaata ali yoo ki Uthman ak way suñu mel ngir ñoo la daa awa kay awloo ka sàmmu ba dem ma jóg fas ak yow mit tey wala réetiwu bir danaa la dundal ba dootoo wopp mu ka ngir jël ni bamba ci fam ngir yépp boole ko yor murit bu kër naratee yàqal na dal di xalam bisam ba muy dee ñu fa koy jël ni googale kër murit bu kër naratee yàqal na dal di xalam bisam ba muy dee ñu fa koy jël ni googale kër këram ga des fa ak i soxnaam ak i alalam te kenn du wax dara lii mat nay xalam ate yër murit bu dëggal dafay dog lëf ndelëf du ko dog day cor la fit dal di waaxuy wéy ndelëf du ko cor koo xam ni kii dafa ànd ak yàlla ak sëriñam ak it dëgg juréy day not di fat deni mbër tey ràmb bay niru gar tey fiiri ndog aka dog tey mel ni saatu su war tey dagg tis ni go ba murit bu dëggal dafay no waane kenn du ko not ku dee fi not dafa yor pas-pas yu bon aki nar murit dadaa nëb daawul bëgg sax ku ko gis ku tuuti daana ko doy ciw ñam ba tey aki sir murit baa koo gis sir day tab bi nee ba te ub ngir ni ba rek ka di kuutaayam te doy na ko far kuy denc mbub ba ka wëndeeloo ka du gi bisi kuy far ci yàlla fiit bi naani fii du ko far ndax gaayu gëm yu fasoo am barke dootuñu ñëw yuy jëf bëccëg bépp aw yiw tey fa naane ci kar ndax gaayu met yu fasoo am yàlla dootuñu ñëw yu mel ni njaa àll seeni ndigg booya ci def ndaga yu xer yu faso man ñepp dootu ñu ñew yuy daw jigeen ka daw ak moy ba deen ci garap ndaga yu mar yalla mar yonen ba dootu ñu ñew yu haajul laf lu dul seen serign ta sawa ndaga yu way yu faso gën ñepp dootu ñu ñew yu deddu adina seeni bop farni tu xut ndaga yu wer yu faso dem degg dootu ñu ñew yoy awu digal faw wakay yoko ko yokke bu wer ndax gaay am ngo ni dul war mu ko dootu ni ñu yefar taxaw tem ci yu faw bay taxata ndax gaay mag yu magal yalla dootu ni ñu ye japp di ne ji dundal ngank dab yi ci xar ndax gaay man di yu melni jant dootu ni ñu ye japp fal yepp toyal ci ko bay ko mu ñor ndax gaay man di yu melni jant dootu ni ñu ñu japp xol yépp léral foti moy tagitir sëriñ dina may mama mat gaay yi ma tudd sëriñ ta jox ma nak téne jam ngir yalla tang nga nafa sëriñ bi may ma mat gaay yi ma tudd sëriñ ta jox ma nak téne jam ngir yalla tang nga nafa naxam la fa ngi xaw gaay lo xamni dé ko gën té yalla mu lolé moy té moy bëpp taal dé té lolé du war du yaar nit té du ak julit lu ban la lu tukke nak ci saytana ci do bi li xew nak ba tax may wax do len ndaxam murid goyef gi toy te yalla bajje bi murid bobu ci xol baangi te da ci aada tay mu fara soppi kal be mu serign tay fexela bi murid yepp ngi geeso garo ci ko ci murid te ken jombatul la ken fexetu la jog dabe tay far da da de sax ci ab xara ngir bañu deram yaqo ngir dunya ji de gele donga bi ndaxam jaay li am delu boto ko gën ci nun lute nun nu far jaayante ak bamba tang bi te dunya ta sey wi legi la akhira dal bi ñu ku muñ am damal dunya ki la akhira far xabit serign bi da no wo tok jaay bëgg no teral bañ bi te xé ñu jox daw duggu jëm bi lute kat ñu mag la ndax gëne lam yi appul bu yëngu du jeexit mukk ngir moo de jant bi la yokk nekkul sax ci addina leemu wi ku daw yàq sab der ñàkk ndem def ku ñuy sabi lu jar yokk nekkul sax ci addina leemu wi ku daw yàq sab der ñàkk ndem def ku ñuy sabi ku ra sabbi tee moo muñ ba buntam ni cil far mu gën nag ndamam ñuy wax ni cay boobu tëlu de ku ra sabbi tee moo muñ ba buntam ni cil far mu gën nak ndamam ñi wani day bobu dalu be ma jotté beug la fi aflef man té waré fi lef ndax gaay di né beug aflef té war tawar ma jotté beug la fi aflef man té waré fi lef ndax gaay di né beug aflef té war tawar deug lé ka waré lu war bepp julit la bu wër waro ka de yit lu war bepp julit la bu wër mbolo mi man mangi fi waxtaari aljana tay ak xiiwalam yamu lambo ak garab ya ko wër ak naari góoram ya ak toofam su yéemu sa ak saaxam yi taaru ya ànd ak ñam ya far ni xasar jigéeni aljana joojis bët ba day mela mel ni seetu ngay def bëtam ba seetu yow mi la far garab gu aw fas di dox téeméeri ak teddu jot fakar gayam ma nga fooke aljana rey mbir mbolem garab jafa sax nag téeni ceeg gi dañuy jëm suufay la nga kay yooroo ko dëkk ci ñor boo soxla watt ca biiram ak biteema yamit léppay defu ñam du am sax ab jaxoo ya ku der garab yarii soo gañiri soo nga mel ni xalam moo dàq fab fi xalam sax dàq lamb ju gor te jongamaa nga fa jot buy ree ku nekk di xam taram ba ëpp na leeram gaako raw naka mbir dexi la mag dexi meew ak dex yu nekk fa am te genn dex du ca jeekay dox dina aka fer te xam ni doo wopp doo rafleeka xiif aka mar koolam mu gis loo bëggit am foofa rek ka di kër doo dégg laf lu la neexul doo fa gis ndare mbit doo jaxt doo wët te doo gis kuy tawat saxiloo bis bu nekk nga gis ndolleen lu dikk lu rëy ba woo fa yàlla ka dul jeelay nga nee la ci ngor fa ngay gisew fas wu sax téeméeri boppu ñu wér fa ngay gisew lal di dox ak yow nga mel ni ku war fangay amé teur ñu dootul rap mu kakata sa dootilim do kataw do de te do amé bor do lepp te de fula lepp do lo te de fula lor ko gis da fay doylu am nak yef yu doy ni tayo fangay amé taaki kaw yu wey di wu tete eta ki jangama ki lal yu no yak def ndaw so fa gis ma nga dem nak tak fukki lamam ak fukki gal day wurus wo xamni de su ko ko ci musal fukki lam ak fukki de ti wurus dira na ko baye moy man ma def la jeuker jigeene ak tana seeni bop day yama yam ni rojji mel ni ci ngum moko fe ngeen jigo ba bop ya day ma de kep ak wun de kay ma yan nak lo ci er koy guddu mba koy japp nak ni ko gor dem kawar bu roton tay ji de seeni kawar leeram gi ginnani kon day boole bopp yi xar te seeni re gëna leerub jant seeni xetit moo dax xet yépp yal nan yàlla boole defar góor ak jigéen na fa yam koo teeru aw yaramam day xeesakay nes ne seekay mel ni làmpa ci weer fa ngay ame pati yong boo xam ni buntu ya day mat junni bi buntu ngay tabbee ka génn ka wër te yàlla day jàpp wuntam yépp xoobe wurus ba buntu boo seeru naa bii kenn deful lu ko jar te kenn ndaw su ca noon tëf kenn lor fi le tey nga seeru dex yépp sa suukar te dàq la xar te kenn du xëy tee ka siŋ waayee ka dox di mbërëj koo gis dafay set welas xëy-xëy lu ñooña la war jigéenu àjjana ñee giñ naa ne ñoo ma gënal jigéenu addina ñii lii la buggoo di du ngor kër goo fa gis am na nag làkk wurus bu ko wër ak sàkkite yi xaalis ak toogu yi wurus ak ida la xel dajag la mu dul daj lépp am na koo ma ma bët ma su koo gis nopp daawu ko for dooson dooson le foofee doo fexee de si lëf lu dul difab rekk say soxnaa ka foo na ka dar te saa su nekk nga yokkuy mbég te yokku ngërëm te naadu nag faw ak dee naa ku wappaki lor nga nekk diggante mag ak ndaw te doo fa tuxoo sa doole dikk ba mat nag sëkk ngay niru mbër di lekk kay tëdd kay wasaana kay wari fas di rekk dëg nag te dootoo jàq mukka ka mer lii doy na kuy wax a wax lii doy na kuy gis a gis amkel yal na koo xam ni ba nga ko war ngaa dëddu dina ji ngir moo di wuj jëm te koo far wuj jëmit du la far nan bokkurug laka soo ay derte te nun tay jublu nag gële kër ku dëdduwul gile kër koo jag fa googële kër ngir googa gi di njëgam jaayal sa kër gi nga yor xamal ni ñàkku jiwoo gën ñàkki dàgga sa kër addina ñi saw jiwoo àlaaxiraa di sa ngar bul yàq saw jiw yow suulal sa bay ba mu ñor ba dëgg say dàgg am say kër yu féex ki jur aljanna ak ndaw la suy jaayoo ko reeku ko nat na sànni mooy faw mbaa kay jël du woowale far njagam dangaa bëgg a jël toppal ndigal bàyyi mooy aw far budul mooy te dëkk aw ndigal dana jar aljanna boo ko bëggee jox ak canam na nga daw mooy yépp faw te wut ab sang nag bu la yar aljanna boo bëggee jox ak canam na nga daw mooy yépp faw te wut ab sang nag bu la yar loo jaamu jaamu te yow ab sang jëppu la yar doo tekki lëf maa la wax lii soo gëmul na nga yër lii lay mosal mbir ëllëg moo lay fegal mbugalit moo lay teree gisi lor moo lay teree mas yër yowmal xiyaamati tiis ak lor dafay gën a am koo xam ni la ku fa ngën jib sang faw mu sër jahannama gën a rëy ak yëngu don gu jib bu yëngu ñëpp di rët ngir xam mbugal ga mu nar koo seeru muy wax ni man day oo ma soxla ci ndey teoo ma soxla ci saa baayit ndaxam ba ma jur bis booba bis masunaa mel benn dootu na mel bis booba moo gën a rëy bis booba moo gën a tar loo xam ne nit mas na koo def ciw yi waglu ko mooy foofee la koy nettalee mbooloo ya dégg bu bir ndamak soraxte lu nekkay am fa boobale bis fa ngay gisay gaayu bon ak gaayu tell yu bar malaaka yépp taxew say laaji jëf ak i wax say feesa yiw aku ay tay gëdd ngir ga soxor ku nekk neefi ko sa séeree ngi fab ko sa yër mu yeur ko jiss neppulum da def di mbind mu wer muy jang kay sant mba muy jang kay retret ngir xamni fay ga bu dikke xar kanam ba taxar mu yalla baxul du jur aw yiw nanay dawi moy nini dawe xalaki janan ma far akida bu la desul nak luddul jog aw sirataka dem yefar ye jëm seeni kër muy jëm muy tunu kër lu dal di yegg ci baax ak yalla num sumu kër te tek ci de fi nu nek fo re kanam ma ka xar ridwanam yi ubilit na tabbi leen ci mbeg te jek ci faw ci mbeg muy tabbi nak te sawar di sant ci mbeg bu rotul andate ki tawat di guru faw waka def ay gaay yu jag yu sawar say ndaw yu am barke am ndam am ngeureum am mbeg te goro yu amu yiw nak far wayaf na sawar say ndaw yu am barke am ndam am ngeureum am mbeg te goro yu amu yiw nak far wayaf na sawar ma jow wuti ndandum sant ak galenum ngeureum te deggal serigne touba ci tay jox ma ab galam wutal na ma lomba tank dolli na ma galam te may na ma ak jeex ak njariñ sant na ko man kakoy bañ du man ni waaje koy ay bal du man kakoy jewa kay sikkel du man ku ko nonu ban ngirem mi le mo gën ñepp ngir ku ko wacc bon ku wacc ngirem mi dal di jaam yi xerem xaram te yalla ak yonent daala fi nekk jet te ñoo di serigne bi mo di ñoo nit ku weddi tan li le tax dox ko sey bir da ngay xaram te do ak serigne do jet do ngir jet do yalla jël sayn deug day xam yalla xam la mu def ci wër mu nang ko denkaane biram ay biram yeewal ta biye bari day ci ci feeram bu wër di moy moy bu wër tay ko na kay nana kay sibal ni ye dik serign le mo di feer wëral xal ku wër am lu wër topal serign bi le mo fi ma serign bo fi deug bo fi seru do lu mu man mu dal bi serign bo mu gudul bi le mo ko dem murti yi mo andal rek ñoo gën serign tawan bu bis fen ci ba wax ji ñu xamni ju wër la won xale ji war ji yow te so bu ci am ngeerum am ndam ak dara ma gaddu bu wër man ba jewal sama ndand ni te kay nak serigne touba ci ay boole ñepp daan bu ko re ci ka nga ñepp ne jang fi jariñ mu teexal ku jangul aw araf ñu ni mo fi daan ba boori walaf ne li ñu yor ko ci bañ du ni mu ko tek gi leen ak seen yef ñu ni mo fi daan bañ yalla ne nun wunt yalla ya noko yor mu far dox bu ken ko gul ñu bokku ni mo fi daam ba boori tuba dit ne nu mu tu waji mo ci def mu yem mu ni jar fit yepp dem ñu ni mo fi daam mu xey ci lu deggul fen ko i baj baje ka bañ mu ñi bi kërëm daana na ngogu lu yagg daan lu man di xewal luy am ma topp ci man di way di upp ak bes ndax may la ram bu ru se fa daan dama bari wul xam xam ak jurte bëgg na lu reey luy waral koy daana it duma jéema daan dama bari ak taggan te neewum xel ak xalam te bëgg di la boo xam ni bii dana faw yi daan serigne bii talar baa ngi ni dàkk ci yow bu wér dëggal ko te may topp sañ sañ ak barke yow ci daan naa am gerte am sëb am dugub bu dufan te wér te am ngërëm ak mbooloo nawet bu ñu it na daan na seenu diggante leer akay neex akay rafet ba fir daw si muy dëglee ka waaree ka fangi daan na seenu diggante leer akay neex akay rafet ba fir daw si muy dëglee ka waaree ka fangi daan ku wax la ci falloo ci basiiroo ci mustapha lulul jàmm ku yiw alkutuubal te far ni xiim na ngay boole doomam yëpp ak ñëpp sant yow akay tagg mbaa ngay noppi sa dénk ngoogu doom jaaraati doomam a jël ndam ñoo amit jërëjëf moo jiitu tox nayi doomam jiitu ñii tubayu kuy soxna jaaraa ko gën mbooleem ku sol tubayit ban baatu gën fopp wax jii wér gi dem na dayo jaaraa ma jaara kon jaaraa ma yaa ko waral sa dooma gën ñëpp yaa gën mag ñi gën gone yi yow soxna jaara dëggal saw ngañ ñi rot na asal yaa jur ci jëm ci boroomam woote ñëpp wuy goor ak jigéen ak mag ak ndaw koofi gis mi ngi jag te yaa waral ñépp jag baykat nga bay nga bayu xamal ni waa penku ak waasoo wu ñépp a ngi mus ci sab liggéey yaka dég yow doo ko dee si mayu dawoo werantee ka songantee ka dox di xuluo dawoo bañit ku la yab dawoo jayee ka jayu dawo le bal kenn ay dawo waxit lu jubul dawo ko def bu do jaajef man dana la nuyu tay ma ngi lay nuyu nak mo mbaata jam nga am do am ludul jam ya fa jam lepp leppayu ya japp jam mako yiw ak cant tax ko mutax nga bay ko nak bamu ñor daagul ci aljana yi ko ni julli du war na lay ñaanal ci waxtu jot lo bëgg yal na nga am daakul muy lo rey tarax nu nak ci sa barke teet yi ak ci yaw it mucc ak raw ak guddu fan lol ak way ak tubayu tarax nu nak ci sa barke teet yi ak ci yaw it mucc ak raw ak guddu fan lol ak way ak tubayu nalay bam ba yaangi kureere melom na jog diglu kon leemu xam ay melom yeeram ndaw teral mak teral kaw ganam teral nepp mbokam teral dekkandum di talal na joram jëm gep nak di jox ndaw di jox mak bako seerulum du wax nit ku teew ak ku teewul lu bon jew nit te beggul ku jew nit fu mom du def ay du wax ay jëfam de rafet waxam yi rafet ci amul ket morom bu de dox du geso du fi futbatam du topi doxe nam du tanni yako ragal yalla ga tax du topi ceram defar nay ceram ngir yebul yalla mom ku baaka ku bon kep lay tax ceral ku muy gis dakoy dal defa def ni dom yaram ba nga dem mat ngoram ga ko raw kile jitu kel do tu wedde kamin xolam ba nga dem set toreku tilim dombal nitu ay du daane ka boom du yam nit du lor nit du yaqku deram da fay faj lu bon ba budul fagn ni xim serigne ahmadu numbene ban ba mi du am kat moromam da fay am borom waxam jeeke wir ngir da ko fa defal te taalam ko taalam budul fay dugim amul kem amul kem amul kem ndaxam ku jeexu kemam bo daje it duwam serigne bofu deg de serigne bofu gis yegal leg yow mi ni ban ba ko tim serigne tedd biddiw yi muy jant bi ku koy takale ko serigne moko joom serigne tedd biddiw yi muy jant bi ku koy takale ko serigne moko joom mbiram raw na jet yep raw mepp xel tarax lo nga bari yep jaajeef qadim dano bal bade nak ca tag gog ndey ati baye fi bok ngir beggiko yaati joxe ko mi tay ak nak tarax no tarax ko mi kun far yi wom tam la di ko mum eleg japp tay ludul yow so be ki sagar la di gom ku def tay ludul jotte dal lay dawal bam tay ngeeram nak ma ngay def haram ku am lepp ludul yow amul lepp ludul yalaw rek ak nak yu bon baati dom ku am lepp ludul yow amul lepp ludul ngelaw rek ak nak yu bon baati dom defal saat gay yow mu mel ni matin fu de ful baye ki biram ak tagom boromam da koy fappay diw biir di sayto ko yor def mani ya karim bu may beug lepp man bu may wut lepp ludul yow murid deug li diw melom bu may beug lepp man bu may wut lepp ludul yow murid deug li diw melom murid deug bul mer te bul japp mer mer ak japp mer day alak am murid meral say ayib geram sa serign da daw ne matam nak ba am say murid meral say ayib geram sa serign da daw ne matam nak ba am say murid dene xal derat ngir ku neexul derat do am ay geram do am ay murid mayil jom ngir rub bu day ñak jom ba jam doora am jom te reb bay murid jom ak jikko ak fulay yattabon jigul rabbaku dag jigul am murid ku am yetti du am yetti ngeureum barke wërseuk yegal yow murid defal ndank tay wa fa kay daw ba jam bari jikko kat mo de jakku murid dam jikko ak ful ak jom ba tax tarbi daw yow lu jar li murid di nak jam di sax jam ba saw rab di raw nga waatu ndawal yow mayul li murid digal na la aw yiw te man li ma war defal li ko def li di ngeen di murid defal bo defé ma def bo diful ma def tay digal man benen murid te ca sant na la geureum na la yit dama bëgg ngay jitu bepp murid bu yal na la ndab la ngi ni boyano te tu ro ko am barke am tay murid biyal na la ndab laangi ni boyeno te duuro gam barke am tay murid dama dem ci ay seug ma gis kep nit mi ci ndum ci bamme la mak tay jefam ma xam nak ni ko xam ni li ding mu jëm bu yew wo da fay teela jëm ci biram jogal jëm ci tay bir te bul topando ni bo rek taye la ngami nangalam mu nit pap di yobale bamme la koy fajal lor lu dul lola fa ci loram te ak juru ak nit ku de do ko pap di yobale fagul ci sa juru ngeeram ligeyal ci tay yef te wut tay njariñ lu jar dem ba tay yef te la ko ci ndam ku xam deug lo am bala je nga am te lolé lu dul nam mate je ndaxam ku am dekk ku janji tay gas bu wer bala dekk ba je mu terum ndoxam te ab dekk set modi dunya yegal te gas modi ak jaamu jaamu te gem wer ak dundu ak wërseug ak kër gu jak du na ska ndara dekk yewul te xam ku dekkam ba tay je te bannul bere mu dekk mar ak nar di rec ci jefam xarit deug na nal te gas ban yow ku def ni bu bit ba du rec ci jefam xarit lepp lo tay tu jamo ko yow ku def ni bu bit ba mu be ci jefam xarit lepp lo tay tu jamo ko yow ku def ni bu bit ba mu be ci jefam ndam gay ko xamni bamme la koy xalo mu ci sen ma tagar doy nako mu don dunde am ñax di teggit koran mu doy dekk li yalla yi xam nako faral degg doy lo xarit li nga am da ngay doy lu do doy le li degg ko ñam jooni tay ak ñu am tankayam ku ne ngu itawat tay wut doliku te ko teeru bu reeyam ak ma ngay aajal ak aajo ken ñeeku ko ku am lo amul aajo lo aajuul ku am lepp lu bon bon nafar sant ko te bo de du kuy wax ni man sant na da def gornde ñakul lu muy nemmiku te do fekk it ab tawat kat du nit te do gor lu dul cant yow moy tuko mu ñak cant gan lepp lo man di def ngay sant kay muy tawat nak bako ngay sant xiwal bi muñ jep lor ngirum gaay yalla ni soobu ko amana nga gis gaay ni rek deg di so xale ay lor yudul teggiku dañuy dox dina boka na bi tawat ta ko gis ci ñoom ak tegar doy nako yudul doy du loy la ak tamay doy di doy murid mbub dal ak tubay doy nako yudul doy du doy nak teluy doy doy murid mbub dal ak tubay doy nako xarit yalla yombul te mo am njariñ wutul yalla yow mi ba de mba nga am la tax yalla yombul ku koy wut te am ci la soxla do am ci momu su ngeureum dalay wan mayam yepp te yeer sa xol moy deug moy gis ci sa xol mbañam ku fotul xolam nak ci mbollem luddul jafé lu boromam du am ku ndam ko botam ka jor ak bawal ak jolof te soppit luddul yalla baxul ndaxam la ngay sangé say kem du wërseug wu ya du mbolo du ab juddu li far ko xam yab yar ak deddu ak jëf jiw la nit daara wante ka sangi kemam luddul yalla yalla ak gën deug yow wutul yalla mo gën di wut ay mayam te ko gis ku sey fi yefam gët na lay gënal ay yefam ngir ku ne gën yefam karama ci xar baax ak ci xam xam ak alal do ñu nit ñu fonko na dem Nidana wakay dox di wax loy garab ku ci teeru bopam biram farfayam ku gis lepp luddul yalla lolé mu jitt da koy dal di doy lo mu far dem ñagam lu nit am ba lolé waral muy taxaw bu doon wey di gis mo gogam te ak may lu reey reey ci xol ak ci beut jëru depp kuy depp deppo ndabam amul kenn ko xam li yalla fayam damu kuy mayam yam ngeel yow tegam di dox ci ndox ak jappu sootay taxañ akay sel bu aw nit du may nit ngeeram lalay may ngeeram muy lewet aw ndigal di jeegal kulay moy defar koy yeeram bala yalla mi denk jaamam beulef da fay genne dunya bu wer ci xolam ku dunya mu bon mi mi delu xolam amegul barab kay bu aw yiw di dem nekuy wo borom ak war nga ko xaro xar bu la bit bu dootul tilim takuy wo borom arasu war nga ko xaro xol blaad budutul tilim bu sa xol di set yalla ram sey dal ak ñoom yep ngay waaju xam lepp am bu sa xol di set yalla dal sey dal ak ñoom yep ngay waaju xam lepp am kepp ku teqib jeego gis jeme ci man ngir bëgg gis sa jëm ji ak bëgg gis samay bayit na teggulu cebam ngene nak ngeeram ak wërta gën mu teki ndam ak barke ak yeru yaram ay dal na nak kuy jombulo siyaara nit do gis mu am lamuy nibe bul jombulo siyaara nit siyaara de taxafulu te bul siyaara ndara ñaar ko xam ni ki dana la war ngay war mba nga diko war muy waru li rek kay solo ndegam ci solo nak ñi le ñaar jekki sa keer tay war war sa bop mo gën guddi war aw nit ñu na ya am solo ndegam ci solo nak ñi le ñaar jekki sa keer tay war war sa bop nit ñu na ya am solo ligeyal nga yalla ligeyal jabel ligeyal nga mbollem ku am ay ngeenel ba yalla ngi lay fay jabel it di bay ku baabo na ngi fay begal mbakketel say wi du jeeti sa fay du jee sama yi du jeeti da nga wessu jeel soroxlo nga mbollem ku daasay jebal jabel ak boromam tere jot narel ku defa waxu sang tay ñar nal tay ara muy metel seri sangi lay naw murid ya ngi gem da ko ci aru nangul nala dal bi del seri bo jenolu jano ko xolam murid bo ji tul gis nga yow xol ba dal dama xere te o may alal mo waral ma far beug def sab jewal de ma bal limay wax jegul man limay wax jelul dama man la noppeti ngir sen beugel bu may junni yombal nga gis bepp gis makayet la ay junni tay be seyel bu may junni yombal nga gis bis bu set makayet la ay junni tay be seyel ndegam o ma am nga te am na lay sarax may ngeneel ak woro mi ngeneel te man Babacar mi nga gis fatnama dew lar bu lay wut ba xey dem bamel te may na la sa guddi ak sa becc xabal lepp jël man du yow may detel soril may lorang moy masal may ngeeram tegal maw naqar yow tegal mak tayel yalla di geju ngarin go xamni ken du ko ak duy kat yi duy nañu bay fetal te ken nasuko dokkat yi jog nañu ñi ngi daagu ñi jamkel ñi daala niu sana ko tox waaye ken jotu ko ñi le nga xatuuti ñi xam dupp ñi baña xam ñi ëpp fa ñepp xam xam waaye ken xam ko ñi le nga daj tuuti ñi jopp ñi baña daj ñi daj ba daj lu rawum xel waaye ken daj ko ñi le nga jiss tuuti ñi jiss jopp ñi baña jiss ñi jiss ba jiss lu ñu dul wax waaye ken gisu ko ñi le nga jam tuuti ñi jam jopp ñi baña jam ñi jam ba jam ba bu cey cey waaye ken jëmuko delul ca taw sax bay nak bu liggeeyo waru tol ak warum tobali day yak mbay bayiko ndegam xamoko te xam taw sax mu doy la xana ndegam gisoko te gis sax fal mu doy daguko tolam bi nak loko wor wor wor te xam ni bayo bu tax nga am dara yow luy te nga am moyko tolam di modi bay moy faw sax ci ndigal mu ca njariñ faw wadif andik pale pere ko bu yitte wo xam lu dul taw tas ku bëgg di njariñ day jema xam aw tasam te jema dem bay ko lo xam xamu moy te waccio moy gefa ci la la lo xam xamu yiw te do jëf ñak ka xam tane ko bay lu bon def yiw añ ñew nga añ baye bay yamal ci li nekk ta cër kon mu ñew nga ti ko la ku muy tambale kay yam la xel mana jot lu hakul tambule wul fen la xel jotu ko asal te farlu ku ñew day as bi as bani met yobum ndoxam ba ko muy tel ak ndeken na su ko asal te farlu ku ñew day as bi as bani met yobum ndoxam ba ko muy tel ak ndeken na su ko yow mi nelaw te xamo say bir na ngay nelawet yow mi nelaw te xamo sang muñ na ngay nelaw yow mi nelaw guddi jëm waxtu fajar te xamo nare ci aljana ko fuy jëm na ngay nelaw yow mi nelaw ak xun ne kay xaram te xamo na ngay doxé gun sirat mo na ngay nelaw yow mi joxon ni te tay kam yépp yegg nga def ku tol ni ñepp te baaxo mo na ngay nelaw yow mi nelawtel mo bis penc bo fa la yow da ngay yayam dañu lay yey mo na ngay nelaw yow mi nelaw ndel te tay set yépp tollu ni yow de rek fa def yow mo jaan ngay nelaw yow mi nelaw ndel te tay set yépp tollu ni yow derek far dess yow mo jaan ngay nelaw yow mi nelaw te sa lol li dund wey te mo lo yow lo fa nga jëm mo jaan ngay nelaw yero ka jot waji taggo ki nelaw gëna jot ku ñepp yegg te yegul mo na muy nelaw ak yere bon ngir ku de won dekk delu ci bi bu ñepp de nelaw wit do ter muy nelaw yow yi neewal ko neeful kat nga far ko ba nak yalla ko bind ci yow mi faw ngay nelawi yegal ni adina tolu yalla dal bu wer te ken du yab le ci tolam rek ngir nelawi bo deggete waji kuru ngel pade nelaw te patay yalla ak yonen bo wala rew te xona yew di wal ngel ngay nelaw rafetul bu tobeete ngel yewi tobul telef ma di daw te xona gën la du ndam bo tagane dana am dawal lu koy saxa am nun ñepp yal nañu raw yaangi sa banex ngi yalla ngi loko di jox mu def ko banex ëlëk jox la bu roy ndaw yaangi ci biirum nawet farlul ñu bayle la far bu gantu bu manki di yow te dara yow rab yaangi ni wërna ak gancax gi yal na nga jam ci faddu am ndawal ngeel taaw ndam yor yu rab yaangi ni wërna ak gancax gi yal na nga jam ci faddu am ndawala ngeel taaw ndam yor yu mbolo mi gan ñew na tay lu ñepp nan ko dalal yaatal ko jullu ko ak mbeg may ko itte juray te weer ko ay gan mbolem ku yalla soxal ñu ñepp war nan ko may aajo legi mu wey ku muñ tafar lu ci day xey benn taggu la dem bala ci tan te yu dootul jeeki ko ma ci may mo tedd mo tade day ubbeep buntu bu bon deu duun ci mbir yermande tay tegi moy di tatu wututi wu lambo añ bu reey bu rafet kum bu deesi umbaw ñuy ubbun ci naari bu wër te ubbi aljana te shaytan jeng ko cey fasona no um di selal faaw tay rafetal ba ngay matal doge ko baati gele ma ci ñay yal nam ku leemu bu wër targal ko jox ko nga nam ba ngay ko gungé nu taggo par defet nu way yal nan ci am may yu reey yo am ni dootu ñu jeep te dakk leen dakk suukar dakk cee ba ki lay ñu ngiit rekk ci barkeem ak ñu gëm ñu ko wum ndolen lu andu la ki coono kiti sakki jey koo rey njariñ moo di aw yi waaye kenn du ko muñ ku dul ku gëm yàlla ak yonneen ba seenu ca fay ñun ñëpp yal nanu am ay wooru kaaye ki yëf yu am njariñ ak ndogoo ki xëdd faw yu doy te yal na ni woora kay farloo ka xëdda ka dog ba ngay woree ki mbëgëg taabee si cant yu rëy te yal na ni woora kay farloo ka xëdda ka dog ba ngay woree ki mbëgëg taabee si cant yu rëy mbooloo ñu tey ji la kori nan sant yàlla lu bari moonu musal banu wari yal na nu fekkeeti kori mbooloo ñu tey ji la kori nan sant yàlla lu bari moonu musal banu wari yal na mu fekkeeti kori yal na mu koor diwen ba day wareeti nag diwen te fekk nun ñëpp nu gën feeju te yokk lu bari koor ni kii teewe na dem yàlla na teeweeti diwen te ñu musal ko ci lu bon tegal ko iblis ak bëret yàlla na dugub baree bari jàmm ji it baree bari topp gi it baree bari kenn bañ a def lu ñu tere gerte gi it yàlla na bari njëriñ li it yàlla na bari lu ñuy nibet yàlla na bari lu dee fi bañ yàlla na sori ku nekk yàlla nañu ni ciix la mu ñu dit ni ko ko koox mu bañ a man mu bañ a koox yéen képp yeewu te gore ku nekk yàlla naa yi gërëm yépp yéwén mu am ngërëm fawasiraa ngaa ci dërëm xolam ba noppee war wari ku nekk yàlla na yaatu lool ñu may ko may gu yaatu lool ak cër bu rëy bu mag lool bu ñëpp bëgg ki fere ku nekk yow na ak xolam sedd rafet te am xelam bari rafet neexe ni lem muy tàmm ngoor ak wëlëre ku nekk yal nay kilifa bu reuy gu boti kilifa fuma ñepp dajafa moy sante kay jekke kori ku nekk yal may kilifa bu reuy gu boti kilifa fuma na ñepp dajafa moy sante kay jekke kori sama gi ñew naati no ngi téré kwati bu wër te am na kat gaay deewul tant daalan wa bitam bi fi lan waccho na ngaram ni melas del seeti fek mu feeku cant no gañala suna ngi taño ngi gerte ngi pere nga ca kaw muy dund kay mu ci man xoma tawat lu ko jox kër yepp yal nañu fess ak barke del ak yu ku nekk sant bu wër gam yalla yok bu wër kër yepp yal nañu fess ak barke del ak yu ku nekk sant bu wër gam yalla yok bu wër gisna ko ndaw suma tas gisna ko ndaw suma rafet yalna di faru wa mo nabi yalna di faru wa ko tas yalna di faru wa ñu koy jebal mu nang ko fat ndawangi ni kilifa mit na buul soriwul ku seytul tan ku ñuy naw sam nu yo du ko mat fa el jël waya jël kat yett sa koy taxajak dem kat ba be kilifa mit de nga jot sama de am ngay jamaale yi reuy nak waya yalna nga jam yow say jamaale te jël ndaw ci ñu bokku di am ngay jamaale reey nak waye yalna nga jam yow say jamaale te jël ndaw ci bokku di wut yonen malaak wali safa gaay le fogg yi ngay waté la ca sekkal ndaw ci yalna nga wat yama gaab gorabun tam bi ku ne ci fi ñew nuyo fi wacc fi wax ko soxla tan ni ko bet wa taw nuyo na fi wa nuyo fi defal njaxlal lu reey ite reey am xel ka way amu fit ku nekk ñew na joxe suutam di dam ngeeramam ngeeram li nang na raw yal nam ko daax ba jot ngeeram li yal nam ko am ko xamni am na ko tax yal nam amu ngeeramam su yokk faaw bu mat ñi ngay jamaale la reey ko ta gis neelawul ñekul xoram ñekul bu yar ñekul dalit ñi ngay jamaale la reey ko ta gis neelawul ñekul xoram ñekul bu yar ñekul dalit ñaawul nañu saddanu sooful naul naewul rerul reyul amul moy amna may gu rafet ñaawul nayul sagano doful naqul naqiwul rerul reyul amul moy amna may gu reyit worom sagangu jokuy jinni ak nil yong worom itun dangu jokuy reey reey wakira ku am jamaale yu mel ni tay nelaw ba doyal tam xel reyul rafetul abdax nga buy niru nit ku bëgg jot ci ngeer ak wa garam teyul naray waxa ko bi geer ak rat ko xam lu ko jot ko bëgg jot ni ngeer ak wa karam teyrul naray waxa ko bi geer ak rat ko xam la ko jot ni ngeer gën ko bi geer ak rat ñamuy amé tax ño gën rat ak ko bi rat gën fop geer bu yett ñu ndaw ci yam ma nango ji te xam la bu wër taw fe dalay may ku taaro ni te ne te ne kat yo ndaw ci yal na la nango ji te xam la bu wër tawfiq lay may ku daro ni tene tene kat mini dofal limu bon bon gaay yalna nu am ka bind ndaw ci le ak ndaw ci ni nañ ñek def yalla ci sab goro tur daw ci di ndaw sa nga nak yalna ni fess goro bi ak ndaw ci jël bu rafet yalla ci sab goro tur daw ci di ndaw sa nga nak yalna ni fess goro bi ak ndaw ci jël bu rafet xamal ni yow ki am jariñ xam yi am ci nu njariñ ak jëf yi am ci nu njariñ sabab mu jox seen njariñ yaa xam njariñ xamal nu ko yaa ko amit taral nu ko lu dul njariñ soyul nu ko faw te jébbal nu njariñ jox nu njariñ yaa am njariñ koo jox njariñ mu am njariñ koo xañ njariñ doo am njariñ nun bu nu xañ mukk njariñ ku nekk am ca buntu ya buntu te am ca ceeb ya ab ceeb laa jël solo ya ñaxam bañu ta njariñ sa buntu rek lay jariñ sa ceebi rek lay jariñ yal na nga yam ci sa njariñ ñu ni la yomb sa njariñ may na njariñ boole nu soob ca la neex ak la la soob fawte may na lu nu soob ak lépp lëf lu nuy jariñ may na njariñ boole nu soob ca la la neex ak la la soob fawte may na lu nu soob ak lépp lëf lu nuy jariñ di leen yokku sa ngërëm ak jëf ji sel na joo gërëm ak may yure yu nu gërëm fawta def nu ñoo jariñ yew yëpp fa ko ni nu soox nuy sant kay suuxali seex kent bu jaw no ni ko ci gën ñepp jël ndam ak ndariñ ñi yépp ba ngu ko neen ko ne sant ak ay suxali seex kent bu ñew no ni ko ci gën ñepp jël ndam ak ndariñ jébal nu ci abi banu mom rubil nu buntu banu mom te tak gatal nu ñinga mom ñepp ñu bokk nuy jariñ nit ñi dañoo bokk li bir yewul ci lay jubal sa mbir musa kese min seen bir wote ne bokku ñuy njariñ musa ci ñew lay jariñoo ci min ci gor lay jariñoo saat ci wat lay jariñoo loo jariñoo di sa njariñ bul toobu ngir mu ne di wéy kuy toobu ngir mu ne di wéy du wéy baam ndama ci way lii tax ñu dootu am njariñ yow ki nu bindal njariñ te yor mu yor sunu njariñ jébal nu luy sunu njariñ muy jariñoo am njariñ te wala noo ki waxande yu fete del ak yërmande ak waxamaare yërmande yu ñàkk lor yu am njariñ te wala noo ki waxande yu fete del ak yërmande ak waxambaane yërmande yu ñàkk lor yu am njariñ lamay jariñ te duma lor yal naa ca sa dàkk bu wér ci man dàkk bu wér ma sax ci mucc ci am njariñ limay ci nu yal na rafet li nu ne it yal na rafet te li nu jëm gën a rafet lim ne te ëpp ko njariñ duguna yal na ma fa gën saatu na yal na ma fa gën noogu na yal na ma fa gën fapp te ëpp fa njariñ adina ak alaaxira jébal nu seeni sutura fegal nu seeni sawara te fof nu jox seeni njariñ adina ak alaaxira jébal nu seeni sutura fegal nu seeni sawara
1: baraari baaxi min al amraani wa qadaman an tara bi ihtiyaadi لا ذكر يا أنا عيادي عبدا خديما فاس بالعيادي أذكر شكرا الذين شربوا

جميع خلتي ردا فانجعل يا ربنا صل صلاة

سيفه تخوض للخراب بلا عدا ولا أذى ولا مراد سيدنا محمد.

بسلامك على المشفعين من خاد لي مخجلة كل مدفعيا سيدنا محمدٍ

ثمرات لدى كل أهاب وجل كتابتي مزايا خوتام له وزينا يزن

على النبي والرسول أحمد والآل والسحب وقط أحمد وجه الحروف فيه.

مما يسر أبدا وينفع آمن به الضر لخيري يدفع. يا ربنا صل صلاة

أعداءه تهديدا يدوم يذرفهم لخير عبدك الخديم وهب له يا ربي

نافعا من نبتيا واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة ظليا عليه يا

خالق الرحمن على عبادي مدى الأزمان. الحمد لله.

كلما خلق أو يغدر عند ذي الزمن إليه جمع الأنبياء والرسل يوم

vallar yağmura. Şakır duran bir yer bin adrin var yuvar.

للعيال

حرمة النبي الماضي.

0: Allô?
1: Je vais vous présenter un peu de la

sai julli ba ginaaw ba xamna na may julli ci kër gi lepp mo ndot faye tisba gi ma fatu sey bu xat dana ci sama ko tay ci bu ñot bu accé rek ñe ko ha mbacké du fay ñaan sen moy an boro sa lu bu la wax nit xeq ñeer bi ak senegal lo seni galam yef bu ko ci ka ñak na ñi jugge bis dem ko accé rek lo fi fekk ci réew mi senegal yor ko bu yagge mu ci sen loxo ñak andal mu ko rek do na ko japp na yeen yi nga xamne suñu borom def yeen di yengut ci won tax kon ak la sa yalla fa la suñu borom tanal tax do ma do bindé rek bindal nak fam wari jëm yeen nak kon dafa am mo ma sidik serigne cheikh ibra ko net li dafa am ben bokum tukulo ngurt ci seen bi ñu bari nak ñaar doom nak dama day do ñi ki jang alfan ak jang lu ko rekay yiti seen bi nak rijalu da tu nahi tijaratu wala bayhun an zikrillah monako ki ci resitam ci meccu commerce lay yengutu mo fetu ci yiti mo fetu ci walta singi nako akharu yedeni won ci tapi yettu fon ci tan ba ñaar

0: Sudol
1: أسود أن محمد رسول

السجر الله إلا الله السجر الله

takko na ci ñi nga xamne kon ñoo di wa conseil constitutionnel ngir lu jëm ci walu jongante yi nga xamne ko ñu koy sétu ñi di bokk mom ay doon maire ak président conseil départemental yi ak député yi ndax ñaari jongante yi man nañ ko boole waaw wala deet yene cabinet loolé nak day mom ki di njitu réew mi yamul fofé mi ngi sakku itam ndax lu jëm ci assemblée nationale amna sañ sañ ñu ci wéru novembre ba ci jeexital ga yene cabinet daf ko bëgg tass buñ ci égué yi loolé nak mang koy laaj conseil constitutionnel di leen dégglu ba xam lan ci mëna waxé yene kay bi ba tay del ci na ci Macky Diomaye ci rek aw yi non la ko yene kay bi xef fessale ne kay jamono ji kay nditu rewma wona kiko fi wotu kay fi mu tolli deggo deggental mom lam ci amal vice ba mang koy gëna séré maître Moussa Sarr mo yor walu atem rewmi lu jëm ci procureur ye gawal te jil beug rek ñu wañ ko yene kay bi xef fessal lu jëm ci dogal bi jël nako ci l'observateur quotidien yene kay ba tay mom del ci na ci lu jëm ci escale bi nga xamni kon def nako ci Dakaro ngir rek di laaj lu jëm ci botay xet ga yene kay bi na Macky Sall del ci gu mak la del ci ci bir rewmi Sénégal su na tagué des sorti lu jëm ci walu ka la ka doore ci aéroport ba nek ci yof ba bir palais ba ak li xam kon momadi askan wi nekkon ci mbedd mi ni nga xam kon noné lañ ko ci terto tribune quotidien yene kay ba tay ginaaw bi nga xam ne kon mom wacc na ci Sénégal mom ki xam kon mom mo di jitu rew mo won don Macky Sall yene kay be ne kay ubbi lo sen Dakaro manono wax na kay ubbil nañ ko buntu ko oni Macky Sall yene kay be ne mom mi fi nekkon jitu rew wax na li nga xam kon mom modi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ab yene ci mbotaay xet ga lay dati tam sakku nguru Senegal ngir ñu man ko ca jappale jitu rew mi yene kabene degluna ak ganam ci tal go xamne kon dal nako ca waye tam lu jëm ci walu ko ñom ñaar ñu ñe lata rek ñuy taggo ci taggo go mu ci ayep yene kabene Adama Barrow ak Macky Sall ñom itam gisee nañu sunna tangoy xey feesal lu jëm ci walu ko bi mu joge Dakar mom jitu rew mo won dem fofu nga xamne kon mom modi ci bonjour sunna tangoy de so ba tay ci walu del ci bobu scoop quotidien mo nga ne Diomaye tap bu rouge bo xamne kon lalal nako ki xamne kon mom la fi wootu sunna tangoy de ci batay ci lu jëm ci walu ko institut supérieur de finance ñaar ko juroomi at yo xamne kon wara nañ wa bopam ci walu excellence formation ak innovation yene kay bi ne don nañu fataliku professeur Mustapha Kassé yene kay bi xey des fois ci lu jëm ci walu taxway ak jaar jaar ram libération quotidien mom ma nga ca mbirum ñaar ressort 600 yo xamne nak danaka dañu tejon ben indien bo xamne ko ci appartement lañ ko tejon yene kay bi ne mbir ma nga xawé wo ci fan oko yene kay bi ne dañ ko mënaton digg bi ci gum ndare kam sunna tangoy ne danaka nak juroom fukki million am yo xamne ko yobbu nañu ko lu jëm ci walu ko enquête bobay gang ban lan moko dalal yene kay bi ne kay ñoñu ay faux policier lañu won sunna tangoy des fois ci lu jëm ci enquête ba fañ ci jaar commerçant bi di Souleymane Mbaye yene kay bi ne amono ak lekkelo ak ñi xam ko ñom ñoo di indé yi danaka nak mom day moy ki leen jaay ñi di def ko to ñaaw te fi yene kay bi del ci jaar jaar bi nga xamne kon ñi xam ko ñoo tak reer jaar nañu ba tek leen loxo le point info quotidien ma nga ca Sénégal gi ron dalal Macky Sall ci mbolo mu tak mo xamne kon gënu non diko tertu palé yene kay bi xey duñu xamal ne kay ñi xamne kon ñom ñoo di askan wi day wana nañu lool seen taxaway ci tertu ko Macky Sall DPS quotidien ba tay ci la del ci li xamne ni jitu rew mi kay tat bu rouge ko bo xonku tay la lalal ki xamne kon mom la fi wootu won don Macky Sall ci ngan go don nako amal ni ki dem yene kay bi xey fessel la nga xamne kon mom mo seen ab taxaway Diomaye delono buum ci boy ba direct use ko xey diko xibar ne kay nañu xam moy teranga ka terale Diomaye teral na Macky non la ko yene kay bi xey fessel fessel seen ay natal tay moy quotidien ñaar ko juroom benn weer yo xamne kon jogono ko ci bop rew mi mom ki di njitu rew ma won Macky Sall Dakaro dalal nako sargal ko verdict du quotidien ba tay del sina ci ngan goge ne Senegal kay danaka bu rek démocratie rek joxati na bindu yes Africa mu don leçon de démocratie bo xamne kon wanati nañu ko niki demb yene kay bi 2 minutes pour lire l'essentiel mu ngi ci Senegal gi nga xamne kon warana ataram ci walu ko république Diomaye mi nga xamne nak tat bu xonko bam lalal ki xam kon momadi Macky Macky ngay re yete kay bi mo xey di fessel lu mel l'indépendance quotidien mbolo ma ci la dik ne Dakar kay mbolo mo bari wono lol ngir tetu ji jitu rew ma fi won lu jëm ci walu ko jongante yi de législative ko local yi ndax dañ ko mëna bolem de yene kay bi ne jitu rew mi ma ngay sakko ci gi nga xamne kon mom modi Macky mi ngi sakko ci conseil constitutionnel gi rek de ndax mbir mi wara mëna nek waaw wala de yene kay bi xey du ko fessel sunu natangoy batay di l'indépendant nya nga ci der bi nga xamne nak yene kay dañ ñuy xibar ni ay de mbot jox na lengay Abdoulaye Nyan mi nga xamne kon moko fa wutu sunu natangoy del soir ci lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon def nañu ko ci yene kay bi batay del soir ci tawlu ak la ci am l'informateur quotidien del soir ci Dakar gi nga xamne kon ne wan na lo bopam ki di Macky Sall yene kay bi Macky da don sakko ci jappal ak jitu rewma waye amna ci ñaari jappal ndax askanu taw wan nañ seen and ci li xam kon momodi appi yene kay bi ne wen xeer lay sami am sa ñaar yene kay bi xey du ko fessel batay sunu natangoy del soir nañ ki lu jëm ci walu ko ciobay taxaw bi ci du quotidien yene
le kay ne Macky Sall ci

Allahu Akbar.

Suudu on

الصدر ال إلا الله الصدر لا إله إلا الله.

Welcome back!

Bye-bye.

I'm going

أقول إلهي صل وسلم على من ذكر به حبه الحبيب.